0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalimantan.

0: ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilang-bilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: Ang lupet!

0: ingay. Ano mo, aga-aga nalalabas mo na naman yung ano mo? Yung dila. Oo.
1: Dila. Oo. Ako yung tik-tik sa umaga.
0: Oo nga eh, baliktad. Di ba dapat sa gabi yan? Ngayon para sa umaga na, no?
1: Oh, para may iba yung schedule.
0: Oh, di wow.
1: Wow talaga. Dahil ngayon ay araw ng Biyernes, October 2, 2026. Sa lahat ng mga lumalabas ang ares, magandang umaga!
0: Lumalabas ang ugat.
1: Ugat.
0: Kakabanat ng buto. Kakatrabaho.
1: Correct. Patapusin kasi.
0: Oo, una ka na naman ang una kasi eh.
1: Kung ano nang iniisip.
0: Totoo.
1: At kasama mo na ngayong umaga.
0: Sino?
1: Ang nag-iisang baby ng bayan.
0: That's me.
1: DJ Main.
0: At ang makulit mong tito, si Radzo Kika. Kaliko.
1: Para sa paborito mong vitamina sa umaga.
0: Favorite vibe. Good morning, the vibes. Happy Friday. Diba, Biyernes agad.
1: Korekekek. Ito na ang araw at ang tamang panahon para po tayo mag-relax after ng mga hanap buhay, trabaho, gawaing bahay. Mamaya, aba, ito na po yung magandang pagkakataon din para tayo makapagpahinga at ma-relax naman natin ang ating pagod na katawang lupa matapos ang isang buong linggo.
0: Deserve na deserve na deserve mo yan! Bakit ikaw umiiyak? Parang gusto mo na umuwi agad?
1: Hindi naman.
0: Nakabawi ka na ba ng tulog?
1: Medyo.
0: Uy, nakailang oras ka ng tulog?
1: 3 oras.
0: Ay! That's bad for your age!
1: Huh?
0: That's bad for your age and for your health.
1: Talaga?
0: Di ba 40 ka na?
1: Oo.
0: 45?
1: 40 lang, bunganga.
0: Ah, sorry. Kailangan mo maka 8 hours of sleep.
1: Hindi kaya yon.
0: Kaya yon.
1: Imposible.
0: Hindi kaya yon kasi ang dami mong chinachat na eh kapag gabi. Diba?
1: Bunganga.
0: 10 sila, nahihirapan ka na. Hindi ka na maano, maganda ugaga.
1: 10 diba? Eh, Bob, kachat ko kagabi.
0: Oo.
1: Totoo naman yun.
0: O, diba?
1: Pero mga ano yun, mga ahente ng inutangan.
0: Wow! Yun lang!
1: Hayaan mo naman.
0: Ikaw ka, Bob, sino kachat mo kagabi?
1: Hey!
0: Hindi mo nare-replyan yung naniningil sa'yo. Ang tagal na ng utang mo, mahiya ka naman. Oy!
1: Ano ba yan? Pero wag ka mag-alala. Ang pakikinig sa amin sa paborito mong vitamina ay walang bayad. Pero,
0: libre.
1: May sukli pa.
0: Oo, sobra pa.
1: Sukling good vibe, music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman, lakasan mo na ang radyo mo. Tumutungan na huwag na maglilipat. Kasama mo ang baby ng bayan.
0: Aha,
1: walang
0: that's
1: iba,
0: me!
1: DJ Me!
0: At ang makulit mong tito, si Radzo Kika! Kaliko at...
1: Dito lang sa 92.3 FM!
0: Ka-vibe sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 8.23!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Favorite vibe!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes ngayong araw ng Biyernes, October 2, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga ngalangala nyo!
1: Happy Birthday! Galan!
4: Kaya naman, narakanta nyo!
5: Happy Birthday!
6: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami, baby.
4: Sino-sino nga ba ang mga may kaarawan ngayon?
1: Dito muna tayo sa mga sikat na talaga namang matutuwa ang mga ka-vibes natin dahil same birthday sila.
4: Oy.
1: Kaya naman sabay-sabay nating batiin ang maligayang kaarawan, ang isa sa mga talagang tanyag na basketball player noon. Oy. Walang iba, Benji Paras!
4: Uy, Benji Paras! Happy birthday!
1: Happy birthday din sa ating Kapuso Star! Ang lupet! Happy birthday, Lizelle Lopez!
4: Happy birthday! At maligayang kaarawan din sa gilagid mo, Dennis Antenor!
1: Happy birthday! Maligayang body! Happy birthday, Taos! O diba, English Tagalog na yan, ha?
4: Wow, maligayang kaarawan din sa gilagid mo, Rene Pimentel!
1: Why? At happy birthday din sa'yo, Glenn Medalia!
4: Glenn Medalia, ang tagumpayay sa'yo! Happy birthday! Maligayang kaarawan din kay Buboy San Fernando! Happy birthday!
1: Happy birthday din sa'yo, Mario Montalban!
4: Meron pa ba tayo?
1: Meron pa! Siyempre gusto nating batiin ang happy 81st birthday to Mommy Melanie Helter Brand!
4: Happy birthday, boy!
1: We wish you good health, happiness, and many more beautiful years filled with love, laughter, blessings, and happy birthday!
4: Happy birthday, boy, Mommy! At ganoon din sa lahat ng ating mga kabais na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Nawa ang inyong mga kahilingan at gusto sa buhay ay magkaroon ng katuparan. Kaya naman, ang awitin na ito, saksak mo sa baga mo!
1: Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
4: Kaya naman, kung happy ka, kumanta ka!
5: Happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain,
1: sa'yo
6: ang inumin.
5: Happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami, baby.
4: At sa lahat ng ating mga kabibes, maya-maya po pwede kayong tumawag para makabati kayo ng live sa On Air.
1: Ang aming numero 0954-406-1967.
4: At sa aming pagbabalik talagang masaya tayong lahat dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me,
4: DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, Serrajo Kiko. Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabayan sa Sound Trip. Ang lupet. Oras natin, 8:48.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Favorite vibe.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: pinaka-aabangan ninyong Vitamin Chismis!
1: Aha! Ang bubuhay sa inyo mga dugo, inaabangan nyo araw-araw para magsitayo ang inyong mga tuhod at sipaging kayo for today.
2: Yan, dahil ka vibes, DJ Main. Ako, alam na nating lahat ito. Marami at nangangalit at nagagigiyang ang mga gilagid at ngipin dahil sa naging pahayag sa kanyang naging panayam ng dating child star at aktor na si Patrick Garcia. Dahil ito na nga mga ka-vibes, base po sa isang panayam kay Patrick Garcia na dating ex ng aktres at singer na si Jenely Mercado, sinabi niya at inamin niya sa panayam na ito na siya ay walang katotohanan ang mga lumabas na balita na hindi raw niya naging o hindi niya sinamahan o hindi niya nakasama si Jeneline Mercado nung ito'y nagbubuntis sa kanilang anak. Wala daw katotohanan yon. Dahil lang totoo daw sa likod ng balitang yon ay ayaw daw talaga ni Jeneline Mercado daw ha na siya'y kasama o magkasama sila habang siya'y nagbubuntis sa kanilang anak. At ang isa pa dito, ang totoo naman daw talaga nun at ang may katotohanan ay ano nga ba yun? Oo, ayan. Na hindi daw totoo na iniwanan niya si Jeneline.
1: Oh, nilinaw niya nga eh. I was never there for Jen during her pregnancy. Not because I didn't want to be there, but because she didn't want me to be there.
2: Ayan.
1: So parang may kasalanan yung babae pa, no?
2: At ito pa! Hindi pa dyan natatapos ang chismis na ito, mga ka-vibes at DJ Main, dahil isa din sa mga naging pahayag ni Patrick Garcia na may katotohanan daw na hindi siya nakakapagbigay ng sustento sa kanilang anak ni Jenely Mercado. Anong dahilan?
1: Dahil
2: hindi naman daw niya kasi nakikita yung kanilang anak!
1: Dahilan ba yun? Enough reason ba yun? Dapat hindi kayo ganun mga lalaki. Diba? Kasi ano yun eh, responsibilidad yan. Hindi yan binabargain na para bang, oh sige nabilin mo na to, oh 50 pesos na lang, oh kunin mo na, oh sige na, oh hindi ganun yun.
2: Kaya nga, ang naturang panayam kay Patrick Garcia,

0: nulan ng pagtuligsa ng mga netizen kung saan ang sabi nila ng mga netizen natin na matatalas ang mata at memorya sa pag-alala sa mga naging pahayag noon, way back before pa na maraming taon na nakalipas, eh marami ding rant at pahayag against Patrick Garcia, itong actress at singer na si Jenelyn Mercado. Pero kasi sa pagkakataon na to ay tahimik lang si Jenelyn Mercado.
1: Oo,
0: dahil ayaw niya nang usisain ulit at balikan yung mga masasakit na nakaraan ng kanilang relasyon na itong ex niya na si Patrick Garcia.
1: Oh, siyempre, kesa yung pa yung bigyan niya ng tuon at pansin, magpo-focus na lang ako dito sa aking anak.
0: Kasi diba? Po si Jenelyn Mercado ay nagpakasal na at kasama niya na sa buhay ang aktor din na si Dennis Trillo. Kung saan si Dennis Trillo, mga ka-vibes, ay naglabas ng mga litrato, mga
1: content
0: posts, kung saan
1: may pahaging, no?
0: May patama kay Patrick Garcia. Dahil nga siya ang sumalo ng responsibilidad na sana ay si Patrick Garcia ang gumagawa. Oh my goodness, talaga kami.
1: Ano bang bag mo?
0: Ayan. May post kasi siya, di ba? Nakalagay dun sa caption niya, anong bag mo? Ayan. At dun sa bag mismo na kulay pula, nakalagay, not today, Satan!
1: Ay, naku talaga naman. Ano kay mga susunod? Nakabanata sa kanila.
0: Alam mo, hindi natin masisisi to si Dennis Trillo, ha? Kasi nga, sa kabila ng nakarelasyon at napangasama niya sa Jenelyn Mercado, eh meron na itong bagahe. May package na siya . May kasama ng anak . Naging anak nga nila ni Patrick Garcia. At siya, ang tumayong anak at ama simulat sa pulpa. Diba? Kaya hindi mo siya masisisi na teka lang. Huwag mo naman birahin si Jenelyn at yung anak namin. Anak nyo! Diba na ako na ang kinilalang tatay at ako ang gumawa ng responsibilidad na dapat ikaw. Pero anong ginawa mo?
1: I think hindi lang naman sa kanila yan . Hindi lang sa kanila nangyayari yan. Kahit sa mga ordinaryong ka-vibes natin. Kahit naman sinong lalaki o babae na sumalo doon sa hindi naman nila responsibilidad. Talaga makakapagsalita ka dyan, diba?
0: Diba?
1: Na parang alakas naman ng loob mo makipag-chismisan pa, diba?
0: At alam mo, DJ Main, ha? At sa mga ka-vibes natin, na particular na po doon sa mga irresponsabling magulang. Hindi lang namang tatay, ganoon na rin sa mga nanay. Na irresponsible sa kanilang mga anak at iniisip ang kanilang kapakanan unang-una bago yung kanilang mga anak. Isipin po ninyo, yung mga tatay na hindi po nag-aabot ng sustento sa kanilang mga anak dahil ang dahilan, gaya ng ganito kay Patrick Garcia, dahil hindi niya nakikita, hindi rason yun . Bakit ba pag hindi mo nakita, hindi ka nagbigay, tumitigil na rin ba yung pangangailangan ng anak mo?
1: Uy, hindi.
0: Di ba hindi? At habang tumatagal, mas lalong lumalaki rin yung gastusin sa kanya.
1: Totoo.
0: Diba? Ay, naku. Sabi nga, sinasabi nga sa inyo ng Tito Kiko mo, noon pa, pag gusto, edi go. Pag ayaw, edi wow.
1: Totoo, diba? Sabi nga in a world full of Patricks who make sustento conditional, please be a Dennis Trillo who steps up and gives unconditional love and support.
0: Yan, ganun. Walang niha, wala niho.
1: Totoo, ang sustento, ano yun . Responsibilidad yan. Mm-mm. Not a bargaining chip.
0: Yan. Kasi hindi naman ginusto ng mga anak nyo na kayo maging magulang nila, na hindi nyo naman pala sila susuporta matapos nung iluwa dito sa mundo.
1: Mga
0: buwisit kayo.
1: Pero ako, naniniwala naman ako sa karma. There's always a karma.
0: Ay, naku, kung ako anak, hindi ko hintayin ang karma mo. Diba? Ako magbibigay sa'yo ng sakit ng ulo talaga.
1: Ay, naku talaga.
0: Mabuti nga hindi siya inuobliga ni Jenelyn. Totoo lang ha, hindi siya inuobliga.
1: Siguro yung tao din nga, sabi ko nga, instead na mag-focus ka doon, magpo-focus na lang ako dito sa anak ko, lalo na may pangangailangan, espesyal na atensyon itong anak ko.
0: Tama, diba? Kaya sa mga kabayos natin na irresponsible sa kanilang mga anak, hiyaan na lang talaga.
1: Bahala ka na lang talaga.
0: Hiyaan na lang.
1: Hindi ka talaga makakatuntong sa langit niyan. No.
0: Isipin nyo ha. Nako, pag naisipan pa ng inyong ex, 'di ba, na kayo i-demanda pa sa korte, mas masakit ng ulo 'yan. Mauobliga talaga kayo. Pero hindi na kinakailangan pa umantong kayo sa demandahan. Bilang isang responsable at mabuting magulang, gawin mo
1: ang nararapat.
0: Ang obligasyon mo. Obligasyon mo 'yan.
1: Kung ano yung tama, 'di ba? Ganun lang.
0: Tapos may gana ka pang kumuha ng panibagong pamilya at mag-aanak ka ulit. Kapal lang mukha.
1: Ewan ko talaga ha. Bahala na ha. Sige na.
0: May forming nga tsaka losartan. Bakit na naman dito sa ulo?
1: Si Tirisin, gusto mo?
0: Sama mo na rin. Lahat na.
1: Antihistamine.
0: Uy, nakabugyo pa nga. Mga ka-vibes, maya-maya sa aming pagbabalik, pwede ka na sumawag sa number na ito.
1: 0954-406-1967.
0: Para makabati ka ng live on air sa pagbabalik. Kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Rancho Gigo. Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes sa Sound Trip
0: ang Lupet!
1: Oras natin, 9:25!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS Favorite Vibe!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
1: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
1: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Hello! Sa puso mong dugoan!
4: Uy!
3: Nawasak, nawasak! Para puso ni Nastima!
4: Mga ka-vibes, ito na ang tamang panahon para kayo dumawag.
3: Wow! Dumating na, sabi nga ni Isa Siguera, pagdating ng panahon. Ito na ang tamang panahon, sabi ni Alden Richards. Oh!
4: Alden forever.
3: Ay, naging fan ka ba nila?
4: Siyempre.
3: Ah, kaya pala, no? Magka-fest lang kayo ni ano, no? Ni Alden Richards. Pero pag nakatalikod ka lang, kaya tumalikod ka lang, huwag kang haharap, ha?
4: Hi, guys! Sabag na kayo sa
3: 0954-406-1967 para sa mga shout-out on air!
4: Kaya naman, mga ka-vibes, habang may oras pa tayo, tumawag na kayo dyan. Magandang umaga muna sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa kanilang mga radyo, sa mga sasakyan tahanan. Partikular na po ang mga pampasaherong bus sa EDSA Bus Carousel, PTX, Juan Ayala. At ganoon din sa mga pampasaherong jeepney sa lahat ng mga terminal sa buong metro at Mega Manila!
3: Gusto ko rin batiin na magandang umaga si Altesa Herrera Sino Cruz na ang kulit-kulit sa umaga.
4: Chulit-chulit.
3: Oo, si Jessa, si Alvin Rivera, Efren P, Tay Master, si Vero, Bebe Ver, Mads, Jasper Abiner, Joey Boy at sa lahat ng mga nakatsune in ngayong oras na ito.
4: Yan! Magandang umaga din sa lahat ng ating mga security guard. Sa manlupalob kayo ng mundo nandoon, magandang umaga po. At magandang umaga din kina Jaisel at sa iba pa nating mga buddy SG dito sa The Ignacia Place Building.
3: Thank at ganoon din sa mga paborito kong lady guards pagdating dito sa Maynila. Marami dyang establishments na puro babae ang CQ. Magandang umaga po sa inyong lahat.
4: At sa mga security guard natin sa SM, magandang umaga po here at SM.
3: We've got it all for you. At sa lahat ng bangko.
4: Ay, bangko.
3: Magandang umaga. O, ka-vibes, para sa mga shout-out, ito na ang pagkakataon mo. I-dial na ang aming numero 0954-406-1967.
4: Huwag nyo na pong hintayin. Nasumapit pa ang alas 10 saka kayo tatawag dahil hindi na kayo makakabati.
3: Huwag mo na rin hintayin na tumaas ang presyon naming dalawa't maitapo namin ang telepono.
4: Magandang umaga din po sa mga ka-vibes natin. Na mga pahinante, driver at konduktor, na mga delivery truck, magandang umaga po sa inyo. Mag-iingat po kayo ng iyong biyahe.
3: Oo, at ganun ang mga doctors, mga nurses natin na talaga namang nakatune in sa atin kahit nasa ward sila at busy.
4: Salamat po sa inyong lahat, mga ka-vibes. Ito na! Hello! Ka-vibes, good morning! Pangalan, taga saan?
5: Jeneline po.
4: Jeneline?
5: Opo.
4: Uy, si Jeneline. Kamusta si Patrick?
3: Yung kaibigan ni SpongeBob.
4: Jeneline, taga saan ka?
5: Jeneline po.
4: Taga saan ka, Jeneline? Jeneline, taga saan?
5: Iloilo po.
4: Iloilo. O sige, Jeneline, bati na!
5: Mag-share mo. Mag-share
4: sana
5: ako.
4: Ay, mamaya pa yun, B. Mamaya pa, alas 10, ha?
3: Alas 10 yun, B. Ang SKL nga ni.
4: Tawag ka ulit, Jeneline, ha? Mamaya pa yun, ha?
3: Pero kung may gusto kang batiin ngayon, pwede kang mag-shout out.
4: Dali, para may time pa tayo.
5: Binabati ko po pala yung nanay ko po. Tapos po yung mga pinsan ko po.
3: Sige.
4: Ayun lang!
5: Opo.
4: Jeneline, sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupit!
5: 92.3 FMR ang
4: lupit. Yan, si Jenny Lynn ng Iloilo. Thank you. Tawag ulit mamaya.
3: Ayong buntag sa inyong tanan, mga Ilongga, Ilonggo.
4: Magandang umaga po ha sa mga ka-vibes natin na nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensan.
3: At ganun din sa mga nakatune in sa 102.3 Bacolod at Baguio.
4: At ganun din, hindi magbabauli ang mga ka-vibes natin na nakikinig sa pamamagitan ng 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor.
3: At sa mga hindi namin nabanggit, oo, alam niyo na kung sino yan, kung saan lugar kayo kasi hindi na namin alam.
4: Yan
3: oo,
4: lang. Hello!
6: Hello! Hello po.
4: Pangalan ka, vibes, taga saan?
6: Si Marvin po ulit ng Valenzuela.
4: Oh, Marvin! Bati na!
6: Mapagpalang araw ulit sa inyo, DJ Main and Tito Kiko, at shoutout nga pala sa mga teacher dyan sa Vicente P. Trinidad National High School na nagsa-celebrate po ng mga Teacher's Day sa lahat din ng mga guro.
3: Oh. Happy Teacher's Day!
4: Oo nga pala, October. Oh, yan.
3: Teacher's Day!
4: Oo, salamat
6: pati
4: po!
6: Pa, pati pala sa asawa ko po na teacher din.
4: Ay, wow naman! Wow. Batiin mo na! Anong pangalan niya?
6: Kim Stephanie Villarin po.
4: Stephanie Villarin, binabati ka ng iyong asawang si Marvin. Wow, oh, salamat. Sabihin mo muna, Marvin, 92.3 FMR, ang lupet.
6: 92.3 FMR, ang lupet.
4: Yeah, salamat Marvin at sa lahat ng sangkatitsyaran. Thank you!
3: Si Marvin ng Valenzuela.
4: Sige, isa. Mamaya na ulit.
3: Mamaya na ulit.
4: Mamaya ulit ka, Vibes, ha? Dahil susunod na ang ating pinakaabangang SKL!
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Kung saan pwede kayong mag-share ng inyong mga kwentong may kwenta. Basta walang magmumura.
3: Basta yung bumabagabag sa iyong puso at isipan, pwede mong ilathala sa amin.
4: Wow,
3: yan. Kaya naman, isave mo na ang aming numero. 0954-406-1967.
4: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan, kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan.
3: That's me,
4: DJ Man!
3: At ang magulit mong tito, si Radyo Giga! Ay, kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
3: The Vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet! Favorite Vibe! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! The Vibes!
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Putis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon na humihiling na ideklarang labag sa konstitusyon ang Senate session ng June 3, 2026 na nagresulta sa pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Ayon sa Korte Suprema, hindi napatunayan ng mga petitioners na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa pagdaraos sa nasabing session. Sa halip, sinabi ng Korte na ang pagpapatuloy ng session ay lumitaw na alinsunod sa mga nalalapat na batas at jurisprudence. Sa session, idiniklara ng mga senador na dumalo na bakante ang mga posisyon sa Senado at nahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Sinabi din ni Gatchalian na sinuportahan niya ang pasya na Supreme Court na katugma ito ng paninindigan nila mula sa simula na dapat magpatuloy sa pagganap ng tungkulin ang Senado. Nahala naman si Gatchalian bilang Senate President noong June 17 sa special session na pinatawag ni Pangulong 49R Marcos Jr.
3: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa mga balita, hinikayat na Malacanang ang publiko na maghanda sa posibleng epekto ng Super El Nino pero iwasan ang pag-uhoard ng bottled water at panic buying. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala namang ulat ng posibleng kakulangan sa inuming tubig kaya hindi na kailangang mag-imbak ng labis. Sinabi pa ni Castro na ang sobrang pagbili at pag-iipon ng tubig ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo at makakaapekto sa supply sa pamilihan. Samantala, ibinaba ng National Water Resources Board o NWRB ang water allocation para sa Metro Manila sa 44 cubic meters per second mula sa 52 hanggang 53 cubic meters per second simula October bilang paghahanda sa Super El Nino.
3: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa ating panghuling balita, tututukan naman ng DILG ang True Brown Style o TBS kasunod ng mga aligasyon na nire-recruit at sineshape nito ang mga minor de edad para sa mga illegal na aktibidad. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, hindi sapat ang mga community activities para mapawalang bisa ang mga aligasyon laban sa grupo kaya hahanapan at aarestuhin ang mga mapapatunayang may sangkot. Sinabi din ni Remulya na tinitipon na ang mga otoridad yung mga listahan ng mga individual na iniuugnay sa recruitment ng mga bata para sa illegal na gawain. Samantala, inilunsa naman ng PNP ang intelligence-driven operations para matukoy at mapigil ang recruitment ng mga menor de edad.
3: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR. The vibe sa Saldrin.
4: Ang lupet!
5: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The vibe sa Saldrin.
4: Ang lupet!
7: Oh, tawag na kayo para meron kayong kakwentuhan, 'di ba? Hindi yung kinakausap mo 'yung sarili mo. Parang tang. 09-54-4061-967 para sa ating SKL. Ang kwentong may kwenta. Oh, Jim. Apat na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality. AC.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: favorite Vine. Kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa favorite Vine. Favorite
1: Vine. Ang lupet! Ang lupet!
2: Vibes.

0: ang pinaka-abangan mo tuwing alas 10 ng umaga. Ang inaabangan mo. Paulit ulit. S-K-L
1: Sekulang.
0: Ang kwento may kwenta. Kung saan pwede ka mag-share ng iyong mga kwento. Basta may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, kabarkada, kasama sa trabaho, o kahit na eskabeche. Basta huwag ka lang magmumura.
1: Totoo ka, vibes. Kaya kung may bumabagabag sa iyong puso, ay, na ilang gabi mo nang iniiyak katabi ng mga unan mo, this is the right time. Ito na ang tamang panahon para ikaw ay tumawag sa amin at ikuwento ang bigat na nararamdaman mo. Ito ang aming numero 09-54-406-1967.
0: At paalala lang ka, vibes, para malupit ang kwentuhan natin ngayong umaga, siguraduhin nyo pong napakalakas po ng inyong mga radyo. Idikit nyo po yung cellphone sa radyo nyo para mag-feedback, ha? At siguraduhin nyo rin na kayo ay nasa isang lugar kung saan walang kasignal-signal.
1: At para maging maganda ang boses ninyo, talaga namang smooth,
0: yes,
1: smooth. Pumasok ka sa drum ninyo, yes. Kung may drum kayo, tama. Doon ka. Sumiksik ka doon habang, yeah, kausap mo kami sa telepono para naman talaga maging maganda ang ano talaga, no, ang background niya, yeah, no?
0: O kaya magsalita ka ng napakahina. Para talaga sweet na sweet ang tono mo.
1: Para kang baby girl, yeah, or baby boy.
0: Saya-saya talaga. Kaya naman ka, vibes, tawag ka na. Hintay namin ang iyong tawagan. Magandang umaga kay Gerard Michano, Mary Dulay, ganun din kay Sari Lerma. Ang kulit nyo talagang dalawa. At ganun din si Danis Julian. Good morning po, watching from San Fernando City, La Union, Paolo Bordado, at sa iba pa rin mga ka-vibes, Barbie de la Iglesia, maganda ang umaga sa gilagid mo.
1: Tawag na ka-vibes, kung wala kang load, pwede mong gamitin ang Viber mo. Ayan, same number yan, 0954-406-1967.
0: Tawag na, habang may oras pa.
1: Oo.
0: O yung kanina, yung tumawag si, pangalan na ito, babae.
1: Jeneline.
0: Ayan, si Jeneline. Tawag ka na, Jeneline, ha, kung meron kang gustong SKL.
1: Yung taga Iloilo.
0: Oo. At ang programang ito, mga kabayos, paalala lamang sa inyo, ito yung programang ito ay para po sa inyo at para mapakinggan namin ang mga kwento nyong usually na kwento rin ng iba nating mga kabibes na po pwede natin kapulutan ng aral at inspirasyon. Minsan, consumption.
1: Depende sa sitwasyon. Yeah. Oh, di ba?
0: May ba ganun?
1: Action! Action na action talaga.
0: Parang action dole sa TCMM. Char. Tawag na kayo.
1: Tawag na, ayan. Meron na agad.
0: Hello!
2: Hello.
0: Hi, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
2: JM Kakampo ng Quirino Province.
0: JM Kaptan ng Quirino Province. Anong atin JM na patawag ka?
2: Babatiin ko lang yung mga kasamahan ko dito sa bahay.
0: Okay, bati na, JM!
2: Binabati ka sila Ron Ron, si Namani, si Chupaeng, yung mga nagdi-drilling ng tubig dito sa bahay. Chupaeng. Saka yung mga kapit-bahay kong gwapo na nagumagawa ng ano, ng bahay.
0: Hmm. Ano ba? Dali, dali!
2: Yan lang po.
0: Ah, yan lang? Yan lang JM, paano mo kami na-discover sa radyo?
2: Sa app lang po.
0: Ah, sa app. Okay. Sige, JM ha, lagi kayo manood dyan ha.
1: Manood?
0: Ay, manood, makinig,
1: makinig
0: pala. Makinig! Pwede naman.
1: Oo, dahil mayroon kaming social media accounts. Pwede mong i-follow at i-like. Yeah. Ang aming Facebook page, Instagram, TikTok at YouTube. Hanapin mo lang 92.3 or 923 FMR Manila.
0: Yan. Okay na, JM. JM, sabihin mo muna 92.3 FMR.

0: ang lupet.
1: 92.3 FMR ang lupet.
0: Yan! Si JM ng Quirino Province. Thank you!
2: Ang taas ko na. Thank you!
0: Thank you! Ano na vibes? Tawag na kayo. May oras ba tayo? Ito na, bilis!
2: Hello! Ay, binaba?
0: Binaba. Nababa. Nawala. 0954-406-1967, mga ka-vibes. Tawag kayo.
2: Ayan. Sabi ni Artemio Palaspas, Batong Bakal. Wow. Pa-shoutout mga idol si Ate Belen na nag-i-inventory. Salamat. Mm-hmm. At good morning din kay Chalvin Odalager. At kasama niya daw si Venice Rosa at Zoe.
0: Zoe.
2: Zoe.
0: Eto na! Hello!
3: Hello po, good morning.
0: Ka-vibes, pangalan, taga saan? Hello, hindi ka namin makuha. Malabo ang signal mo.
2: Parang ang nililipad ng hangin. Tinatangay ng bagyo.
0: Oh, ka-vibes.
2: Kumapit ka lang.
0: Tawag ka.
2: Quezon City daw.
0: Ano, okay, Quezon City na naintindihan namin. Ulit, ano ang pangalan mo? Ulit.
2: Ayusin mo.
3: Tonyo?
2: Patrimonyo.
0: Ah, ha, Tonyo.
2: Wala ka bang signal, patrimonyo?
0: Oo.
2: Chapike. Hindi namin maintindihan, putol-putol.
0: Sige, tawag ka ulit, patrimonyo ha. Hindi namin maintindihan talaga, sayang. Oh, tawag ka ulit. Mga ka-vibes, ito ang aming numero.
2: 0954-406-1967.
0: Para sa inyong mga SKL, mga kwentong may kwenta.
2: Share ko lang.
0: Yan. Yeah,
2: no, parang na-miss mo si Dindo?
0: Si Dindo?
2: Si Tonyo?
0: Si Pretty Boy, na kayo magpataw ng Dindo?
2: Ay, maganda umaga sa'yo.
0: Hi, Dindo. Basta ka. Ingat ka, ha?
2: Ay, pabati daw sa mga taga-Malolos, Bulacan, Favorite Music Radio, ang lupet kay Rinante Bertis Parado, kay Byron Panlilio, magandang umaga kay Mary Dulay, kay Eugene Eugenio, Oktoberfest na daw, watching from Calibo, Aklan.
0: Wow naman, salamat po. Eto na,
2: hello!
4: Hello.
0: Ka-vibes, pangalan, taga saan?
4: I'm Jennifer po, from Cavite.
0: Jennifer ng Cavite. Saan sa Cavite, Jennifer?
4: General Mariano Alvarez.
0: Sa GMA Cavite. Jennifer, anong ate, napatawag ka?
4: Pabati lang po.
0: Jennifer, bumati ka na!
4: Hi, binabati ko po ang mga Andrade family sa Malabon. Kintela
0: rin
4: yung
0: salas
4: sa Sikong at
0: Jerry sa Jerry Cavite. Ayun lang.
4: Nabati ko rin yung asawa ko pa pala na nasa Quezon City na pagkakasok sa trabaho.
0: Oh, wow naman. Yun lang, Jennifer.
4: Yes po.
0: Okay, Jennifer, paano mo kami na-discovery?
4: Narinig ko na po kayo sa FB before. So, hinanap po kayo sa radyo.
0: Oh! Nakilis na, Bi! Salamat, Jennifer. Ha? Lagi kang sumuportad, makinig ha, para lagi kang good vibes, ha, Jennifer.
4: Araw-araw po ako nakikinig. Okay.
0: Wow!
2: Salamat, Jennifer!
0: Si Jennifer ng GMA Cavite. Jennifer, thank you! Sabi mo muna pala, 92.3 FMR ang lupet!
4: 92.3 FMR
0: ang lupet. Ang lupet talaga ni Jennifer ng GMA Cavite. Thank you!
2: Uy, napatira ako dyan dati sa GMA. Stalk ko ako nung bata ako eh.
0: Oh, anong ganap sa GMA? Nung natira ako?
2: Naalala ko lang sa Bulihan.
0: Bulihan.
2: Yun yung lugar, yun yung pangalan. Uy, maraming salamat talaga. Magandang umaga sa lahat ng mga Cavitenyo, Cavitenya.
0: Wow.
2: Yan, dyan sa may GMA, sa may Bulihan, sa may Dasma. Sa lahat ng Cavite. Ang lawa kasi ng Cavite, no?
0: Hanggang yan, Tagaytay. Akala kasi dati, ng mga ka-vibes natin, ay Tagaytay, iba na siyang probinsya.
2: Pero parte pa rin siya, di ba?
0: Oo, parte pa rin po siya ng Cavite. Tagaytay City, Cavite. Province of Cavite.
2: Yun.
0: Ganon. Diba? Now you know.
2: Now you know.
0: Ka-vibes, tawag na kayo. May oras pa tayo.
2: Oo. 0954-406-1967. Ayan, pabati daw sa mahal kong asawa na malapit na mag-birthday, sabi ni Nong Fernandez kay Christina Fernandez.
0: Oy.
2: Magandang umaga din. sikat kay Mary Dulay.
0: Oy, maganda umaga po. Ito na, may namatawag na. Hello!
1: Lapa.
0: Kabibs, pangalan mo, taga saan ka?
1: Yes, sir, ano, taga Dinal Santos po.
2: Aba, gasing ka na agad. Aga, aga pa.
0: Ulit ka, pangalan mo, taga saan ka?
1: GR ho.
2: GR!
0: GR! Taga saan si GR?
1: General Santos City po.
2: Uy, Jensan!
0: Oo, oh, no, sa mga taga Jensan, maganda umaga po. GR, anong ate na patawag ka?
1: Pabati lang ako.
0: O, GR, bati na!
1: Pinabati ko lang pala yung pamangkin ko na kalawa niya ngayon. Happy birthday, Madit. Sa asawa ko nga. May bahay ko na sa... Nasa bahay lang. Ingat kayo dyan. Yun lang, o.
0: Ah, maraming salamat, GR.
2: Ay, GR! Paano mo kami napapakinggan o na-discovery?
1: Dito sa 97.5 sa General Santos City po.
2: Wow! Wow! No!
0: Iba talaga.
2: 97.5, no? Tama?
1: Oh, oh. Apa, apa.
2: Oy, lagi ka bang nakikinig sa amin, GR?
1: Oo, oh, lagi ba? Oh, kasi may... Security guard kasi ako.
0: Ay, wow!
1: Nagbibigay aliw sa akin.
2: Nagbibigay aliw.
0: Ay, salamat ha.
2: Wow, talaga naman.
0: Lalo pag nasa duty ka, syempre.
2: Kailangan mo ng ano.
0: Kakambal mong antok dyan.
2: Oo.
0: May kausap ka bang iba, GR?
2: May kausap ka bang iba?
1: Wala, may papasok po.
2: Ah, may papasok. Baka nasa duty kasi.
0: Nasa o, duty sige. Kasi inaabala.
2: Oo, oh, inaabala natin si GR eh.
0: Oh, GR, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet. GR?
2: GR?
0: GR, nandiyan ka pa ba?
2: GR? Pwede mo.
0: Ah, sige na, sige na, naka-duty.
2: Oh, naka-duty.
0: Ah, sige, sige. Sige. GR ng Jensen, thank
2: grabe,
0: you!
2: Grabe ah, layo nang nararating natin. Shoutout sa mga nakikinig dyan sa 97.5, Jensen!
0: Salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta. Sa mga ka-vibes natin dito sa Metro Manila, ito po ang programang SKL.
2: Share ko lang.
0: Tawag kayo para kayo'y makapagkwentuhan kasama si DJ Main at ang Tito Kikumo. Gusto naming marinig ang kwento mong may kwenta.
2: Totoo.
0: Kaya naman tumawag ka na.
2: At sa mga nakikinig naman dyan, kung interesado kang makita ang kagwapuhan ng isang Kiko Kalikot. At kung nakikurious ka, sino ba si DJ Main?
0: O gano'n ba kalaki?
2: Ang puso ni DJ Main. I-follow mo na. Hanapin mo na ang Facebook page namin. Yeah. 923 FMR Manila. Yeah. At tayo'y naka-live
0: sa Facebook. At kung hindi ka tatawag, eh makakanta na naman kami. Dali na.
2: Oo, oh, bahala ka dyan.
0: Hello! Pangalan mo ka, Vibes? Taga saan ka?
3: Pwede patago na lang po ako sa pangalan, ano? MJ.
2: MJ.
0: MJ, Michael Jackson. Taga saan ka, MJ?
3: Taga Tarlac po, taga Tarlac.
0: Ah, Tarlac. Ano ate, napatawag ka, MJ?
3: MJ, ano, mag-share lang ako.
0: Ano?
3: Pwede mag-share?
2: Ah, mag-share. Ay, pwedeng ano, ayusin mo muna kung saan ka nakapwesto para medyo malakas-lakas ang signal.
3: Sige, paalakasin natin. Teka lang.
0: Yes,
2: ay, wow, may superpowers, ha?
0: Wow! At,
3: hello, hello.
0: MJ, okay, hinamo yung radyo mo dyan, ha, para hindi mag-feedback. Oh, MJ! Ano yung i-share mo?
3: Ano lang, yung experience ko sa naging asawa ko dati.
2: Experience niya daw sa naging asawa niya dati.
0: Okay, sige MJ, nang Tarlac, i-share mo na!
3: Mabait naman siya. Okay naman yung pinagsamahan namin within 3 years. Okay, good. Tapos, nitong pagtrabaho na ako sa Manila, sabi ko, ba't parang may nag-iba? Parang may nakakapanibago lang ba? Kasi dati-rati, tatawag ako, okay, sasagot. Tapos, kumakasagot naman siya palagi. Mm. Tapos bigla na lang siyang, oh sige, inaantok na ako, tatawag ako. Ganto, ganyan. Kasi may gagawin pa ako, ganto, ganyan.
2: Umiiwas.
3: Mamaya na lang, ganto, ganyan. Sabi ko, ba't parang ano? Parang may iba. Then, one time, naisipan ko umuwi nang di nagasabi sa kanya.
0: Sa Tarlac?
3: Opo, sa Tarlac.
0: Okay.
3: Sa inuupahan ko namin.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, ito na. Andito na ako sa may on the way na ako. Hindi niya alam na pauwi na ako.
0: Mm-hmm.
3: Andito na ako sa bahay. Sabi ko, asan ka? Sabi ko sa kanya. Dito sa bahay, matutulog na. Hindi kanyang ganun.
2: Mm-hmm.
3: Ah, okay, okay, sabi ko. Kasi hindi ko ako sa bahay, kanina pa ako nag-aantay, walang tao, sabi ko sa kanya.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, ang sabi niya sa akin, ba't ka umuwi? Sabi niya, ganun, pinapalala mo yung sitwasyon, ika niya ganun.
0: Ano daw pinapalala yung sitwasyon? Anong tinutukoy niya doon?
3: Tingnan ko, at bakit nasan ka ba? Sabi ko, kala ko ba lang sa bahay ka?
2: Mm-hmm.
3: Andito ako sa bahay ngayon, wala ka.
0: Okay.
3: And then, yun, sinabi niya sa akin lahat nung umuwi siya sa bahay. Ganito, ganyan, nagloko nga daw siya, na natokso daw siya, puno, sabi niya. And then sabi ko sa kanya, December yon.
0: MJ, nung time na yon na nandun ka, hinihintay mo siya, nasabi niya, nandun daw siya sa bahay, pero wala kang dinatnan, nung time na yon umuwi rin siya.
3: Oo, umuwi din siya.
0: At nung umuwi siya, doon niya rin ipinaliwanag sa'yo at sinabi na kung ano yung totoo na nagluloko nga siya. Sa paanong paraan siya nagluko?
3: Pinakita niya sa akin yung ano eh. Pinakita niya sa akin yung mga combo nila nung lalaki.
2: So doon siya galing?
3: Ano, para siyang proud pa siya na, oh ito yung ano mga ebidensya na nagluko sa'yo, na ganito ganyan, ganito ganyan. Abang wala ka pa, parang ganun.
0: So ibig sabihin, MJ, doon siya galing sa...
3: MJ,
0: ibig sabihin doon siya galing sa lalaki nung bago siya umuwi sa inyo.
2: Ay, naputol yung 11 nawala. Minutes niya. Ayan, MJ, kung may Viber ka, pwede mong gamitin yung Viber mo. Total, baka may data ka naman o internet. Same number pa rin yan, MJ.
0: Ang ganda sana ng kwento ng MJ, ano?
2: At mukhang ano, ha? Maramdam mo sa boses niya na masakit,
0: Oo, naputol, Kuya Dennis. Mga ka-vibes, ha, para sa konteksto ng mga kapapakinig pa lamang, yung ating caller mula sa Tarlac, si MJ, ay nagkukwento. Gusto lang niya i-share yung kanyang experience sa kanyang ex.
2: Oo.
0: For 3 years, naghiwalay sila dahil na itong babae ay nagloko. Pero umamin daw.
2: Oo, sinamantala yung time na siya ay nagtatrabaho sa Manila habang ito ay may hinaharot na iba sa kanilang lugar.
0: Naku po, eto na. Eto po. Si MJ ba ito ulit? Hello?
5: Hello po.
2: Ayan.
0: Ay, si MJ ito?
5: Si Cloran po ito.
0: Sino? Cloran?
2: Kamusta ka na? Ay, tagal natin hindi nakapag-usap ha. Kamusta ka na dyan? Hindi ka na nagpapadala ng sulat ha.
0: Ano ba yan?
2: Miss ka na namin.
0: Lawrence Manibor?
5: Floran po.
2: Floran!
0: Floran. Floran! Floran, nagasaan ka?
5: Taga Kalamba po. Babati lang po.
0: Sige, Floran! Bumati ka na!
5: Binabati ko pala yung kumpare ko, si Giancarlo Pacansa. Happy birthday. Saka yung mga kumpare ko. Saka yung katarbaho ko dito sa Nippon, sa Starlo District.
0: Ano ba, Floran?
5: Yung mga supervisor ko, saka yung mga kasamaan ko. Belated happy birthday kay Sir Daryl.
2: Floran, may napansin ako. Ang sweet mo sa mga kumpare mo, no? Wala kaming narinig na pangalan ng babae. Puro lalaki.
5: Nagustuhan lang po ako.
0: Nagustuhan ka lang?
2: Totoo ba yung narinig namin?
5: Ah, yung asawa ko, yun lang.
0: May asawa.
2: Para safe daw, iniba niya sa pangalang lalaki. Pero mga babae daw
0: yun. Easy. Floran, yun lang.
5: Apo, saka yung mga dito sa
0: Kala ko ba yun lang?
5: Lawa.
0: Sige, Floran, paano mo kami na-discovery?
5: Nag-ano po ako sa radyo, yung po yung malakas ang signal.
0: Wow! Sige. Floran, maraming salamat sa pagtawag ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
5: 92.3 FMR ang lupit.
0: Hoy, mga ka-vibe, si Floran ng Kalamba, Laguna. Thank you!
2: Good morning! Kaya Edmar Canoy Noha na nakikinig from Bacolod.
0: Ay, wow! Salamat.
2: At kay Moana. Kay Fire Just Real, kay Carlo Aquino, at kay Manuel Marcial Gio and paring Mac ng Alabang na always daw nakikinig, naka-tune in sa atin. At ganun din si JC Graphics Decal Sublimation de Paro North Caloocan. Magandang umaga at kay Larry Gamaw, Gaat Gamaw Family.
0: Yeah, salamat po mga kabayo. Sawa kayo. Open pa rin ang aming linya para sa ating SKL!
2: Sir, ko lang.
0: Ang kwentong may kuwenta. Ito na, hello! Ka-vibes, hello. Ayan, ang pangalan mo, taga saan ka?
6: Ivo Patrimonio po.
0: Ivo Patrimonio. Ikaw ay mula sa, taga saan ka, Ivo?
6: Barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon City.
0: Wow! Si Ivo. Ano ulit ang pinili mo, Ivo?
2: Patrimonio.
0: Patrimonio.
6: I Victoria po, Ivo ang pangalan ko. Patrimonio Ivo. Po apelido.
2: Ayun nga, apelido ang tinatanong.
0: Oo nga.
2: Oh, patrimonio. Oh, ano ang motto natin sa buhay, Ivo?
0: Taga Novaliches siya, be. Yan.
6: Yes, taga Novaliches po.
2: Oh, oh, anong motto natin sa buhay?
6: Huwag susuko. Yun lang.
0: Galing ah.
2: Pero pwede sumubo ng
0: kanin
2: para meron kang energy, carbohydrates.
0: Yan, tama yan. Yes. Ivo, ano atin na patawag ka?
6: Babati lang po ako.
0: Sige, Ivo, bumati ka na!
6: Yes, binabati ko po yung buting amo ko na si Congressman Bongo Santabes ng TGP Party List.
0: Wag nang politiko, be.
6: Sorry. Binabati ko po yung boss sa family Tebes and then sa family ko, Jenny, Ivory, Jan Ivo, Ivana, at sa lahat ng kamag-anak ko sa buong mundo.
0: Buong mundo?
6: And then sa...
2: Malaki ata ang kanila.
6: Yes. At sa mga kumpari ko, yan sa Novaliches, paring Loli, paring Tolix, paring SF, at sa lahat ng mga taga-Carpel Novaliches, Del Monte, Del Monte, Branch, and then Makati.
0: Wow. May asawa na po si Ivo?
6: Meron na po, meron na po.
0: May anak na, ilan?
6: Bali, tatlo po.
0: Tatlo. Ano nga ulit ha, nabuhay ni Ivo?
6: Bali po sa, ano po ako, employees po ako.
2: Employee.
0: Employee. And I mean, anong trabaho mo?
6: Bali, liaison po.
0: Liaison, mahilig?
2: Yes. Lumayas.
6: Lumayas.
2: Layas ng layas.
0: Napakalaking bagay yung may liaison, ha? Kasi sila talaga yung maasaan sa mga utusan.
2: Totoo.
0: Diba?
2: Mga sila kasbuhan. Yung... Oh.
0: Yan ang ano, gala talaga.
2: Pero sabi na nga, kung humablot ng bag doon.
0: Easy. Liaison in this nature.
2: Ah, hindi pala. Oo, liaison pala. Oh. Kasi sabi mo, takbuhan eh.
0: Easy.
2: Eh, diba? Ayus-ayusin mo din kasi.
0: Sige, Ivo, yun lang.
6: Yun lang po.
0: Sige, Ivo, paano mo kami
2: it's
0: na?
2: It's Ivo.
0: Ivo.
2: Yeah.
6: Sa tuwing lumalabas po ako, lagi ko po kayong pinapakinggan, talagang naaaliw po ako sa inyong dalawa.
0: Wow! Ivo! Sino?
6: Si DJ Kiko at DJ May!
0: Sinong nagtanong?
2: Ito naman, walang nagtatanong.
0: Sagot ng sagot kasi.
2: Maghintay ha!
0: Sagot ng sagot. Ay, maraming salamat Ivo ha. Talagang...
2: Oh, totoo yes, naman.
0: Oo, talagang naano kami. Na-appreciate ka namin.
6: Opo.
2: Nakapalo ka na ba sa Facebook page namin? Nakita mo na ba kung gaano kagwapo si Kiko Kalikot?
6: Bali po, ipapalo ko pa lang po.
0: Ay, boring!
2: Mamimiss mo! May namiss ka. Oo, ano?
0: Yung
2: bangs ni Kiko.
0: Mahaba na.
2: Oo, di sana nakita mo si Damulag sa totoong buhay. Yung kaibigan ni Doraemon.
0: Sa maulo ka.
2: Diba?
6: Ipapalo ko po lahat ng page niyo.
2: Sige. Wow. Oo, it's 923 FMR Manila. Naka-live kami. Makikita mo kung gaano kagwapo ang isang Kiko Kalikot.
0: At makikita mo kung gaano kalaki ang nakaprint na Nirvana sa t-shirt ni DJ Ming. Tanong ang Nirvana.
2: Ay, naku talaga. Kaya i-follow mo na, ha?
6: Sige po.
2: Sige.
0: Ivo, maraming salamat sa pagdawag, ha? Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
0: Yan, si Ivo ng Novaliches, Quezon City. Thank you!
2: Grabe talaga, thank you mo. No? Ang taas, no? Parang kumakanta lang, no? Thank you!
0: Thank you!
2: Ewan ko sa'yo. Oh, good morning, Mariano Atsensa. Good morning din kay Janice Tolbo Salcedo. Kay Coach Everyday, kay Wella, kay Rolly Estandian ng La Union.
0: Oh, wait lang, saglit lang.
2: Oh, ayan na.
0: Nagmamadali na. Ito na,
2: ha? Hello!
7: Hello. Good morning.
0: Pangalan, taga saan ka, vibes?
7: Si MJ po.
0: Uy, si MJ! Siya na ulit.
2: Asa ba yun?
0: Ikaw ulit to, MJ.
7: Ako, ako.
0: Oh, sige, tuloy ang kwento!
2: Ando na tayo sa parte na ano, kinuwento niya sa'yo. Nando na tayo sa part na iniwan mo siya.
0: Uh-oh.
2: Kahit okay. Masakit, kahit sabi mahal ano, na mahal mo siya.
7: Dito ako sa may part na dumilamin niya sa akin na, ganun nga, sinapan niya pa sa akin. Parang proud po siya na, oh, ito yung mga ebidensya na nagloko ako sa'yo, na niloloko kita habang nasa trabaho pa. Tapos sabi ko sa kanya, di mo ba naisip, sabi ko sa kanya, di mo naisip na kahit single mom ka, tinanggap kita, parang na rin sa mother mo na may cancer nga.
0: Saglit, MJ, single mom siya nung naging karelasyon mo. Ilan ang anak niya at ilang taon?
7: Isa lang po, bali 8 years old na po yung ano.
0: 8 years old na yung bata nung nakarelasyon mo siya?
2: Opo. Wait lang, opo. MJ, ilang taon ka na ba?
7: 31 na po.
2: Ah, 31.
0: Nung naging kayo, ilang taong ka nun?
7: Ano po, bali high school, ano ko siya eh, high school first love, parang ganun.
0: Mm. Ilang taong ka nung naging kayo?
7: Nitong ano lang po, 2020.
2: 3 years sila.
0: Kailan kayo nag-iwalay?
7: 2023.
2: 2023 sila nag-iwalay.
0: Ah, sige, di ko na rin alam kung saan papunta yung tanong ko.
2: Yaman
0: na yun. Ngayon, umamin siya sa'yo, antimano ba nakipaghiwalay ka na agad? O...
7: Hindi po. Ano, nandun pa ako sa point na what if eh. What if magbago nga siya? What if na iwan niya talaga yung lalaki niya, ganun?
0: Ah, binigyan mo pa ng chance.
7: Hindi nangyari talaga. Mm-hmm. Kasi... ano, after a few months, nabuntis po siya eh.
0: Nung lalaki?
7: Nang magbabalikan na kami.
0: Saglit, nabuntis siya nung lalaki?
7: Yes po, yes.
0: Huy!
7: Aray ko!
0: Aray ko!

0: ku yo edi tapi sapi dengan MJ.
1: Oh, kwento.
2: Yun nga po, diba? Ang sabi ko kung sa kanya, kaya pala, sabi ko sa kanya, kaya pala nagpa-pet ka, nagpa-sexy ka, nagpaganda ka. Kala ko para sa akin, sabi ko sa kanya. Para sa iba pala, para makaanta ng bago na naman. Oh! And then sabi ko, sa kanya, this March yata, March. Sabi ko, tama na, sabi ko. Ayoko na masaktan, sabi ko. Tama na siguro yung bigyan kita ng chance, pero di na talaga kaya. Sabi ko, di lang naman ikaw yung babae sa mundo, sabi ko. Malaki yung mundo para ibuhos ko yung oras ko sa'yo, umigot yung mundo ko sa'yo, sabi ko. Kahit kasal tayo, sabi ko. Mag-iipag-iwalay na lang din ako, sabi ko.
3: Teka, kasal kayo?
2: Opo, kasal po kami.
1: Teka. Kontrobersya ito, mga kapatid. Saglit. MJ!
2: Mahina po yung volume nyo. Pwede palakas.
3: MJ! Ay, agad na pakalakas! Naririnig mo ba?
2: Para kasi bumubulong ka eh.
1: Kuya Dennis, pa-adjust na lang. Baka mahina daw yung dating natin sa kanya. Baka tenga mo na may diferensya, MJ. Malakas na kasi dito talaga.
3: Baka sa sobrang manhid mo, nadamay pati ang tenga mo.
2: Aray ko
1: ah. MJ, linawin lang natin ha. Nung nagsama kayo, naging kayo, kasal na ba kayo noon?
2: Apo, kasal po kami. Kasi okay. Wala naman pong isang buwan. Pinareto na po kami lang. Kasal na kami. Kasi okay. Nga po yung mama niya.
1: Sige.
2: Is mamamatay na.
1: Okay, naging kayo, nagpakasal ang Timano. Okay. Naging kayo na.
2: Apo.
1: Nagpakasal kayo. Mag-asawa na kayo opisyal. Tapos, tinanggap mo yung anak niya sa pagkadalaga.
2: Oo.
1: Nung inamin niya sa iyo na nagloloko siya, few months after, nabuntis kahit na pinagbigyan mo pa siya.
2: Oo.
1: Okay. Paano ngayon ang naging usapan ninyo? Nung nalaman mong buntis itong babae.
2: Ang sabi niya sa akin daw yung bata.
3: Mm.
2: Sabi ko, paano magiging sa akin? Eh nasa Manila ako nagkatrabaho. Paano mabubuntis ng hindi walang nangyayari sa atin? Sabi ko sa kanya. Ano yung sariling sikap? Sabi ko sa kanya.
3: Pero sure ka ba?
2: Tapos yun nga po, yung bigla nga po ko umuwi na biglaan po ako umuwi sa kanya.
1: Hindi, imposible talaga nga daw. Kasi matagal siya sa Maynila, di ba, MJ?
3: Gano'n ka ba at least, ano yun, MJ, sorry ha. Hindi ka talaga umuwi ng Tarlac nung nasa Manila ka?
2: Umuwi po ako monthly.
3: Oh, monthly. Wala kang naalala na baka kayo ay nagkatabi.
2: Opo, wala naman pong nangyari sa amin na kahit nasing ako. Tulog talaga ako eh.
3: 100% sure ka naman.
2: Oo, tsaka ano, nung nagkakipitan na ba, parang di siya mapahiya, parang ganun sa mga tao dito sa amin, sinabi niya na ganun ganyan. Pero nung lumabas yung bata, which is wala talagang nakuha sa akin.
1: MJ,
2: mm.
1: Never niya ba inamin na sa'yo talaga yon o hindi?
2: Hindi talaga eh, kasi ano, may diferensya rin na kasi ako eh, kaya ganun. Nagpa-check up na rin ako.
1: So may posibilidad na hindi ka talaga makabuntis?
2: Oo. Kasi tatlong taon kami nagsama, sabi ko sa kanya. Tatlong taon tayo nagsama, hindi kita nabuntis. Tapos nung nalaman, tapos ngayon, nasabi mo nabuntis ka, nasa Manila pa ako. It's questionable.
1: May point oh, naman. Aray ko. Sakit nun.
3: Oo. Oh.
2: Sasabihin mo sa akin, sa kanyang bata. Parang, ano yun?
3: Baka kasi...
2: Nakakapagtaka lang na ano, sabi ko sa kanya, hindi naman ako bobo, tanga lang ako na binahal kita, sabi ko sa kanya.
3: Baka kasi, Kicks, hindi ready yung lalaking nakabuntis dito sa babae na panagutan. Kaya wala siyang choice, kundi ito, MJ, ano papasaluhin.
1: Ano ka ba? Wala namang lalaki o babae na ready sa pagluloko. Basta napurnada ka, talagang...
3: Wala ka!
1: Tsaka hindi,
2: Kapit ah, ano?
1: MJ?
2: Balik ka sa original.
1: Tsaka ano eh, madidiscarry sila eh, kahit napanindigan niya tong babae. Kasi kasal si MJ.
2: Lalo na po, yung bahay namin, magkalapit lang.
3: Uy.
1: Si MJ kasi, tsaka yung babae, kasal.
3: Yung legal eh.
1: Ah, MJ, pakinaan yung radyo, be. Masakit sa tinga.
2: Kasi yung bahay niya,
1: oo, tsaka yung nga.
2: Bahay
1: MJ, ah, MJ, pakihinaan mo yung radyo mo dyan, nagfe-feedback tayo.
2: Wala akong radyo, wala na po yung radyo, pinatay ko na.
1: Uy, easy.
3: Uy, bakit mo naman pinatay?
1: Sabi, hinaan mo yung patay.
3: Hinaan lang.
1: Easy.
2: Di ko na hinaan kasi narinig ko naman kayo eh.
3: Ayun.
1: Okay,
2: yung bahay kasi namin, bahay, baling pang limang bahay lang sa kanila.
1: Ah, magkalapit.
3: Magkalapit. At for sure, kilala ni MJ yung lalaki.
1: MJ, kinumpronta mo yung...
2: Ano,
1: MJ?
2: Taka ibang barangay po yung ano eh. Parang ibang bayan po po eh.
1: MJ?
2: Nakalala niyo?
1: Kinumpronta mo ba yung lalaki?
2: Hindi. Hindi ko ano eh. Siya yung kinumpronta ko. Siya yung sa kanya ako nagaling. Hindi naman ano yun eh. Hindi naman siya... Yung parang di naman mag-aano yung lalaki kung di ka lalapit sa kanya, di ka mag-interact sa kanya.
1: Sabagay.
2: Di ka mag-interact sa kanya, ganda-ganyan.
1: Tama.
2: Diba?
1: Tama. Pag hindi ka nga ka naman magbigay ng motibo, walang mangyayar, diba? Kung hindi ka nagbaba ng pante mo, hindi ka mabubuntis.
2: Aray ko.
1: Di totoo naman, diba?
3: At kung hindi ka interesado kahit kanino, hindi ka kakausap.
1: May asawa ka eh.
2: Oo. May asawa ka na lahat. Magkikipag-ano ka pa? Magkikipag-tat ka pa sa iba?
1: Baka naman kasi...
2: Di naman ako naubusan ng oras sa kanya.
1: Baka naman kasi yun ang mas malapit, MJ.
2: Pa?
1: Baka yun naman daw kasi ang mas malapit. Eh, ikaw, nasa Maynila ka.
3: Pinagpalit sa malapit.
2: Ganun din nangyari sa akin. Yung ano, diba, di ganun nga. March, wala talaga kami. Buntis siya. Iwan ko siya. Asa bandang March, April, May. Nag-abroad naman ako ng May. Which is may nakalala din naman ako sa ibang bansa.
3: Mm-hmm.
2: Na babae rin na...
1: Pilipina?
2: DH yata. DH, oo.
3: Domestic helper.
2: Bisaya.
1: Mm-hmm.
2: Nagtagal din kami hanggang sa bago ko umuwi nitong May lang, nitong gera sa UAE.
1: Mm-hmm.
2: Kasi 2024 kami nag-iwalay.
1: O, ano nangyari?
2: Tapos 2026 ngayon, kaka-uwi ko lang. Huh. Itong May. Nung nagsisimula yung hormos na yun sa UAE.
1: Ano nangyari sa inyo doon nung babae?
2: Nagsama kami noon sa UAE na.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, itong May nga, na-accidente yung sinasakyan namin na ano, service. Tatlong kasama ko namatay. Ako na-deplisan dito sa ulo. Tinanong kami kung anong desisyon namin, kung uuwi ba kami, or
3: hindi. Mag-i-stay pa din.
2: Mag-i-stay kami.
1: Mm.
2: Yung mga kasama ko, nag-stay. Ako, uuwi na ako, sabi ko.
1: Eh, yung babae, nasaan na?
2: Andun po, sa ano, sa kanila, kasi DH po yun eh.
1: Nag-iwalay kayo o kayo pa rin hanggang ngayon?
2: Ano, nung pag-uwi ko dito, pag-uwi ko dito ng May, within June, nakaarapan siya ng bago.
1: Alam mo, ang alak mo.
3: Hindi ka pwede sa LDR, I think.
1: Tama, hindi ka pwede sa malayo ang relasyon, be. Napupurnada ka lagi.
3: Pinagpapalit ka sa malapit.
2: Oo, tapos ano rin, parang okay lang din kasi parang nakaarapan din siya. Kasi yung pinalit niya sa akin, hindi niya alam na may asawa pala, saka anak.
3: Yun lang.
2: Parang karma is comeback talaga.
1: Pero mabalik tayo sa iyo. Alam mo ba siguro may kaakibat kang kamalasan?
3: Hindi naman malas.
1: Sa pag-ibig.
3: Hindi naman malas. Maling tao lang. Maling tao lang yung kanyang minamahal.
1: Eh, kailan niya kailan mo matatagpuan yung tamang tao pag nakumpleto mo lahat ng ano ng tao sa buong mundo?
3: Hindi, pag nahanap niya yung Dragon Balls. Pag nakumpleto na yun, makikipa na na.
1: Ilan ba yung 8?
3: Oo.
2: Asam yun.
1: Asam ba?
3: Asam, di ba?
1: Mali.
3: Nakakadalawa ka na, meron ka pang ano? Ilan pa? Dudamat. Oh, may pito ka pa.
1: MJ, siguro kinakailangan mo lang ano, no?
3: Alam mo yung pag-ibig kasi, MJ, minsan kasi kailangan talaga natin yan para maging inspirasyon natin sa buhay, di ba? Pero dito sa mga nangyari sa'yo, siguro ano na yan sa'yo, eye-opener na sa'yo yan, na siguro unahin mo muna yung sarili mo, MJ.
2: Yan nga, yung ganyan yung ginagawa ko ngayon. Sarili ko muna, sabi ko.
3: Darating din yung para sa'yo.
2: Kahit matanda na tayo.
1: Gano'ng katagal ka ng single ngayon, MJ, pagkatapos nung huling nakarelasyon mo dun sa UAE?
2: Dito lang, itong June.
1: June, July, August, September, October, 4 months ka ng single.
2: Sayang kasi, nakapundar na ako ng sariling bahay namin.
1: Ooh.
3: Edi good for
2: sa
3: you.
2: Sa Sikihor.
3: Good for Sikihor you. Island. At least, di ba?
2: Kaso wala. Pinabaya ko na lang sa kanya yung bahay.
3: Ay, bakit mo binigay?
2: Taga dun siya eh. Sayang man yun.
3: Sa sobrang pagmamahal niya dito sa babae, akala niya ito na eh.
1: Ay, hindi, tsaka siguro ayaw mo na rin na sakit ng ulo, kaya pinaubaya mo na sa kanya. Tsaka si Kihor yun, B.
3: Uy, safe naman dun.
1: Si Kihor, malayo!
3: Oo naman, malayo naman dun. Ito naman.
2: Besides nga ni... Oo, diba?
1: Oo. O, MJ!
3: Anong natutunan mo when it comes sa pag-ibig? Base sa mga...
2: Huwag ka magbigay ng tiwala agad-agad. Magbigay ka ng tiwala pero magtira ka lang sa para sa sarili mo. Huwag mo magbibigay lahat kasi ikaw rin yung magiging luhaan sa huli. Sabi ko nga, time is gold. Time is gold. Nasa tamang oras na.
1: MJ!
2: Pag binigay niya, binigay niya.
1: MJ, napapansin lang namin, ano? Parang naiiyak ka.
2: Hindi ako umiiyak. Lumuluha lang.
1: Tumutulo loha mo?
3: Ay, oh, nasan mo?
2: Para ko tanga dito.
3: Okay lang yan. Ang tunay na lalaki, marunong umiyak. Para gumaan ang kanilang nararamdaman.
1: Pero
3: diba?
1: Alam mo, parang wala naman din tayong masasabi na kay MJ. Bukod sa hinihipan niya yung cellphone niya.
3: Oo. Parang chinecheck niya kung gumagana ba yung toothpaste na ginamit niya kagabi. Kung mentholated ba talaga. Oo.
1: Wala na tayong masabi.
2: Hindi. Tagat-tagat ko kasi yung headset. Ikaw nga ng magmamaneho nga ni...
1: Huwag mo masyadong idikit sa bibig mo kasi...
3: Baka malulok ko!
1: Oh, malulok mo yan, be.
3: Bigla ka na lang sumigaw ng...
1: Darna! MJ!
2: Baka talaga?
1: Oo, parang wala na kaming masasabi sa'yo kasi parang ano naman eh, you're doing good eh. Di ba? Tama naman yun ng mga naging desisyon mo. Lahat naman tayo dumadaan sa ganitong klase ng mga pagsubok. 'Di ba? Oo. Eh, hindi naman natin din makokontrol ang iisipin ng ating makakarelasyon. Hindi naman din natin na mapipili kung ano yung perpektong relasyon para sa atin. Pero gusto lang namin sabihin sa iyo ni DJ Main na you're doing good. Binibigyan mo ng importansya sa ngayon yung sarili mo. At binibigyan mo ng oras yung sarili mo para maging masaya ka for the rest of your life. Nakikita naman natin DJ May na hindi siya nagmamadali sa pag-ibig. Kasi nakadalawa na siya. Dalawang pagkakamali, dalawang pagmamahal, dalawang tama yan. Ipaubaya na lang natin sa ating panalangin, no, MJ? At
3: sana dumating yung tamang tao at, na mamahaling ka, hindi ka na ipagpapalit sa malapit lang.
1: Tsaka ano din, MJ,
2: iwan ka ako sa LDR.
3: Baka nga, baka dyan ka talaga malas.
1: Tsaka wag ka nang masyadong ano, no? Ay, feeling ko happy person naman to si MJ.
3: Oo.
1: Kaya MJ, sana maging happy ending din ang maging buhay single mo. O kung papasok ka man sa panibagong relasyon. Yung susunod yun na yung last.
3: Totoo.
2: Sana nga po. Hindi naman siya nagmamadali, pero sana sunod na.
3: Pero ngayon, mag-focus ka muna sa sarili mo. Pausbungin mo muna yung sarili mo.
1: Which is ginagawa niya na ngayon.
3: Kaya nga. At ang maganda sa kanya kasi alam niya yung pagkakamali niya, alam niya na kung ano yung dapat itama, 'di ba? At hindi ulitin.
1: NJ. Baka may gusto kang sabihin dito sa asawa mo? Huling salita, huling
3: mensahe,
1: tausap puso. MJ.
2: Puso sa puso. Pwede yung pagitin niyo pangalan niya kahit wala yung pilito.
1: Ah, pangalan lang. Sige, okay lang.
2: Edlin, sana maging masaya ka din sa bago mo saka sa kinakasama mo. Nabalitaan ko, magkadalawa na yung anak mo. At sana mahalin ka rin niya tulad ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. Importansya, huwag kang sasaktan. Kasi kahit balik-balik na rin yung mundo, kahit saan napalok man ako makarating, kapag nabalisaan kung sinaktan ka ng lalaki mo ngayon, kahit may anak ko kayo, kukunin kita sa kanya. Mag-iingat ka palagi. Yun lang.
1: Mahal mo pa.
3: Oo. Obvious.
1: Obvious. Mahal mo pa, no?
2: Hindi naman sa mahal. Siyempre, babalik ko sa lola niya.
3: Mahal mo pa rin.
1: Mahal mo pa. Huwag kang makulit.
3: Huwag kang makulit. Ramdam namin. It's just ayaw mo nang itolerate. Parang mahal kita, pero this time, tama na.
1: Hindi na ayaw siya. Mahal niya pa. Kasi kung ano to, hindi niya naman wala siyang pakialam dito.
3: Oo. Dead maka na, 'di ba? Tayo may mga ex tayo na pag nakita nga natin bakit pa natin maghahayahay tayo diyan tapos na yaw, wala na akong nararamdaman diyan.
1: 'Di ba? Masaktan man siya doon sa pinasok niyang bagong relasyon.
3: Wala na tayong pakialam.
1: Wala pakialam. Pangit ka na sa paningin ko pero 'to inaalala.
3: Kukunin kita sa kanya.
1: Mahal mo ba no?
2: Hindi
3: ganun. Sess! Istoryahe! Huwag kami, ha!
1: Mahal mo ba? Aminin mo.
3: Galing na
2: siguro,
3: sa iyong bibig.
2: Meron siguro to the point na ayoko kasi yung matulad yung relasyon namin sa amin na broken family nga. So, ano,
1: pero wala ka ng pakialam doon kung wala na siya sa iyo. Ibig sabihin talaga, mahal mo pa.
2: Di nga ni ganon.
3: Ganon nga ni.
1: Talaga ba?
3: Talaga nga lang, parang sinisigaw ng puso niya. Edlin, ikaw lamang.
1: Ikaw lamang?
3: Oo.
1: Talaga. Alam mo, nararamdaman talaga namin na yun ang sinasabi ng puso mo para kay ano. Ang pangalan?
3: Edlin,
1: ikaw lamang. Totoo yan. Diba?
3: Tama hindi ba? Mo maididina yan.
1: Tama, hindi
3: diba?
1: Mo maididinay. Huwag mo nalukoy na sarili mo.
3: Dahil puso mo mismo ang nagsasalita para sa'yo.
1: Na?
3: Ikaw lamang.

0: naman na siya. Okay naman na siya.
1: Kumakanta pa kami, be.
0: Sila, sabi, nagdadalawa daw yung anak nila. Buwan na yun. Ano, yung kipa niya, sinasabi sa akin. Parang good. Kasi nga, malagit naman ako sa mga kamag-anakan niya dito sa akin. Wala naman din ako sigaw, kailangan sa kanya na mali. Kailangan ako masama. Pagkikisama ko naman, okay naman. Business yun nga lang. Talagang sabi niya kasi, di daw niya na sulit yung pagkadalaga niya.

0: Aray mo.
1: Okay.
2: Baka biglang ano yan?
1: Baka biglang bumulagta.
2: Oh.
1: Sa kilig.
2: Biglang magmukmok sa gilid. Oh. Iuntog ang kanyang heart sa pader.
1: Puso.
2: Oh. Ay, mahal niya pa rin talaga.
0: Bigla tuloy ako napaisip.
1: Yeah! Sabi na eh.
2: Gustong bawiin.
1: Bawiin mo na. Laban-laban.
2: Oh,
1: o
2: bawi-bawi.
1: Get, get out!
0: Hindi ganun, hindi sa ganun. Yung naalala ko lang, naalala ko lang siya bilang siyempre may pagkamaan din naman kami.
1: Alam mo, MJ, sa lahat ng pwede mong lokohin, lahat maloloko mo, lahat, di ba, mapapaikot mo, pero yung sarili mong puso, hindi mo maloloko yan.
2: Hindi mo matuturuan yan.
1: Mm-hmm. Kung ano nararamdaman, sundin mo.
2: Oo. Life is too short.
1: Kung mahal mo pa, balikan mo. Total, asawa mo naman yan. Iyo yan.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Ipaglaban mo kung meron pang nararamdaman talaga ang puso mo.
1: Uy! Sige, ganito ng tanong, MJ. Isang tanong, isang sagot.
0: Yung totoo, hatsip?
1: Yung isang tanong, isang sagot. Yung totoo, ha, MJ. MJ.
0: Oo na agad.
1: Mahal mo pa ba ang asawa mo? Ano ang sagot?
0: Hindi na.
1: Ay,
2: boring! Bakit mo babawiin? Hindi mo naman, hindi mo naman pala mahal na.
1: Tama.
0: Sorry ko nga sa lola niya para magtinong
1: siya. Ibabalik sa lola niya. Tanda na asawa.
2: Tanda niya na, be. Kaya niya maglakad, be.
0: Doon yung alam na ngayon, yung pangalan. Pag nakikita ko mo, ang talaga na ako.
1: O sige, bahala ka. Sarili mo naman niloloko mo.
2: Bahala. Ikaw naman iiyak niyan. Oh. Mama, anong oras na yun? Alas 11 ng umaga, alas 11 ng gabi mamaya, iiyak na naman niya. Nagmumukmok na naman siya. Katabi ang unan niya.
1: Isipin naman, bakit kaya hindi ko ginawa? No? Ba't hindi ko binawi? Mahal ko pa naman siya, pero niloloko yung sarili ko. Sabi ko, ay, hindi ko na siya mahal. Pero
2: kasi,
1: mahal ko pa
2: talaga. Oo, natatakot lang ako kasi baka maulit-uli yung ginawa niya sa akin. Pero mahal ko pa rin talaga siya. Handa naman akong patawarin siya.
1: Mm-mm.
2: Kung magbabago siya.
3: Sinungaling.
2: Minus 10 ka sa langit.
1: Ayaw na, marami na
2: yun. Oh, eto naman, sa recent ex mo. Oo, kung nakikinig siya sa Sikihor ngayon o nasaan man siyang lupalop ng mundo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
0: Sana mag-mahal siya ulit. Mag-sektuan siya. Tapos, huwag na siya mag-ano, mag-pag-ibigyan
2: siya. O bakit ito? Hindi mo babawiin pag niloko ng ano? Nung pinagpalit sa'yo.
0: Baka maaaring pa ako doon. Mabaring pa ako doon. Mga pito niya.
1: Takot ka sa mga pito. Raulo na. O, sige na, MJ, maraming salamat sa iyong pagbibigay at pagbabahagi ng iyong kwentong may kwenta, ang iyong SKL.
2: Oh.
1: May tanong lang din kami, paano mo pala kami na-discover, MJ?
0: Sa radyo. Radyo lang din sa radyo. Hindi lang ako makatawag. Gawa nung mga kulot.
2: Sabi nga, radyo.
1: Paano nga?
2: Ikaw ba'y nagmamaneho? Oo nga, ikaw ba'y nagmamaneho? Naghahanap ka ng magandang pakikinggan? Ganon.
0: Hindi,
1: pasapag
0: pag
1: nagaan
0: yan,
1: 92.3 agad yan. Ah, sige. Sige, MJ, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
0: 92.3 FMR, ang lupet.
4: Ang lupet.
1: Grabe naman yon si MJ ng Tarlac. Maraming salamat sa pagtawag, MJ. Thank you.
2: Sana this time, puso mo na ang susundin mo.
1: Ay, parang ang pag-ibig talaga.
2: Mapaglaro, no?
1: At mapanlin lang ang pag-ibig. Di ba? Ang puso mo, sinisigaw siya pa rin. Pero utak mo, ayaw dahil natatakot kang maulit ang pananakit na ginawa sa'yo.
2: Kaya ikaw ay naguguluhan. Hmm? Sino bang susundin ko? Yung isipan ko o yung puso ko? Ay,
1: Sundin mo na puso mo, babe. Mas malambot yan at mas masarap sa pakiramdam.
2: Oh, at least pag naloko ka, okay lang yun. At least tinaray mo pa rin.
1: At hindi ikaw ang loko.
2: Yan naman yun eh. Hindi ikaw ang talunan sa huli.
1: Tama.
2: Diba?
1: At sa mga ka-vibes natin, maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag at nagbigay ng kanilang SKL.
2: Sekula.
1: Ang kwentong may kwenta. Sa Lunes ulit, magkakakwentuhan tayo. Pero huwag kang mag-alala ka-vibes, hanggang alas 12 nyo pa rin kami makakasama. Kasama ang nag-iisang baby ng bayan.
2: That's me,
1: DJ May.
2: At ang makulit mong tito, si Radso Kika.
1: Dito lang sa 92.3 FM.
2: Ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupet.
1: At ang oras nga ni.
2: Oras natin, oras na para mag-move on ka. 11:08 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.

pakipahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isa

0: kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Marie Codino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
6: Ani Lupin!
7: Good mood siya! Ang lupet!
8: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip!
7: Ang lupet!
9: Ito na ang inyong ka-vibes sa soundtrip!
10: 92.3
9: FMR!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
1: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
1: At ang baby ng bayan,
3: DJ May.
1: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ano soundcheck? Ang buhay mo!
5: Ay, nakapagos ka pa ginoon! Happy weekend, mga ka-vibes!
4: Maulang! Patanghali! Oo, maulang patanghali ngayong Biyernes na ito.
5: Pero mga ka-vibes, huwag kayong mag-alala kahit na talagang maulan. Pero okay din, malamig ang presko ang pakiramdam.
4: Ay, maganda yan habang ikaw ay nagda-drive. Maulan, yan. Tapos nakikinig ka sa napakalupit na istasyon.
5: Yeah!
4: O kaya nasa bahay ka. Diba? Malamig-lamig.
5: Iyak ka mag-isa na walang dahilan.
4: Ay, yun lang talaga. Pero may mapupulot kang leksyon pagdating sa relasyon, sa buhay at sa sarili mo. Yan. Lalo na sa susunod na mapapakinggan nila.
5: Dahil mapapakinggan nyo na ang nag-iisang pantasya ng bayan.
4: Aha!
5: Ang majusi, ang mamiti, walang iba, Kati G!
4: Is the boy, is to be!
5: Para sa programang Love Me!
4: Kati G!
5: Yan ay susunod!
4: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: Pero bago yan, ka-vibes ha, para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo. Mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng kami social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, isama mo pa, Spotify.
4: Hanapin mo lang 92.3 FMR Manila.
5: At idamay mo na
4: ang aming mga social media accounts. Subscribe, like, follow. Hanapin mo ang aking account, Main Eugenio.
5: Ah, sa Tito Kiko naman, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Sakit ako yung sarili ko.
4: Oh, edi wow.
5: Sa monitor.
4: Oh, sabi mo sa nanay mo, artista ka na.
5: Oh. Ang galing. Ah!
4: Malakad-lakad?
5: Bigyan na walang parang punto. Ano ba yan?
4: Ang galing na pagkaka-edit, no? Okay. Tumagos sa kabilang mundo.
5: May monitor kasi kami dito, mga ka-vibes. Yeah.
4: Para lang alam nila, nag-gets nila. Ano yung pinag-uusapan nitong dalawang tono? Kung ano-ano na naman.
5: Pinapanood kasi namin yung KBP Golden Dove Awards.
4: May monitor nakikita namin, napapanood namin.
5: Wala lang, share lang namin kahit di nyo tinatanong.
4: Yun yung SKL namin.
5: Yeah. Salunan-salin, magdutuloy-tuloy ang ating kwentuhan at masasarap na tugtugan. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan.
4: That's me.
5: DJ. Isa pa. DJ.
4: Para naman akong makikiboxing niyan. At syempre, wala naman tayong no choice. Kasama natin, Lunes hanggang Biyernes, ang makulit mong tito, si Racho!
5: Sino?
4: Hi! Kiko! Ay, Kaliko!
5: Ay, para sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: Dito lang, sa 92.3 FM!
4: Kabive sa Sound Trip! Ang lupet! Oras natin, 11:52!
5: Bye! Happy weekend!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. Favorite Vibe.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good Vibes.
3: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinulang sa House of Representatives ang dagdag pondo para sa ilang pangunahing programa ng gobyerno bilang bahagi ng review pa sa panukalang 2027 National Budget. Sa hearing na House Budget Amendments Review Subcommittee o BARS-C, inaprubahan ang 113 million pesos na dagdag sa DILIP ng Department of Labor and Employment o kaya dole mula 2.227 billion pesos at 2.340 billion pesos, kasama na ang naunang 5 billion pesos na dagdag para sa tupad at umabot naman sa 5.11 billion pesos ang karagdagang pondo para sa dole. Itinulak din ang 4.91 billion pesos na dagdag sa Local Government Support Fund o LGSF para sa mga proyekto ng mga local government units.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 19 na transport network companies o TNCs dahil sa hindi nila umanok agad na ipatupad ang aprobadong fare hike para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., naglabas ng show cause order ang ehensya matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa TNVS drivers tungkol sa hindi pagpapatupad ng bagong pamasahe. Sa ilalim ng fare adjustment, 65 pesos na ang base fare ng sedan, 75 pesos naman para sa AUV, 55 pesos para sa hatchback at 165 pesos para sa premium TNVS. Binigyan naman ng LTFRB ang mga TNC na 3 working days para magpaliwanag kung bakit hindi dapat masuspend o makansela ang kanilang accreditation. Nakadagdang talakay naman ang isyu sa hearing sa October 7.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating pauling balita, itinutulak ng Commission on Human Rights o CHR ang mas malaking proteksyon at paggalang sa karapatan ng mga nakatatanda kaugnay ng International Day of Older Persons at Elderly Filipino Week. Ayon kay CHR Commissioner Beda Epres, dapat may dignidad access sa serbisyong pangkalusugan at sapat na suporta ang mga senior citizens habang tumatanda. Sinabi pa ni Epres na kasali ang CHR sa mga talakayan sa United Nations para sa pagbuo ng pandaigdigang kasunduan para sa proteksyon ng mga nakakatanda. Isinusulong din ng komisyon na mas maayos na monitoring, pananagutan at grievance mechanism para sa mga paglabag sa kanilang mga karapatan. Suportado rin ng CHR ang campaign na hashtag OldEnough2 laban sa age discrimination at para mapalakas ang partisipasyon ng mga nakakatanda sa lipunan.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Lupet, Color Me Bad with Wildflower. Ka-vibes, kamusta ka naman dyan and happy, happy Friday everyone, TGIF, first Friday for the month of October. Kamusta naman kayo dyan? Ako, isang maulan po dito sa area ng Quezon City. Sa inyong lahat, malamig-lamig na naman ang panahon. But then, ayan na, syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng mga problemang puso na atin pong susolusyonan. Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako. Ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ng hapon. Siyempre, magkakasama-sama. Kaya naman ako, ka-vibes, ikaw ba yung tao na pakipot pa? Ikaw ba yung tao na masyado pang choosy? Or ikaw ba yung tipo ng tao na, alam mo yun, sala sa init, sala sa lamig yan. Ka-vibes, alam niyo, may mga bagay talaga na sa buhay na bago lang natin napapansin ang halaga kapag wala na sa harapan natin. Diba? Maraming ganyan eh, yung natitake for granted natin. Madalas nangyayari yan, yung mga late realization. Ay, sana pala binigyan kong pansin. Ay, sana pala siya nabigyan ng attention. Yung mga ganun. Parang isang tao ba na araw-araw nandyan for you, nangangamusta, yung naghihintay sa'yo, nagbibigay ng time, at kahit ilang beses mong hindi pansinin, hindi agad susuko. Diba? Never say die, sabi nga eh. Pero dahil sa nandyan lang siya, minsan hindi mo na nakikita kung gaano kalaki yung effort, 'di ba? Kapag minsan laging nandiyan yung tao, nasasanay na tayo. Ay, okay lang yan, nandiyan naman yan, hindi yan aalis, 'di ba? Pero hanggang isang araw na lang eh bigla siyang tumigil, bigla mo na lang hindi nakita, bigla mo na lang hindi napansin eh. Yung wala nang paramdam, wala nang call, wala nang chat, wala nang naghihintay, at doon mo lang mararamdaman na bakit parang hinahanap-hanap ko, ba? Diba? Oo, nagmamaganda kasi minsan tayo eh. Na-experience mo na ba yan, ka-vibes? Yung minsan, kasi akala natin, gusto lang natin ang atensyon ng isang tao. Pero kapag nawala na yan sa atin, saka lang natin tinatanong yung sarili natin kung baka more than pala doon yung nararamdaman mo. Ayan, pero ka-vibes, paano kung sa oras na handa ka nang magsabi ng iyong nararamdaman, gusto mo nang isigaw ang iyong tinatago dyan sa iyong damdamin, eh may iba ng taong nakahawak sa kanyang kamay. Paano nga kung gusto mo na yung, alam mo yun, yung babawiin na lang ang isang pagkakataon na dati naman, eh ikaw mismo ang pinapahalagaan yan kasi nag-i-inarts, di ba? And paano kung ang taong minsan naghintay sa'yo ay natutunan ng mabuhay nang wala ka? Ouch naman. Ngayon, araw ka vibes ha, pakinggan po natin ang isa na naman pong kwento tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pagsisisi, at isang pagkatalong or yung, alam mo, yung isang tanong na sana hindi ko pinalagpas, sana hindi ko siya hinayaan, pero hindi agad nakikita ang halaga, ka-vibes eh, dahil minsan hindi naman talaga natin kailangan ng maraming taon para malaman kung mahalaga ang isang tao. Minsan kailangan lang nating pahalagahan ang taong nandyan habang nandyan pa siya, ka-vibes. Dahil kapag lumampas na yung pagkakataon na yun, napakahirap na. Diba? Ang hirap ng tanggapin, ang hirap ng ibalik, lalo na kung hindi na talaga pwede. Kaya, ka-vibes, samahan niyo po ako ha, sa isa na naman pong kwento na iahatid ko po sa inyo dito sa Love Me, Cathy G. Habang syempre ikaw dyan ay giniginaw ang lamig sa opisina, ka-vibes, oo, parang napapangiti ka dun sa crush mo. Hello po sa mga ka-vibes po natin dyan sa mga nasa opisina at waiting na sa ating story for today na I'm sure makaka-relate ka na naman dyan. O kaya nangingiti ka. At syempre sa mga ka-vibes din po natin na nandyan sa kanila mga tahanan na napiniling makinig ng radyo, salamat po sa inyong lahat. Sa mga nasa salon, kamusta naman ang pagkukulot, ang pagpapastraight, and of course sa atin din mga ka-vibes po. Sa mga tindahan, ukay-ukay, palengke, car wash, or kung nasaan ka pa. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: Career, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Lupet, Michael Bolton, and how am I supposed to live without you? Alam mo kung minsan talaga, no? Ang hirap na kapag ikaw ay napalagpas mo na or nawala yung taong minamahal mo, mahirap mag-move on, mahirap yung mag-start ulit eh, diba? From scratch, lalo na kung todo effort yung binigay mo dun sa tao, yung todo-todong pagmamahal, tinodo mo talaga, tapos biglang nawala. How am I supposed to live without you nga ba kapag ganyan? Well, parang pagsisisi lang yan eh, parang regrets lang yan eh, parang hindi pagbibigay ng attention sa isang tao eh, na nandyan dati sa harapan mo, na nandyan dati, nakikita mo, nagpaparamdam sa'yo, pero biglang nawala, napagod, nagsawa, ka-vibes. Diba? Talaga naman darating tayo sa point ng buhay natin na magsasawa tayo eh. Yung mapaulit-ulit ka na nag-effort, lahat binibigay mo, pero hindi ka napapansin, mananawa ka talaga, diba? Bakit ka magtitiis? Kung pwede namang hindi, kung meron namang makikitang much better, di ba? Papaano ko ang taong binaliwala mo noon ay siya palang taong ayaw mong mawala? Nako, di ba? O ngayon, nag-e-emote ka, ngayon, nagsisisi ka, ganyan talaga eh, nasa huli pagsisisi lagi eh, ka-vibes eh, di ba? Well, abangan niyo po ating kwento for today ah, ang story po na ibinahagi po sa atin or ibabahagi sa atin ni Angela. Si Angela na may bahid ng pagsisisi ba? Or si Angela ang ating pong sender na napapatanong, bakit? What if kung ganito, 'di ba? Marami tayong what ifs sa buhay. Ikaw, I'm sure meron kang what ifs na hanggang ngayon ay puno pa rin ng what ifs. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot, 'di ba? Oo, ganyan naman ang buhay, ka-vibes. Kaya kwento po ni Angela, abangan niyo na po ka-vibes dito sa Love Me Kathy G. Hello muna, syempre sa mga ka-vibes po natin. Ayan, relax na po at nakikinig. Diyan po sa 97.5 Jensen. Ganon din po sa 102.3 Baguio Spillover La Union at sa 102.3 Bacolod. Same thing diyan po sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Smile ka naman diyan, ka-vibes. Malamig ang panahon. Ang sarap mag-emo, diba? Ang sarap yung tumutok ka lang, nakikinig ka ng mga love songs, tapos nag-emote ka, tapos nakikinig ka ng story, mapapaisip ka, mapapa-flashback ka, nagawa ko rin kaya yon. Yan po ang abangan dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, 12:49 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Paano kung ang taong binabaliwala mo noon ay siya palang taong ayaw mong mawala? Totoo kaya, Kathy G, totoo pala talaga ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi dahil nga eto na po ngayon ang ating story na babasahin. Abagan niyo po ang kwento sa lahat po ng mga meron dyan na baliwala, binalewala, sa mga tao dyan na nandyan na pero sa iba pa nakatingin, sa mga tao dyan na ikaw dyan ka-vibes na alam mo yung pinalagpas mo pa yung pagkakataon. Ikaw ka-vibes na masyadong maraming iniisip na po pwede namang hindi gawing complicated ang lahat. Yung po pwede mo namang i-feel. Pero alam nyo, ka-vibes, meron talagang mga pagkakataon na kahit na anong pilit natin, hindi mo talaga ma-feel. Diba? Yung merong nagpaparamdam sa atin, hindi talaga natin gusto. Bakit ba natin pipilitin yung sarili natin? Pero meron din naman na in the long run, nararamdaman natin na ay, siya pala ang gusto ko rin makasama. Pero paano kung wala na? Marami tayong takot sa buhay. Marami tayong mga gustong mangyari. And then eventually, kapag wala na, yun na. Doon na tayo nagkakaroon ng mga sana, what ifs, mga regrets. Pero pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagmamahal, masyado din tayong mataas ang standards kung minsan ayaw nating kahit na meron na kahit konti, hindi pa rin natin pinagbibigyan. Ang kwento po ni Angela, abangan nyo na ka-vibes. Sabi nga, pag nagmahal ako kay Ate G, I'll make sure to check everything para hindi ako masaktan before I fall in love.

This love letter is from Angela. Dear Kathy G, minsan, malalaman mo na lang na mahal mo at mahalaga ang isang tao kapag nawala na ito sa'yo. Yung hindi na ikaw yung hinahanap niya, sinusuyo at binibigyan ng pagmamahal. Ako nga pala si Angela, I'm 26 years old, Kathy G. Simula nang malaman kong may drama na din ang FMR, ay lagi na akong nag-aabang sa oras niyo po, Kathy. Sa bawat kwentong ibinabahagi niyo sa aming mga tagapakinig, ay talagang tumatago sa puso namin ito. Kaya naman, naglakas loob na rin akong i-share din sa lahat ang istorya ng buhay ko na sana'y makapagbigay ng inspirasyon sa mga tagapakinig. Sisimulan ko ang kwento, Kathy, nung nag-aaral pa lang ako ng college. First year pa lang ako at may nanliligaw sa akin, Kathy. Hindi naman sa pagmamayabang, marami ang nagkakagusto sa akin sa campus namin. Sa lahat ng nanligaw sa akin, ay si Billy lang ang mas nangibabawang effort at itsura. Nagkakilala lang kaming dalawa dahil sa kaibigan kong si Minette. Kathy, lagpas isang taon na ang lumipas noon, pero hindi ko pa rin sinasagot si Billy sa kanyang panliligaw sa akin. Ewan ko ba, pero wala talaga akong makitang sparks, Kathy G, para sa aming dalawa.

0: Sino ba yung ka-text mo? Huwag mo sabihing may bago ka na namang jowa, ha? Naku, Minette. Kung meron man, pangatlo mo na yan ngayong SEM. Ano ka ba? Kolektor ka ba?
1: Alam mo, OA ka din eh, no? Porkit may ka-text, may jowa na agad. Hindi na pwedeng may kinakausap lang.
0: Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na ngayong paglalakad. Malilate na tayo sa klase natin eh.
1: Huwag ka nang magmadali. Wala naman tayong klase ngayon. Di ka ba nag-check ng GC natin?
0: Ha? Hindi. Talaga ba?
1: Oo. Sinabi sa akin ni Fritz kagabi, kaya nag-check ako agad ng GC. Magpasa na lang daw tayo ng mga binigay na requirement ni Sir para may grades tayo.
0: Ah, okay. Teka lang. So, kung wala tayong klase, bakit naglalakad tayo papuntang classroom?
1: Sumunod na lang sa akin.
0: Ha?
1: Ano, bingi lang? Ang sabi ko, sumunod ka na lang sa akin, girl.
0: Eh, saan naman tayo pupunta, ha?
1: Halika na nga, sumunod ka na lang kasi ang dami mo pang tanong.
0: So, bakit tayo nandito sa park? Sa tapat pa ng school, ha, Minette?
1: Secret! Halika na, huwag ka lang magulo, ha?
0: Teka lang! Ano ka nagawa mo?
1: Tatakpan ko yung mga mata mo.
0: Wait naman, hindi naman ako nakakakita niya, no?
1: Eh so nga, yun nga yung goal. Wala ka dapat makita. Ay naku, ayan, okay na ha?
0: Ay, ano na namang pakuluto ha, Minette? Sino ba ang may pakanan nito ha?
1: Sus, kunwari hindi alam, pero deep inside, kinikilig ka na.
0: Ano kinikilig? Sira?
1: Asus! Ay naku, maglakad na nga tayo. Dahan-dahan lang ha, baka madapa ka.
0: Ang dami mo kasing alam, Minette eh.
1: Ayan, okay na. Alika dito, tatanggalin ko yung piring mo sa mata.
0: Ay, salamat. Tanggalin mo na, nakakair. Ano to?
1: Good luck, girl! Bye!
0: Uy, Minette, saka pupunta? Pumalik ka nga dito! Uy!
2: Hi, Angela. Flowers for you.
0: For me? Eh, aanin ko naman tong isang pirasong rose.
2: Napag-utusan lang. Sige, bye.
0: Ha? Ano yun? Ano pang meron?
2: Hi, Binette, para sa'yo.
0: Hoy, teka nga! Ano ba tong nangyayari? Sino may pakanan nito, ha?
2: Pumunta ka na lang dun sa park. Makikita mo kung sino. Sige, bye.
0: Ano raw? Sa park? Ay, naku. Ay, naku, sabi ko na nga, be. Ikaw ang may pakanan ng lahat ng tono.
2: Ay, pasensya ka na, ha? Nagustuhan mo ba, Angela?
0: Alam mo, ikaw kinuntsaba mo pa si Minette para sa paandar mo na to, ha?
2: Ganun talaga. Ito pala, oh.
0: Oh, bakit pala ako pinapunta dito?
2: Gusto lang kitang makasama. At sinabi na ni Minette ang schedule mo sa akin nung tinanong ko, kaya nagpatulong ako.
0: Ikaw talaga, Billy?
2: Angela, pwede ba akong magtanong sa'yo?
0: Sige, ano ba yun?
2: Kailan mo ba ako sasagutin?
0: Bakit? Nagsasawa ka na ba sa paniligaw sa akin?
2: Hindi naman. Tsaka, hindi ako magsasawa, Angela, hanggang sa sagutin mo na ako.
0: Talaga ba? Magdadalawang taon ka nang nanliligaw sa akin. Hindi ka pa ba napapagod?
2: Ay, hindi naman ako mapapagod na manligaw sa'yo, Angela. Kahit matagal lang pa. Ang sabi nga nila, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Pero gusto ko lang malaman kung sa lahat ba ng ginagawa ko para sa'yo, may pag-asa ba ako? Okay lang kung hindi mo pa masasagot ang tanong ko.
0: Kung magtatanong ako sa'yo, masasagot mo rin ba?
2: Oo naman. Ano ba yun?
0: Bakit mo ba ako nagustuhan?
2: Bakit? Hindi ko alam eh. Basta, gusto lang kita. At umaasa ako na balang araw, makukuha ko rin ang sagot mong oo. Hindi man ngayon, mali mo, di ba? Basta ako, Angela, kung ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib ko.

Kathy G. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit hinahayaan ko na lang siyang manligaw sa akin. Sa tuwing magbabalak akong magsabi sa kanya na tigilan na niya ako ay hindi ko naman magawa. Siguro, inihintay ko na lang na dumating yung araw na titigilan na niya ako at siya na mismo ang magsasawa sa ginagawa niyang panliligaw. Lumipas pa ang ilang buwan, Kathy, nagulat ako sa biglaang hindi pagpaparamdam ni Billy. Tuwing umaga, walang bumibisita sa classroom para hatiran ako ng juice at siomay. Walang good morning na text at tawag mula sa kanya, Kathy. Akala ko matutuwa na ako kasi magiging tahimik na ang mundo ko. Pero mali ang buong akala ko.

0: Sino hinahanap mo? Nasaan labas sila, tita?
1: Wala.
0: Sus! Wala? Eh, alos mabali na yung leeg mo dyan eh. Alam ko na, si Billy, no?
1: Ha? Hindi ah. Bakit ko naman hahanapin yun?
0: Asus! Girl! Tapos na graduation natin, no? Girl, wag ako, ha? Halatang si Billy naman ang hinahanap mo, eh. Tingnan mo nga yung phone mo. Messenger yan ni Billy na nakabukas, oh.
1: Huh? Napunta lang yan dyan.
0: Sus! Chat mo na. Payatawagan mo na.
1: Hindi nga kasi siyang gusto kong tawagan. Ano ba, minit?
0: Asus! So, sino?
1: Si Papa o kaya si Mama. Bakit ba? Tsaka gusto ko lang silang kamustahin kung okay lang sila sa labas. Sasabihin ko lang na tapos na tayo. Halika na nga, lumabas na tayo. Wait, anong ginagawa mo? Akin na nga yung phone ko.
0: Ako na lang tatawag kay Billy. Sige.
1: Tigilan mo na nga yan. Akin na yung cellphone ko.
0: Oh, ayan. Nagre-ring na.
1: Sira ka talaga, minit.
2: Angela? Tinatawagan mo ako?
1: Ha? Oh, hindi ah. Hindi, napindot ko lang to.
2: Ah, okay. Ah, oo nga pala. Congratulations sa ating lahat ah. Nakapagtapos na tayo. Lalo na sa'yo, Angela.
1: Salamat.
0: Oy, Billy! Wala ka man lang pabulaklak para kay Angela?
2: Ah, yun ba? Eh, kasi hindi ako nakabili tsaka itatapon lang din naman niya yun eh. Sayang lang. Sige, aalis na ako, minute. Angela, bye.
0: Sige, bye. Girl, nasaktan ka? Medyo patama yung sinabi niyo.
1: Ako? Ba't man ako masasaktan? Mabuti na nang hindi siya nagbigay. Masasayang lang naman talaga.
0: Talaga? Hindi ka nasaktan? Eh parang hindi naman yun ang nakikita ko sa mukha mo kanina. Umaming ka na kasi. Sayang naman. Ang ideal boyfriend pa naman niya.
1: Ideal boyfriend na ba yun? Eh di dapat ikaw na lang ang niligawan niya.
0: Ang sungit naman ito.
1: Ewan ko sa'yo. Halika na nga, naiinitan na ako dito eh.

Kathy G. In denial. Yan ang nangyayari sa akin sa mga panahong yun. Denial dahil kahit obvious na hinahanap-hanap ko siya, ay tanging tanggi pa rin ako ng tanggi. Hindi ko rin alam kung ano ba ang nangyayari sa akin, Kathy. Iniisip ko kasi na baka namimiss ko lang yung mga sweet gestures niya. Hindi siya mismo ang hinahanap-hanap ko. Tinatanong ko rin ang sarili ko na kung bakit hindi ko magawang magustuhan si Billy. Matalino, masipag, at gwapo. Pero siguro ganun talaga. Kapag hindi mo mahal, kahit siya pa ang pinaka-perpekto sa mundo, baliwala lang sa'yo. Pero darating din pala sa punto na may panghihinayang. Na sana, baka pwede pa magparamdam ulit at mabigyan ng chance. May pag-asa pa kaya, Kathy?

Kathy G, lumipas ang isang taon pagkatapos ng graduation namin ay wala pa rin bili na nagpapakita sa akin. O kahit nagpaparamdam man lang sa chat, or kahit kung dating ginagawa niyang pag-like, pag-heart sa mga post ko sa social media, wala na rin. Doon ko naisip na baka ito na nga yun. Napagod na nga talaga siguro siya sa akin. At oras na para wag ko na siyang isipin pa.

0: Bakit ayos na ayos ka ngayon, Pam? Anong meron?
1: May date kasi kami ngayon ng boyfriend ko eh.
0: Boyfriend? May boyfriend ka na pala? Eh bakit hindi ko alam?
1: Paano naman ako magkukwento sa'yo? Di ba busy ka lagi? Anyway, so ayun na nga. Kakasagot ko lang sa kanya last week. Kaya first date namin ngayong dalawa.
0: Wow! Lumalove life ka na ha, Pama?
1: Ganun talaga pag lovable ka. Eh ikaw, kailan ka magbo-boyfriend?
0: Wala akong panahon sa boyfriend-boyfriend na yan, Pam. Career muna ang focus ko. Ang kailangan ko, magkaroon ng maraming pera para yumaman.
1: Mayaman ka nga, wala ka namang love life. Ano say-say nun?
0: Ay, nako. Wag ako ang pag-usapan natin. Sandali nga lang, sino ba yung boyfriend mo, ha? Kilala ko ba yan?
1: Actually, may dapat kasi akong sabihin sa'yo.
0: Oh, ano yun?
1: Basta, wag kang magagalit, ha? Siyempre, ayoko naman na mag-away tayong dalawa.
0: Eh, bakit naman tayo mag-aaway? Eh, sino ba yung boyfriend mo, ha? Kaaway ko ba yan dati?
1: Hindi. Si... Ay! Sandali, ay siya nata yan. Diyan ka lang muna, ha? Hi, love! Pasok ka muna.
0: Billy?
2: Hi, Angela. Long time no see, ah. Hi, kamusta ka na?
0: Okay lang.
1: Angela, ito yung dapat kong sasabihin. Si Billy, yung bago kong boyfriend.
0: Okay. Uy, wow, congratulations sa inyo, ha?
1: Thank you. Sabi ko na nga ba, maiintindihan mo ko, eh. Kasi, di ba, alam mo na, may ano, past kayong dalawa.
2: Past? Love, hindi naman naging kami ni Angela. Nandigaw lang naman ako sa kanya eh. Hanggang dun lang naman yun eh. Di ba, Angela?
0: Oo naman. Akala ko naman kung anong sasabihin mo sa akin, Pam. Ito lang pala.
1: Eh, syempre, mas maganda na yung alam mo. Kahit madjulit na.
0: Okay lang, no? At saka, mas kampati ang loob ko kung sino. Si Billy yung magiging boyfriend mo. Mabait yan. Promise. Seryoso yan pagdating sa love.
2: Salamat, Angela. Eh, ikaw talaga makakapagsabi niyan. Sa tagal ba naman, di ba?
0: Oo nga eh.
1: Oh, Billy, paano tara na?
2: Sige.
1: Angela, alis na muna kami ha. Bye!
0: Bye!

Kathy G, bakit kaya ganon? Pagdating sa pag-ibig, saka mo lang ma-realize na mahal mo palang isang tao kapag nakita mo na siyang masaya na sa iba. Ganun lang ba talaga niya ako kadaling ipinagpalit? Akala ko pa mahal niya ako at kahit kailan, hindi siya susuko. Pero wala na akong magawa ng mga panahon na yon, Kathy. Dapat lang naman siguro to sa akin. Kasalanan ko rin naman kung bakit nasasaktan ako ngayon. Kung sana noon ay pinahalagahan ko ang pagmamahal ni Billy, edi sana hanggang sa mga oras na yon, ako pa rin ang nasa puso niya. Kaya naman, ginawa ko ang lahat para muling mapalapit kay Billy, Kathy G.

0: sige po, pupunta na po ako ngayon dyan. Okay po, ma'am. Sige po, bye. Ano ba yan? Long timing na naman eh.
1: Anong nangyari? Mukhang problemado ka dyan ah.
0: Tumawag kasi yung boss ko, pinapapunta ako sa office.
1: Ha? Eh di ba rest day mo ngayon?
0: Yun na nga eh. Nangako na nga ako kay Billy na pupunta ako sa kanya ngayon. Ito nga ako, nagdala pa ako ng prutas at konting grocery. May sakit kasi siya ngayon eh.
1: Paano na yan?
0: Ewan ko nga eh. Nakakainis!
1: Kung gusto mo, ako na lang ang magdadala sa kanya niyan. Total, rest day ko naman ngayon at wala naman akong gagawin eh.
0: Talaga? Okay lang sa'yo?
1: Oo naman. Tsaka may balak din kasi akong lumabas ngayon. Idadaan ko na lang yung mga yan sa kanya.
0: Sige. Eto oh, salamat ha. Pakasabi na rin sa kanya na hindi talaga ako matutuloy. Hindi ko kasi siya makontak eh.
1: Eh baka lobat yun. Alam mo naman yun eh. Tamad mag-charge kaya umaabot ng isang araw na nakapatay yung cellphone niya.
0: Oo nga eh. Basta Angela, pakisabi na lang ha.
1: Sige, ako nang bahala.

0: kaya itong suot ko? Ayos na to?
1: Love? Angela? Anong ginagawa mo dito?
0: Dinadalaw ka. Sabi kasi sa akin ni Pam, may sakit ka daw ngayon. Ito nga oh, dala ko para sa'yo.
1: Binili mo to para sa akin?
0: Oo naman. Eh di ba, paborito mo yung mga prutas. Saka binilhan na rin kita ng konting makakain. Alam ko naman kasi tatama rin ka mag-grocery dahil sa sakit mo eh.
1: Salamat. Pasok ka muna.
0: Salamat.
1: Nasaan si Pam?
0: Ha? Hindi ko rin alam eh. Wala ba siyang sinasabi sa'yo?
1: Wala eh. Hindi ko kasi ma-charge yung phone ko. Sira yung charger kaya hindi ko siya makontak.
0: So, kamusta naman kayo ni Pam? I mean, kamusta siya bilang girlfriend?
1: Okay naman. Sobrang bait at malambing. Ideal girlfriend.
0: Talaga? Mas ideal girlfriend kaysa sa akin? Uy, joke lang yun. Bakit nga pala bigla ka nalang huminto sa panliligaw sa akin?
1: Pakiramdam ko rin kasi wala na rin naman akong pag-asa sa'yo.
0: Sigurado ka ba dyan?
1: Oo. Bakit? Meron ba?
0: Oo naman. Hindi naman ako papayag na manligaw ka sa akin kung ayaw ko, diba? Yung tumigil ka na sa panliligaw sa akin, dapat sasagutin na kita eh.
2: Kathy G, akala ko noon ay pinagseselos lang ako ni Billy. Pero hindi pala. Mali pala ako. Pakiramdam ko tuloy ng mga oras na yon ay ang sama-sama kong tao dahil gusto ko nang agawin sa pinsan ko si Billy sa maling paraan. Alam ko naman na may mali akong or malaki akong kasalanan kay Billy at kahit mali, pinipili ko pa rin gawin yon dahil mahal ko si Billy. Pagmamahal na sana noon ko pa naramdaman para hindi na ako nakasakit pa ng ibang tao. Na sana tinanggap ko na lang sa sarili ko na nung una pa lang alam kong may lugar na siya sa puso ko. Kathy G, sa ngayon, meron na akong bagong relasyon. Ibinahagi ko lang sa inyo ang kwento ko para kahit papano ay mapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Ngayon Kathy, sa bago kong relasyon, sinisiguro ko na araw-araw ay pinaparamdam ko kung gaano ko siya kamahal. Maraming salamat, Kathy G, sa pagkakataong mabasa ang aking liham. At sana, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. And for Billy, muntik na kitang minahal. God bless you all, Kathy. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal, Angela.

Sa totoo lang ka-vibes, kapag nasanay naman na talaga tayong nandyan lang yung tao sa paligid natin, nandyan lang siya, akala natin panghabang buhay na nandyan na yung taong yan. Akala natin hindi na magsasawa. Akala natin maiintindihan tayo hanggang sa magustuhan din tayo, di ba? Hindi naman po pwedeng ganun. Hindi naman lahat na mangyayari ganun ka-vibes. Kaya ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng regrets, nagkakaroon ng panghihinayang. Sana noon mo pa pinaramdam yung pagmamahal mo. Sa story po natin ngayon na binasa sa kwento po ni Angela. Si Angela masyadong nagpakipot, masyadong alam mo yon nagmaganda at hindi man lang niya binigyan ng chance itong tao na ilang taon nang nanliligaw sa kanya. Imagine that. Parang gusto na lang luminya nitong si ano eh, nitong manliligaw niya, 'di ba? Na itong si Billy, kung pwede lang sabihin ni Billy na mag-ala Popoy siya doon sa movie ni Popoy at ni Basha, yung sasabihin niya, she had me at my worst, you had me at my best, pero binali, wala mo lang ng lahat ng yon, and you chose to break my heart, ba? Diba? Kung pwedeng ganun yung maging linya ni Billy, na ang sakit-sakit, ba? Diba? Ramdam na ramdam mo. Pero, yun nga, katulad nga po na sinasabi ko, ka-vibes eh, huwag nating antayin na mawala ang isang tao bago pa natin malaman kung gaano siya kahalaga sa buhay natin, kung gaano siya natin gusto pa lang makasama. Dahil you know what, ang pagmamahal naman ka-vibes ay hindi lang tungkol sa kung sino yung pinakamamahal natin, kundi tungkol din ito sa kung paano bigyang halaga ang taong piniling magstay sa buhay natin. Bibihira yung mga tao na magtsatsaga, magtitiis at maghahantay ng ilang taon para lang marinig ang matamis na oo pero nabaliwala, ba? Diba? Tandaan natin ka-vibes ha, huwag mong hintayin na maging alaala na lang ng isang tao bago mo ma-realize ang halaga niya. Dahil ang ibang tao, kapag umalis na, hinding-hindi na bumabalik ka-vibes para i-remind sa atin kung gaano nila tayo minahal pero binaliwala natin. Ikaw, ano ba masasabi mo? Nakarelate ka ba sa ating story for today? 0927-384-8639, that's our text line. Or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Well, meron talaga mga tao hindi talaga siguro itinadhana para sa atin na kahit na anong pilit, kahit na anong tagal ng panliligaw, hindi natin maramdaman na kahit konti, wala tayong maramdaman na spark. Wala tayong ma-feel na love doon sa tao. Kasi nga siguro din minsan nasasanay tayo. Well, isa na lang ang pwede nating sabihin dun man sa mga nangyari na yon, sa mga panliligaw, sa love na ibinigay na nabaliwala, masasabi pa rin natin na you changed my life. In a moment, yung mga pagpaparealize sa akin na dapat pala bigyang pagpapahalaga ang mga love na ipinaparamdam sa atin, sino man yung mga taong yan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupedgeries with Forevermore. Paano kung ang taong binaliwala mo noon ay siya palang taong ayaw mong mawala, ka-vibes? Sa story po ni Angela, ka-vibes na binasa natin at narinig niyo po ang kwento niya na meron taong nanliligaw sa kanya ng napakatagal ng panahon pero hindi niya binibigyan ng chance dahil nga pakiramdam niya, nandyan lang naman yan. Okay lang yan, mag-aantay yan sa time na gugustuhin ko rin siya. Pero hindi ganun na nangyari dahil po itong si Billy nakahanap ng ibang mamahalin after ng 2 years na panliligaw niya dito po kay Angela na hindi siya napansin. Ang pinsan ni Angela, ang naging girlfriend po ni Billy, dun lang na-realize ni Angela na mahal ko pala siya, Kathy G. At binalak pa talaga ni Angela ha, na agawin dun sa kanyang pinsan at kala niya pinagsiselos lang siya. But then, totoo at seryoso po itong si Billy dun sa kanyang pinsan kaya masakit mang isipin for Angela na may isang taong pinabayaan niya, hinayaan niya. Happy rin naman na siya ngayon sa kanyang bagong relasyon and lesson learned. Ka-vibes. Alam nyo kasi, sabi nga sa Dictionary of Psychology, mas napapansin natin yung halaga ng isang bagay kapag nawawala na yan. And tinatawag yung loss aversion ng psychology at mas malakas yung emotional impact ng pagkawala kesa dun sa katumbas na pakinabang ng pagkakaroon nito. And yung rejection, pwedeng mag-trigger sa matinding emotional pain yan, ka-vibes ha. So pinapakita din po na yung social rejection at physical pain ay may ilang magkakatulad na neutral processes. Kaya nga po minsan yung pag na-reject ka, 'di ba? Parang masakit. So pag ikaw ay alam mo 'yon, na-reject ng isang tao at nasaktan ka rin physically, parang walang pinagkaiba. Minsan mas nagiging attractive ang isang tao kapag mahirap siyang makuha, eh, 'di ba? Pa hard to get, sabi nga eh. May mga kalalakihan na mas gusto nila yung pa hard to get, yung medyo na-challenge sila sa kababaihan. Yan po yung pinapakita diyan yung classic research ng psychology na yung scarcity or yung pagiging mahirap makuha, maari makaapekto sa perceived desirability yan, ka-vibes. 'Di ba? Parang na-challenge ka. And kapag emotionally attached tayo, mas mahirap minsan maging objective eh. Yung emotions maaring maka-affect sa paraan ng processing, pero yung paggawa ng decision, lalo na kapag personal na mahalaga ang sitwasyon. Well, sabi po ni Jeremy Puno, this one is from my FB page, lesson learned, Kathy G. Dun sa story ni Sender, regrets kaya dapat pag mahal mo, pakita mo at iparamdam mo habang dyan, nandyan pa siya. Kasi pag wala na, dun mo lang talaga marirealize ang halaga ng isang tao. Wala na siya sa buhay mo, diba? Thank you, Jeremy. Ayan, sabi ni Tony Mendoza, also from Facebook, Kathy G, yan ang istorya ko para sa yumao kong asawa. Di kami nakita ng 7 taon matapos ko siyang talikuran, pero nang magkita kami ulit ay 36 years kaming nagsama, diba? Wow, ayan, ganun talaga. Ayan, thank you. Thank you po, Sir Tony Mendoza. William Ortel, Kathy G, siguro nagbago ang isip kasi pwede namang mangyari yon. Yung dating ayaw, ngayon kahit ayaw na ayaw, ayaw din mawala talaga. O yeah, hindi nga lang. Kaya lang, nasa huli talaga yung pagsisisi. And sa sender, alam mo kapag wala na yung isang tao nagmamahal sa'yo, saka mo lang talaga marirealize yung worth nung tao eh. Diba? Na wala na siya. Yan, salamat Miss Altesa. Ang saklap naman napunta sa best friend niya. Actually, pinsan niya yung hinihintay niyang bumalik sa kanya. Sa, ang sakit nung ganun, ano, hinayaan mo kasi. Ayan, napunta po patuloy sa iba. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz. Ayan. And may aral ang kwento sa

0: Hanggat may pagpapahalaga sa'yo, bigyan mo ng importansya para hindi ka magsisi. Kasi sa kwento ni Sender, hindi niya binigyan ng halaga si Billy kahit mahal niya naman pala. Correct. Masyadong nagtiwala, masyado siyang, alam mo yon, na parang pakiramdam niya wala nang ibang pwedeng mahalin. Miss Harry Lerma, ayan, to answer the question, paano kung ang taong binaliwala mo ay siya palang taong ayaw mong mawala? Manghihinayang ako, maniniwala ako na nasa uli ang pagsisisi. Sa story ni Angela, grabe yung sakit kasi late na niyang na-realize yung value ni Billy. Diyan dapat ina-apply yung mga chances, hindi na sana sa mga cheater. Ay, may hugot diyan, Miss Harry. Well, at least may kanya-kanya na silang love life, pero nanghihinayang pa din ako kasi kung nagbigay lang ng assurance si Angela kay Billy, for sure, hindi titigil si Billy sa pangliligaw. Baka naging sila sa huli. Maybe not meant, Miss Harry. Kaya ganon, diba? The one that got away, sabi nga eh. Thank you, Miss Harry Lerma. Hello, Miss Teresa Perez Ibanga. And Jason Untalan. Hello po sa inyong lahat. Lily Samson also. And Jess Escalona back. Siyempre, listening regards to all ka-vibes natin. Diyan po sa MV Alba Merckx crew. Sa lahat po ng mga naikinig nating crew. Hello po sa inyo dyan. Ingat-ingat kayo ha. And also to Danilo Zablan. Hello po. Thank you so much for tuning in. Ka-vibes. Tuloy lang po ang tugtugan, and of course we still have an hour, or we still have time actually, para po sa inyo pa mga reaksyon at bio for Angela. 0927-384-8639-224 na po ka-vibes ang ating oras. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 ka-vibes ang lupet.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR
2: ang iyong kabibe sa Sound Trip.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet, Ronnie Leon with a version of Iingatan Ka. Alam mo, hindi lang talaga sa yung pagsasabi ng mahal kita, pagsasabi ng nararamdaman natin sa isang tao, hindi lang naman doon sa tao may gusto sa atin eh. Even sa family, lalo na po sa ating mga magulang, di ba? Iingatan ka, mahalin natin sila, o di ba? Ka-vibes, paano kung ang taong binaliwala mo noon ay siya palang taong ayaw mong mawala? Dahil nga po sa kwento kanina ni Angela, hindi gusto naman pala niya itong si Billy, pero nagpakipot pa siya, hindi niya naparamdam agad dito dahil nga alam naman niyang nandyan lang, hindi naman siya iiwan, hindi naman siya ipagpapalit. Until dumating yung time na sumuko na itong si Billy after 2 years na panliligaw po sa kanya. Hindi na siya naantay pa, humanap na ng iba at ang nahanap ay pinsan nitong si Angela. Gusto man ni Angela na magbalik itong si Billy sa kanya pero wala na eh. Lumipas na yung love na naramdaman sa kanya. Alam nyo, ka-vibes, ang healthy relationship ay may malaking effect sa psychological well-being eh. Yung pagkakaroon ng supportive social relationship ay nauugnayan sa mas magandang mental at physical health outcomes. At dun nga po sa nangyari sa ating sender, eh, puro panghihinayang. Pero happy naman na siya sa relasyon na meron siya ngayon. Ayan. And maraming salamat po ka-vibe sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Angela. And alam nyo, mahirap talagang magsisi sa huli. And for you, Angela, minsan talaga hindi natin agad nakikita yung halaga ng isang tao habang nandyan siya. Dahil sanay tayong may taong nag-aantay sa atin, yung taong effort, yung paulit-ulit na pinaparamdam na mahal tayo. Kaya akala natin okay lang lahat. Pero alam nyo, yung pagmamahal, hindi laging naghihintay sa oras na kung kailan din tayo ready. May mga oras din na susuko at susuko yung taong nagmamahal sa atin. Huwag mong ipagdamot yung pagsabi ng mahal kita, yung pagsabi ng thank you, at yung, alam mo yun, yung mahalaga, yung isang tao sa'yo. Dahil baka dumating yung time, ka-vibes, na kapag nandyan na yung tao, hindi na siya katulad ng dati. Hindi na yung pusong dating nag-aantay sa'yo na mahalin mo rin siya. Minsan, ka-vibes, hindi tayo iniwan dahil hindi tayo minahal eh. Iniwan tayo dahil napagod na silang mag-antay na mahalin natin sila. Kaya hanggat kaya, hanggat po pwede, iparamdam natin sa kanila. Kung meron namang nararamdaman, huwag na nating ipagdamot pa, ka-vibes. Salamat po and thank you for sharing your story with us, Angela. And sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, again for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Biyernes, first Friday of the month of October. Magkarinigan po ulit tayo sa Lunes, Love Me Cathy G, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. And of course, tomorrow, huwag niyo po kalimutan. Siyempre, tugtugan na naman po ng mga paborito nating OPM songs. Kaya ka-vibe, samahan niyo po ako, OPM Vibe, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Bukas po yan. Thank you again, ka-vibes. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jai Ho. Enjoy the rest of the weekend, ka-vibes. Ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes mo sa Sound Trip. Ang lupet, 2:47 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang lupet!

0: G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sa katatapos lamang na press conference ni former Senator Antonio Trillanes IV, iginiit ng dating senador na ang hindi pagpapusubpina sa kanya na impeachment court ay isang malinaw na indikasyon na hindi anya siya welcome sa paglilitis. Binanatan din ng dating senador si Presiding Officer Francis Escudero at sinabing ito ang responsable sa pagpapatakbo ng paglilitis at kung lumalabas na boring ito para sa publiko ay walang ibang dapat sisihin kundi ang Presiding Officer. Ilan sa mga iprinisenta ni Trillanes ay ang mga undeclared time deposits ng Vice Presidente mula 2007 hanggang 2009, pati na rin ang one-time payment ng 80 million pesos na investment insurance noong April 1, 2014. Muli ring lumabas ang pangalan ni Sammy Uy na political contributor umano ng mga Duterte at kilalang drug lord sa Davao ang nag-abot ng nasa higit 180 million pesos sa pamilya Duterte. Bukod dito, lumabas din ang matunog na si Jaime T. Cruz. Ayon kay Trillanes, bukod sa nagmamayari ng shares si Cruz sa ilang kumpanyang may shares din ang Vice Presidente, ay tila nakapagtataka din anya na magka-birthday din si Ang Hai Peng na nagmamayari ng 60% ng Times Square B Foods mula 2013 hanggang 2023. At noong 2024 na maging GenCorp na ito ay nawala na sa listahan ng stockholder si Ang Hai Peng. Ani Trillanes, base sa kanilang investigasyon, posibleng hindi tunay na tao si Ang Hai Peng. Isang sitwasyon anya na maihahalin tulad sa naging sitwasyon ng controversial na si Alice Guo.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, no deception indicated o hindi nakitaan ng panlilinlang ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco sa naging lie detector test nito noong nakaraang araw. Alamin natin ng iba pang detalye mula naman kay JM Pineda. JM?
4: Wala umanong indikasyon ng panlilinlang yan ang lumalabas sa lie detector test sa nagpakilalang aide ni former Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Grasasso Jr. Base sa resulta ng mga pagtatanong, hindi nakita ng posibleng pagsisinungaling si Grasasso sa mga inilagay niya sa salaysay na ibinigay sa National Bureau of Investigation o NBI. Ipinakita ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang mga dokumento kung saan nakalagay ang mga naging reaksyon ni Grasasso sa mga tanong sa kanilang agent. Nakabatay umano ang pagtatanong sa mga detalyeng ibinigay ni Grasasso sa NBI pero kasama raw sa naging proseso ang pagsisingit ng ibang mga tanong na wala naman sa mismong salaysay nito. Bagaman hindi tinatanggap sa korte ang mga ganitong proseso, pwede raw panghawakan ng NBI ang naging resulta nito para sa paggulong ng kanilang imbestigasyon sa naging paratang ni Grasasso sa dating House Speaker at pangalawang Pangulo. Pero nilinaw ni Matibag, kailangan pa rin tapatan ng matinding ebidensya ang mga akusasyon na binitawan ni Grasasso para mapatunayan ito. Dahil sa uli, nakabatay pa rin daw ang NBI sa mga pruwebang lilitaw sa kanilang imbestigasyon.
3: Maraming salamat.
4: Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, JM Pineda.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa ating panghuling balita, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang oath-taking ceremony na mahigit 4,000 education personnel sa Santiago City, Isabela ngayong araw, October 2, kung saan binigyang diin ng Pangulo sa kanyang talumpati ang pangako nito sa mga kaguruan. Ayon naman sa Pangulo, wala magre-retirong guro na bilang Teacher 1. Dagdag ba ni Pangulong Marcos Jr. na nararapat na magkaroon ng pagkakataong lumago sa kanilang profesyon ang mga guro matapos ang kanilang pagsisilbi sa kanilang tungkulin. Sinabi rin ng Pangulo na magbubukas ang pamahalaan ng mas maraming oportunidad sa ilalim ng Expanded Career Progression System o kaya ECP. Samantala, pinasalamatan naman ang mga guro sa pagtulong na ma-improve ang score ng Pilipinas sa Reading, Science at Mathematics sa 2025 PISA kumpara noong 2022. Matapos ang kanyang talumpati, nagtungo naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Patul Elementary School para sa paglulunsad ng Kaagape Program sa Region 2.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. favorite music radio.
1: Ka-vibes! Ang lupet!
0: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas dos in punto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Hello mga ka-vibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako po si Helen Paralejo at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes, ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello ka-vibes, ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
8: Hello mga ka-vibes, ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, I'm
9: Ted! Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Ito, Ito ang The Best
1: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
0: Magandang afternoon.
1: Banana Crew,
2: the number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet.
1: Banana Crew. Paborito niyong merienda, nandito na ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year. DJ Jaiho. Paborito niyong merienda, nandito na. Welcome sa Home of the Stars.
0: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
3: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
0: Live sa studio, Robbie Domingo. Hey! Hello! Hello mga kapa! Miss Julian Santos!
3: Uy, pagod na pagod ako dito!
0: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
0: Ang Lupet!
2: FMR favorite music radio ka vibes sa soundchip ang Lupet. Magandang afternoon mga ka vibes. Sa oras natin ay 3:26. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, kabiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba, ako po si DJ Jaiho. Kayo pa'y nakatutok sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes sa soundtrip, ang Lupet. Oras na para sa ating number one home of the stars. Ito po ang programang Banana Crew. Agad-agad batiin natin ang mga nakatutok dyan sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. Gayun din sa mga nasa 97.5 sa Jensen. Yan po, magandang hapon sa inyong lahat. Uy, kanina nagulat ako, no, while I'm on my way here sa station. Sa may bandang Quezon Avenue Station, parang nakita ko ha. Ito nakita ko lang naman. Sunod-sunod yung mga ambulance na mga nakawangwang talaga sila. Tapos parang nakita ko merong barangay Pansol, parang lahat ng mga barangay dito sa Quezon City, lahat ng mga ambulansya sa bawat lugar naglabasan. Hindi ko alam kung saan sila papunta. Oo, pero medyo traffic, maraming mga sasakyan ang nasa labas ngayong araw ng Friday. And feeling ko yun na yung kasagutan doon. Bakit nga ba maraming sasakyan? Diba every Friday talaga namang aminin natin, sanay na tayo. Na kung nasanay man tayo na traffic mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, yung Friday talaga expectin mo na yan. Oo, pasabog lahat ng mga sasakyan nasa labas kasi nga last day ng trabaho. Gigimik mamaya yung mga gimikera at gimikeras. Ayan. Sabi nila, ay aray! Parang DJ Jaiho, ako yun ah. O, pero kung gigimik ka man later, ingat-ingat. Kung iinom ka man, drink moderately. Ay, pero masarap gumimik kapag ang mga tugtugan, talaga namang nakaka-relate ka. Kagaya na lang ng plinay natin kanina, yung gusto ko sakin ka lang. O, diba? Yan. Gusto ko yung ganung feeling, no? Yung sinasabihin ako ng taong mahal ko na gusto ko sa akin. Oh, ganda. Ganda! Oh, pero syempre, meron tayong surprise para sa inyo lahat. Kung kanina sinabayan at na-enjoy nyo po yung kantang Gusto Ko Sa Akin Ka Lang, syempre agad-agad makakasama natin ngayon live sa programa. Nandito po ang umawit si Robledo Timido. Hello, we!
4: What's up, FMR?
2: Yes, hi, yeah. Welcome back sa programa. Pang ilan mo na dito sa 92.3?
4: Second time, actually.
2: Second time na yes. Niya, Robledo Timido. Pero nakakatuwa, ito palang pangalan mo na to. Kung hindi ako nagkakamali, is screen name?
4: Yes, Robledo Timido screen name ko yun. Tapos ang real name ko is Prince Gamad.
2: Totoo, nung nakita ko, sabi ko, ano kaya ang relasyon niya kay ano, yung sa basketball player na si Chad Gamad? Oo.
4: Hindi, wala kaming relation doon. Kumbaga, double M siya kasi ako, isa lang ako. So,
2: yes, oo. Man. Question, ano yung ano, kwento behind your screen name na Robledo Timido?
4: Well, basically yung Timido, ano siya, mahihain siya. So, shy in Spanish.
2: Yes, Timido. Correct. Oo.
4: So, whenever naalala ko yung Timido ko na pangalan. So, pag kami dumadating na opportunities, ayoko nagiging hadlang yung pagiging mahihain ko para makuha ko yung opportunity na yun.
2: Bakit mo naisip ang Timido? Mahihain ka talaga?
4: Mahihain talaga.
2: In pero, real life?
4: Pero, na-overcome naman parang eventually. Kasi, every time na naalala ko yung pangalan ko nga na Timido, pagka may kaharap akong opportunity,
2: no, wala.
4: I mean, ayoko siyang mawala dahil lang sa pagiging mahihain ko.
2: Oo. Pero gaano to the extent of level ng pagiging mahihain mo kapag patay na yung ilaw, kapag walang microphone, saka camera?
4: Wala. Tahimik lang talaga. Kumbaga. Pero pagka close friends kita, or alam mo na yan,
2: kapag kakampante ka dun sa mga kasama mo.
4: Yes, sir.
2: Oo, talaga. Ang galing. Dapat talaga tatanong ko yun. Pero sabi ko, baka may ibang meaning yung Timido. Mm. Kaya, ayun. Galing talaga siya sa salitang Kastila, syempre. Pero ngayon, iba na yung level of your kasikatan, di ba? Parang last January 2026 sa isang radio station, parang binigyan ka ng pagkilala.
4: Mm-hmm.
2: Di ba? So ngayon na nasa almost half quarter of the year, na last quarter pala, last quarter of the year na tayo, sa sobrang kilala na yung kanta mo, sinasabayan ng napakaraming mga Pilipino, na i-enjoy nila yung mga music mo, look forward na nila kung ano pa yung mga ilalabas mong music. Ano yung masasabi mong pinaka natutuwa ka or pinaka weird na nangyari sa iyo dito sa career mo sa mga naganap?
4: This year, yun nga, may recently kaming nalabas na EP called Login In. Kasama ko dun si Red Dot. So, ano lang eh, si Red Dot, overview, is a friend of mine. Like, parang kapwa artist ko din siya. Rapper din siya sa LP. Then, nagtagpo kami dahil sa dalawang prayers namin. Kumbaga, pinagdasal siya ng pastor sa court. Tapos ako parang pinagdasal ko lang sana may mag-step up na artist sa Las Piñas. So, ayun, nangyari yun. Then, nung araw na yun, after siya dasalan ng pastor, nagkataon lang talaga na tumawag ako sa kanya. Tapos doon na nag-build yung bridges namin. Then,
2: collab.
4: Yung collab na yun, ang weird niya kasi parang side quest siya sa amin ni G.O.D. Kumbaga parang kailangan lang namin i-execute na. Ayun, login in. Tapos nung ginawa namin siya, parang wala kaming cellphones. Kumbaga no phones allowed.
2: Sulat
4: talaga. So ayun, lock-in session sa Batangas namin sa farm. Sa farm namin sa Batangas. Then, ayun, sobrang weird lang ng mga pangyayari na yun. Pero sobrang saya ng 5 months na yun.
2: So ginagawa niyo talaga siya para makapag-create kayo ng mga music niyo?
4: Yeah.
2: Kailangan niyo exclude yung sarili niyo?
4: Sa noise, kumbaga dito sa syudad.
2: Oo.
4: Kasi parang halo-halo yung mga frequencies dito. Kumbaga, lagi tayong distracted.
2: Totoo.
4: Laging, di ba, laging may story. Pero kapag ka nasa payapa ang lugar, wala kayong bang iisipin, walang signal. So, ayun, clear
2: mas
4: yung
2: focus.
4: Isip, mas focused, ayun, mas mabilis makapunta sa flow state, kumbaga.
2: Totoo. Ayun. So, bago pa nag-hit o sumikat yung kanta mong gusto ko sa akin ka lang, ganyan na yung way of writing songs mo talaga? Pag-create nyo ng music?
4: Ako para sa akin, makata naman talaga ako as an artist. Hindi rin ako galing ghetto, hindi ko pinagmamalaki na galing ako ng ghetto. Pero grateful ako dahil na nasilayan ko yung ganung buhay sa mga tropa ko. Kumbaga, ako makata lang talaga ako magsulat. So para sa mga nag-curious dyan kung galing ako streets, hindi, makata lang talaga ako magsulat, man. Pinagmamalaki ko yun.
2: Totoo. Paano? Ano naging inspiration mo growing up na siya? Pwede ba yung pagiging makata natin? Minsan, ano yun eh, either sa community or sa kinalakihan natin. Yeah. Sa iyo, saan ang galing?
4: Siguro sa ano, nahulma lang ako sa alone time ko, parang ganun. Kasi reps din yun eh. So, yung distractions nga, like speaking of distractions, nilock-in ko din yung sarili ko way back nung mas bata pa ako para lang makapag-rap, matuto magsulat.
2: Mm-hmm.
4: Then ayun, mas nakilala ko yung sarili ko sa pamamagitan ng pagsulat ko and inspos sa sulat, more on lyrical artists like Ron Henley, Looney, Ejack Budabids.
2: Then, parang ano, feeling ko magka-age gap, age bracket. Kasi yun yung mga nasabayan ko na talaga na mga rappers.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: Pero nung high school ako, natandaan ko, Salbakuta talaga yung pinaka. Mm, yung dapat kabisado mo yung kanta nilang Stupid Love, ganyan.
4: Yeah, yeah. Ayun, actually, naabutan ko din yun. Pero, kumbaga, di ko na nakalakayan masyado.
2: Oo, mas more on kaya na Ron Henley ka na, kaya na Looney.
4: Ron Henley, yes. Glock 9, ayan, sila Smugglers, kung sino-sino pa.
2: Smugglers, nakasama rin natin dito sa 92.3. And then, paano mo sinimulan yung journey ng music? Like, ikaw ba sa bahay lang muna, sa kwarto? And then, sulat lang ng sulat, produce lang ng produce, ganyan?
4: Actually, nagsimula yung pagra-rap ko or like yung hilig ko sa pagsusulat nung high school ako, grade 8. Tapos may apat akong tropa noon. Yung isa bigla na lang nag-freestyle. Kaming dalawa ng tropa ko na gusto mag-rap, parang na-amaze lang kami. Ayun, tapos yung isa sumusulat ng tula. Then parang sabi ko, parang gawin kaya nating kanta yung tula mo. Tapos from there, parang nahiligan na namin na, uy, okay to ha, parang na-express ko yung sarili ko kasi outlet na rin yun, kumbaga eh. Parang, para sabihin yung ano na-express mo, or like, ano yung nararamdaman mo, i-express mo sa sulat. Kesa naman sa mag-tweet ka dyan, magpa-sad boy ka dyan sa Twitter, at kung ano mang social media,
2: isulat
4: na. Isulat mo na lang.
2: Gawin nating kanta.
4: Yes, sir.
2: Yan.
4: Mas may mga nakaka-appreciate pa, sa totoo lang.
2: Simula nung pumutok yung gusto ko sa akin ka lang na song mo. Syempre, pag may mga gigs, may mga trabaho na dumarating, like pag nagpe-perform kayo, ano, meron ka nang na-encounter na fan talaga na parang pinaramdam niya sa'yo na grabe, idol na kita, lodi kita, naging inspiration ako. Naging inspiration ka sa akin dahil sa mga lyrics na sinusulat mo.
4: Siguro sa sobrang fast pace lang din siguro ng buhay sa industry natin. Mm-hmm. Siyempre sa ano din, sa
2: entertainment,
4: music.
2: Entertainment.
4: Hindi ko na rin siguro maalala, pero alam kong meron kung sino man diyan, hindi ko man kayo nakikita sa mga shows at hindi ko kayo na fan meet, kumbaga tayo soon, lapit-lapit lang kayo and
2: kilala lang kayo. Yes.
4: Let me know.
2: Totoo. Sa buong journey mo sa music scene, ano na yung pinakamasaya mong hardest lesson na natutunan mo simula nung pumasok ka sa industriya?
4: Hardest lesson para sa akin siguro is...
2: And sakripisyo also.
4: Ah, sakripisyo. Para sa akin siguro yung calling. Kasi, let's say, ilang taon mo na ginagawa itong profession mo. Well, in all aspects, kumbaga parang profession mo talaga. Kapag dumating na yung taon na parang ginagawa mo na lang siya ng ginagawa kahit walang recognition or stuff, basta masaya kang ginagawa, hindi na sign yun. Kumbaga parang calling mo na yun na para ka talaga dun sa path na tinetake mo. So, hardest lesson siguro din yung consistency kasi long game yung nilalaro natin dito. Hindi naman para lang mag-trending ng saglitan din mawawala ka na. Kumbaga, I'm here to stay, man. Yun.
2: Yun talaga, di ba? Ilaban natin ang longevity.
4: Yes,
2: actually, kahit hindi sa'yo eh. Sa radio, sa mga artista, di ba? Parang ang hindi talaga maganda yung mag-trend ka lang ng isang beses.
4: Isang beses.
2: Tapos, pag pinagsawaan ka, natapos ka na, na-pressure ka kasi nga, ang eksena eh, kailangan mong tapatan kung ano yung trend na, yun, pinag-uusapan ng mga tao. Pero pag mas maganda yung mag-trending ka, but at the same time, still na nanatili ka na mahabang panahon sa industriya na patuloy ka naglalabas ng music, nagiging legacy yung mga kantang ginagawa mo. Oo.
4: Yes, sir.
2: Sa Logging In na song ninyo, ano yung naging pinaka-inspiration? Bakit siya Logging In? Di ba pag inisip mo kasi parang log in sa computer?
4: Yeah.
2: O kaya minsan ako log in sa trabaho, ganyan.
4: Yung login in, kaya din siya naging login in. Kasi ang unang naisip talaga namin dun is walang out logging in. Parang yung title nung pinaka main track niya is walang out logging in. Kumbaga laging pasok yung tira namin, kumbaga laging pasok sa usapan na ganito, usapan ganyan. Pero nilaro na lang namin siya sa like wordplay na login in. Kasi ginawa nga namin siya sa farm. Then, instead of logging in sa cellphones, sa gadgets, logging in kami sa nature. Kumbaga, receiving lang may ng high frequencies from the creator, kung ano man may pasa niya sa amin, na ideas, i-execute lang namin yun din. Ayun, login in nature.
2: Ay, antare. Pero pagka, siya pa hindi mo nalaman yung background coming from you, mag-iisip ka ng ibang, ano, ng ibang meaning.
4: Yeah, parang space na din yun para sa audiences na makapag-isip. Ano kaya yun? Parang, bakit login in? Parang, at least, di ba? Food for thought. At least alam niyo na.
2: Saka meron pinag-uusapan.
4: Yes, sir.
2: Di ba yung ine-enjoy mo yung music and at the same time, nagkakaroon, gumagana.
4: Gumagana. Andun pa din yung critical thinking ng mga audiences mo, listeners mo. Kumbaga, syempre, sobrang ano na natin ngayon, sobrang advanced na din ng mga AI, yan, syempre. So, syempre, pag-anayin naman natin yung critical thinking natin, di ba? Huwag natin hayaan mawala.
2: Totoo, napaka-importante yan. Ako, recently, nagkaroon kayo ng event, di ba, na pinuntahan natin ng 92.3, ayan. Anong masasabi mo doon sa napaka-init na pagtanggap ng mga taong sumuporta doon sa event nyo?
4: Ayun, natatanda ako lahat ng mga itsura ng mga pumunta. And gusto ko magpasalamat sa inyo isa-isa. And, maraming salamat sa lahat ng team, sa lahat ng mga taong bumuo ng event na yun, sa lahat ng sponsors, and syempre sa 92.3
2: FM. Yes, dahil tayo ay kanilang partner para sa event na yan, ganyan. Ano pang ilook forward sa iyo ng mga fans?
4: No, Bermans na yun.
2: Maraming ganap, oo.
4: Maraming ganap eh.
2: Yes.
4: May mga nagtatanong din, sabi nila, kailan daw babalik yung R&B na Robledo?
2: Abangan.
4: Ito na, Bermans na.
2: Ito na.
4: Lamigin na naman ng Alsada. Let's go.
2: Antare, so parang may season din yung the way na paglabas mo ng mga kanta mo, no? Ganyan. Pag ganyan, di ba, lapitin kayo ng mga, syempre, di ba, mga rappers, no, may mga friends ako, mga rappers, yung ganyan. Lapitin kayo ng mga kababaihan, ganyan. Paano sa'yo yung experience mo na, syempre, natutuwa sila, minsan ganyan yung gusto nila, na-enjoy lang yung pagiging makata ninyo, yung mga salita ninyo.
4: Gets naman yun. Oh, actually, normal lang naman yun, pero kasi behave na ako yun. Shoutout sa girlfriend ko.
2: Ay, ganyan.
4: So, nanonood yun.
2: I'm sure makapakinggan niya to, ganyan.
4: Behave na ako yun, di na ako salbahe.
2: Ayan. Actually, salbahe, di ba, naging ano masap? Yun yung pinakaunang release mo na album.
4: Yeah.
2: Yes, ayan. O, imbitahan natin lahat sila na pwede na nilang i-request yung kantang Logging In dito sa Banana Crew para maipasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ayan, go, take it away. Ayan, imbitahan natin sila.
4: Ay, sorry. Ano yun, sorry?
2: Imbitahan natin na pwede nilang i-request dito yung song na Logging In.
4: Ah, okay. Ayun guys, kung nakikinig man kayo sa kalsada o sa sarili-sarili niyong bahay, yung Logging In na project namin is already out on Spotify. Robledo, just search my name, Robledo Timido, and Red Dot. Logging In, pwede niyo na pakinggan yung limang tracks doon, and let me know what you think. Yes, sir.
2: Yes, eto na po, i-play na po natin dito sa ating Banana Crew exclusive. Now na sa oras na 3:42.
1: Banana Crew! Banana Crew! Exclusive! Exclusive!

0: ang lupet!
1: Hi mga kabayads, ako po si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hey kabayads, ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello kabayads,
4: we are
3: BGYO
2: at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello kabayads, ako po si Bren Manalo at laging tumutok sa 92.3.
6: Hello mga kabayads, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello mga kabayads, ako nga pala si JC Santos at iniimbitahan ko pa yung makinig sa 92.3.
8: Hello mga kabayads, ako po si Vando Season at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes Ang Lupet.
9: The Vibes, trivia muna! Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang ShowBT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
10: Paborito niyong merienda, nandito na!
9: Ang Petsi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, 2017 Push Awards Radio Personality of the Year, 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV, 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards, 2025 Outstanding Men of the Philippines, 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year, 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year.

0: 4:30 ang oras natin, mga ka-vibes. Sa magandang afternoon pa rin sa inyo pong lahat. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Joyho. Ayan, gusto ko palang i-share sa lahat sa inyo at pasalamatan ang mga ka-vibes natin mula riyan sa Pangasinan. Hello sa mga Pangasinense nating mga ka-vibes. Taray ha, in all fairness, talaga namang guminhawa ang buhay because ang TP-Lex ay nakapagpa-shortened ng biyahe patungo sa norte, ba? Diba? Dati pag umabiyahe tayo pa Pangasinan, parang mga 5 hours, 4 hours. Pero ngayon, kaya mo nang biyahihin papunta sa Pangasinan mga 2 hours lang. Depende din sa oras. Kasi ako, after hour ganap sa Aliw Awards, sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa Golden Dove Awards, last week, opo, talaga namang ang eksena dumiretso tayo ng Levo Hotel. Kasi may show tayo sa SM City Rosales. Ayan. Oo, maraming salamat po sa lahat ng mga Pangasinense nating dumalo sa grand opening ng Edeline's Homemade Nuts. O, taray. Sana all. Homemade ang nuts. Mali. Oo, diba? O, hindi. Ang dami ko kayang pinatikim na mga mani sa mga taga-SM Pangasinan. Oo, SM Rosales. Libreng pamani. O, pero syempre, alam mo, bago ko pa ginawang, hindi ko pa naman siya endorsement, pero baka naman, Sir Jasper, Miss Jinky, and Ma'am Edeline. Ayan, oo, diba? Ang atake, binibigyan na ako ng mga friends ko kasi nga, gawang Kapampangan naman ang Edeline's Homemade Nuts. Binibigyan ako na ng mga greaseless na peanuts, meron ding adobo native nuts, ganyan. Pili nuts. Pati yung product din nila, yung napakasarap na salted egg, 'di ba, sa atin sanay tayo itlog na pula. Pero sa kanila, yung sa salted egg nila, yung white lang yung pinaka-shell, pero ibang klase yung pagkakaluto. Parang mas mamantika yung pagkakaluto dun sa mga Kapampangan. Ang sarap, ba? Diba? Perfect for breakfast kasabay ng mainit at madaming garlic na nakanin. O, ba? Diba? Parang habang narinig nyo ko, for sure ngayon, parang naglaway. Nag-crave kayo ngayon. Samahan mo pa ng, diba, isa sa mga breakfast, tocino, ganyan. Pero ako hindi. Kasabay nung salted egg, gusto ko ng ng danggit, nung mga tinapa, ay ayan, diba? Uwi ako mamaya ng bahay sa Cavite, sa nanay at tatay ko. So, ang atake mamaya, pag nakita ko yung mga papa ko, mapaprepare ako ng salted egg. At saka ng mga tinapa, mga daing-daing, ganyan. Oo, diba? Oh, gusto niyo ba ng more music, mga ka-vibes? At dahil bet nyo ng more music, putulin natin ng more chika. Ikalma natin ng Friday. At bigyan natin ng more music ang mga ka-vibes natin sa oras na 4:34.
1: Banana Crew!
0: Ito po ang awitin ni Kiana Mag na pinamagatang Takip Silim.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang lupet!
0: 92.3 FMR, FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Oras, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy sa pagtutok dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes sa Soundtrip, Ang Lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
3: Hello mga ka-Vibes! Ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello mga ka-Vibes! Ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-Vibes! This is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
6: Hello mga ka-Vibes! Ako nga pala si Melly Tiberas Francisco, ang inyong ko auntie.
7: Hello mga ka-Vibes! This is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes!
0: Ka-Vibes, trivia muna! Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-Vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
8: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-Vibes, iti Sound Trip.
2: Ang lupet!
0: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
2: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes!
5: Hello ka-Vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
9: Hello ka-Vibes! Ako si Mark Bautista.
10: Hello ka-Vibes!
11: This is Kyle.
12: This is Kyle.
13: Hello mga ka-vibes, kami po si Justin Yu.
14: At ako po si Bianca Rivera.
13: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
5: Favorite music radio, ka-vibes ang lupet!
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: nalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: It's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 3, FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
4: You are a great singer.
2: I Diva Nights.

0: 92.3 FMR ka vibes mo sa soundtrack and bed. Magandang gabi mga ka-vibes, 6:51 ang oras. Kasama niyo po si DJ Jaja, ang inyong kalugat ang makabagirang DJ na pansamantalang humahalili para kay DJ Oide. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang programang pong ito ay espesyal dahil iniimbitan po natin ang ating mga listeners, ang ating mga ka-vibes na kumanta live on air. Kaya kahapon, no, grabe, meron kaming naimbita na caller all the way from Antipolo City, 16 years old. At ang ganda-ganda ng boses, grabe, hindi pa rin ako makaget over kay Anika, no? Pero kung kayo naman maka-vibes, kung sa tingin nyo may talent kayo at confident kayo na kumanta at i-share ang talent niyo dito sa ating istasyon, then why not? Chok not! Tumawag na sa 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Ayan, i-type nyo na yan mga ka-vibes. Dahil ang first na featured song natin for tonight ay walang iba kundi ang... Pusong Bato mula kay Jovit Baldivino, Divang Angas. Kung kaya naman eh, kung alam nyo ang kantang ito, iniimbitaan na po kayo ni DJ Jaja na tumawag ha, 0954-406-1967. Pero bago ang lahat, mag-fun fact at trivia time muna tayo sa kantang ito. So ang Pusong Bato ay isa sa mga kantang naging malaking bahagi ng OPM resurgence noong early 2010. Sa version ni Jovit Baldivino, naging mas malawak ang reach ng kanta lalo na matapos itong maisama sa soundtrack ng Juan de la Cruz. Oh. Wow! Diba? Saka yung ano, yung boses talaga ni Jovit, sobrang maangas. Yung medyo may pagka-husky na, alam mo yun, yung parang pang early 2000s OPM talaga ang tunog. At ito na nga mga ka-vibes, dahil nga live na live tayo ngayon sa Facebook and sa TikTok. TikTok ba? Live tayo, di ba, sa TikTok? At 923 FMR Manila. Ayun, may thumbs up. Salamat, Sir Zim. So, live tayo sa TikTok and Facebook at 923 FMR Manila. Kaya naman, hello sa ating mga ka-vibes na nakatutok ngayon sa ating live stream. Inaanyayahan ko po kayong mag-comment, no, sa ating live stream, dahil ito ang tanong for our first featured song. Kapag nasaktan ka ng isang tao, gaano katagal bago mo masasabing talagang naka-move on ka na? Ay! Di ba? May mga iba na nagsasabi may ano, di ba? May 3-month rule na pag nag-break up kayo, dapat for 3 months, ano, wag ka munang lumandi sa iba, mga ganon. Naniniwala ba kayo doon? Di ba? Sa tingin nyo ba, gaano katagal bago mo masasabing nakapag-move on ka na talaga sa taong sumaktan sa'yo? At ito na nga, tumawag na kayo ha mga ka-vibes, dahil magsisimula na ang ating first karaoke night with our ka-vibes. 0954-406-1967. Tumawag na po kayo dahil ang kanta ay ang Pusong Bato mula kay Jovit Baldivino. Kung kaya naman alam nyo ang kanta at gusto nyong i-share ang iyong talent dito sa aming himpilan, tawag na. Ring, ring, ring. Meron na ba? Ay, meron na ata. Tingnan natin mga ka-vibes. Hello? Ay, hello? Isn't
1: hello?
0: Me? Oh, hello?
1: DJ Jaja.
0: Hi, how are you? Anong pangalan at taga saan?
1: I'm Franz Ipo. Tumawag na po ako before.
0: Teka, oo nga, familiar ang pangalan mo, okay. Franz E. Hi! Musta ka na?
1: Okay naman po. Ako po yung kapatid po ni Andrew E. before.
0: Andrew E.?
1: Yes po, kapatid po niya. Hindi, joke lang.
0: Sasabihin ko dapat kung naloloko ka o hindi. Kasi iniisip ko, alam, may Andrew E. ba't ayaw dati? Kasi syempre, ang unang bumatak sa isip ko si Andrew, ano, diba? Si Andrew Medina, gano'n. Well, Franz E., how are you? Musta ka na?
1: Okay naman po.
0: Diba ikaw okay yung magaling po kumanta? Naging,
1: yes po.
0: Naging sessionista ka na ba before? Diba tama?
1: Yes po, sessionista.
0: Naalala ka, ako ba yung nag-interview sa'yo dati? Parang oh.
1: Opo, before po.
0: No?
1: Opo.
0: Ay! Nag-meet na bala tayo in person! Wow!
2: Wow!
0: Naalala kita, Francie.
1: Sa dilim po, yung kinanta ko po.
0: At, yes! Yes! Oo. Oh. Tama. Ay, ang galing mo yes, po. Oh. Oh, dahil liwanag sa dilim mga kinanta mo, are you ready to sing another song? Pusong bato naman. Mula kay Jovit Balgavino. Ready. Ayan.
1: Ready.
0: Mga kamay, sumanda na kayo dahil maganda ang boses si Francie. Oo. Sobrang ganda nito. Baka may matay kayo. Oo. Charisang. Wag. Joke lang yun. Oh, sige. Ready ka na. Ano ah, Francie, on my cue. Ready?
3: 1, 2, 8, 7.
0: Ako muna, Franz, ha? Tapos ikaw.

0: Grabe, Francie, alam mo, minsan kasi hindi na ako kumakanta para ma-highlight talaga boses niyo kasi ang gaganda, 'di ba?
1: Thank you po.
0: Mas nagugulan ng ating mga ka-vibes pag sumabay pa ako. Pag si DJ ID, okay lang. Gada-gada na boses si DJ ID. Pero pag si DJ Jaja, mga ka-vibes, eh, hayaan ko ng ano, diba, mag-solo ng ating mga ka-vibes. Kailan, ang ganda-ganda talaga ng boses. Well, Francie, you know the drill. Bago ka umalis, eh, syempre, tatanungin kita for our featured question for this song, no? Para sa'yo, Francie, kapag nasaktan ka ng isang tao, gaano katagal bago mo masasabing talagang nakapag-move on ka? Ikaw, sa tingin mo?
1: Ako, for me po, depende po sa feelings ko eh. Kung feeling ko na nakamove on ako, na wala na akong parang ill feeling or nakamove on ako, yun na yung time.
0: Naniniwala ka ba dun sa banang ano, 3-month rule? Na pag naghiwalay daw kayo ng ano mo, ng significant other mo, may 3 months ka dapat na hindi, na bawal lumandi, kasi bawal ka lumandi sa ibang babae, ganun. Naniniwala
1: depende
0: ka ba dun?
1: Depende po kasi, iba yung pagmamahalang tao sa isa't isa. Yung iba malalim magmahal.
0: Tama.
1: Iba, simple lang.
0: Ayun. Oo, tamang-tama ka dyan, no, Francie. Saka depende talaga, no, sa kung ano mong relasyon ang meron ka with your significant other. Tamang-tama ka dyan. Well, thank you so much. Tama. Oo. Ay, nawala ka ba? Hello? France? Nawala siya. Nawala ng signal. Oo, nawala ng signal si France. Well, anyway, mamaya pag bumalik siya, try natin magbabaya. But thank you so much, France, kung nakikinig ka sa akin ngayon. Maraming salamat sa iyo. Ang ganda ng boses mo. Iba talaga. Parang pang early rock 2000s. OBM talaga ang boses ni France, no? Iba talaga. Ang galing talaga. Oo. Well, ayan na nga, no, mga ka-vibes. That is our first featured song for tonight. Ang Pusong Bato mula kay Jovit Baldivino. At syempre, ang unang caller natin, si Francie. Maraming salamat sa'yo. Pero kung kayo naman, mga ka-vibes, kung nakikinig kayo at gusto nyo din makipag-karaoke, diba, dito sa aming istasyon, may opportunity pa rin kayo dahil maya-maya lamang kakantahin na natin ang pangalawang song natin, which is ang Mr. DJ by the one and only Madam Sharon Cuneta. Wow! So kung alam niyo po ang kantang yon, please, sige, magtawag na kayo dito, tumawag na kayo dito, 0954-406-1967. Pero syempre, for the meantime, baliktugtugan mo na dito lang sa 92.3 FMR Manila.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Diva Nights with DJ Ivy.

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
4: Our great singer
2: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
4: Kavai!
5: 92.3 FMR, Kavibes Masasantrip, ang lupet! Ayan na nga mga Kavibes, welcome back sa I-Diva Nights kung saan ay inibitan natin ang ating mga listeners at ang ating mga Kavibes na kumanta live on air dito sa aming himpila 92.3 FMR Manila. Ang oras 7:25 in the evening, kasama niyo pa rin ang inyong kalog at ang makabagyanang DJ, si DJ Jaja, na pansamantalang humahalili, no, para kay DJ ID. Kanina kinanta na natin ang unang featured song for tonight ay ang Pusong Bato, 'di ba? Mula kay Jovit Baldovino. At ang pangalawang kanta naman natin ay ang Mr. DJ mula kay the one and only Madam Sharon Cuneta. Ayan, Mr. DJ, Mr. DJ, tama ba? Ang Mr. DJ, fun fact lang mga ka-vibes, ay hindi lang isang hit song ni Sharon Cuneta. Ito ang kantang nagpakilala sa kanya sa mas malawak na audience, diba? At naging malaking bahagi ng kanyang pag-aaral.

bilang isang young recording artist noong taong 1978. Oh, wow! So, bale, dito, ang kantang ito ay ang rason, no, kung bakit biglang lumaki ang pagsikat ni Miss Sharon Caneta, si Mr. DJ, o diba? Malaking contributing factor. Contributing factor! Bali, malaking bahagi ito ng buhay ni Madam Sharon Caneta. Oo. At trivia time, inilabas ang Mr. DJ, yun nga, noong 1978, bilang follow-up sa tawag ng pag-ibig. Bilang follow-up sa tawag ng pag-ibig. Si Ray Valera ang sumulat nito, at habang si Spanky Rigor ng VST and Company ang nag-produce ng recording. Oh, wow! Ang ideya bala ng kantang ito ay nagmula kay Tito Soto, na noon ay Vice President ng Victor Music at tiyo ni Sharon Caneta. Oh! Sa idea pala ni ano, ni Senator. Ni Tito Soto, diba? At ayun na nga mga ka-vibes, dahil maya-maya lamang mag-live tayo sa ating Facebook? Bok-bok, manok! Facebook and TikTok! Oo! At inaalihan ko po kayo na mag-comment sa ating live stream, no? Dahil ang tanong natin para sa pangalawang featured song for tonight ay, kapag may taong nagustuhan mo dahil sa mga simple at inosenteng bagay, pwede bang maging mas malalim ang feeling habang tumatagal? Parang obvious naman natin yung sagot natin dito, di ba? Pero sa tingin nyo, mga ka-vibes, dahil kunyari simple lang o may maliit na bagay siyang ginawa na bigla kang nakilig ng sobra, sa tingin mo ba, may pag-asa ba siya na mas lumalim ang inyong relationship? O baka naman based on experience, di ba? Kung kayo ba may pinagdadaanan kayo na kunyari may nagka-crush sa'yo, ganun, o ikaw naman ang may crush kang pogi o maganda, o sa tingin mo may ginawa siyang maliit na bagay na nakilig ka, sa tingin mo ba may pag-asa siya sa'yo? Sa tingin mo ba na mas lalim ang feelings mo para sa kanya? Oh. Ano ang sagot ninyo? Wow! Oh, sige, mamaya mga ka-vibes, pwede na kayo tumawag 0954-406-1967. Kahit tumutugtog tayo, tumawag lang kayo dito para masama na kayo sa lineup at ma-reserve na kayo maya-maya habang pag naka-livestream na tayo. So tumawag na kayo 0954-406-1967 para mag-duet tayo ngayon live on air at kantayin natin ang Mr. DJ ni Miss Sharon Caneta. O, di ba? Oh, well, eto na nga, balik tugtugan muna tayo ang oras 7:29 ng gabi.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Dismiss na naman. Ang lupet.
2: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
4: You are a great singer.
2: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: panalo sa saya. Wala mo lang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The vibes.
4: FMR ka vibes mo sa soundtrip. Ang lupet! Ang oras, 7:47 in the evening. Kasama nyo pa rin dito si DJ Jaja, ang inyong kalogat ama kabugirang DJ, sa ngalan ni DJ ID. Para sa programang iDiva Nights, at ito na nga, ang pangalawang featured song natin for tonight, ang Mr. DJ, mula kay Madam Sharon Cuneta. Yon! At ayan na nga mga ka-vibes, ini-invite ko na kayong tumawag sa 0954-406-1967 at tumawag na sa aming himpilan para tumugtog at makikanta ng second feature song for tonight live on air. Ayan, kung alam nyo po ang kanta, kung sa tingin nyo ay may maganda kayong boses na gusto nyong i-share ang iyong talent, diba? Nationwide, worldwide. Worldwide tayo dahil may FMR Philippines app tayo, kala nyo. Oh, speaking of, available ang application namin, FM Radio Philippines. Pwede pa din nyo po yan i-download via Android phones. Ay, meron na! Hello? Hola? Hello?
5: Hello po.
4: Ayun, so, naka-mute pala yung ano niya. Yung volume niya sa akin. Hello, anong pangalan at taga saan?
5: I'm Lian po from Sampaloc, Manila.
4: Ian?
5: Lian po. It's L-E-A-N.
4: Lian. Oh, Lian. Ikaw, first time mo ba tumawag dito sa aming station?
5: Parang second time na po.
4: Second time?
5: Last po ay nung August pa.
4: Wow! Sessionista ka, no?
5: Yes po.
4: Yes! I love it! Hindi, gusto ko talaga yung mga sessionistas kasi syempre, gusto kong ibigay sa iyo yung spotlight kasi alam kong magaling kayo kumanta. Alam mo naman si DJ Jaja, hindi ako marunong. Pag si DJ ID, ito-duet ka niyan. Pero pag ako, unang linya pa lang, ako muna, tapos ikaw na ha, bubuatin mo ako, Lian. Kaya mo?
5: Sige po.
4: Okay. Alam mo naman ang kanta, Mr. DJ by Sharon Cuneta? Alam naman?
5: Yes po.
4: Sino ang Mr. DJ sa buhay mo? Mrs. DJ or if ever man? Ako na yon kasi DJ ako.
5: Opo, pwede.
4: O, sige, Lian! Ready ka na?
5: Yes po, ready
4: okay,
5: na po.
4: Okay, sige, on my cue ah. Ready?
6: 1, 2, 8!
4: Okay, ako muna. Then take it all the way.

0: Ya.
1: Celoso na namiloon ng lumalangang panahon.
0: Ya. Ang galing! Grabe ka! Ay,
2: salamat po.
0: Alam mo, di na ako kumanta. Mas gusto ko rin yun. O, Lian, bago ka umalis, okay lang nga, tanungin kita ng tanong natin kanina, no, na about related sa song. Okay? Ang tanong, kapag may nagustuhan ka ba, may girlfriend ka ba, Lian?
2: Single po.
0: Single! Okay, single. Pero ano, meron ka na bang ano, may ex ka ba? Or meron ka bang na-experience dati? May crush?
2: Opo, meron
0: naman. Well, yung tanong kasi natin, no, kapag may taong nagustuhan mo dahil sa simple o inosenteng bagay, kunyari, meron siyang ginamang maliit na bagay, pero para sa'yo, sobrang nakilig ka. Pero kilig lang naman. Sa tingin mo, pwede kayang lumalim ang feelings mo para dun sa babaeng yon or kung sino man?
2: Oo, lalalim talaga ako ganun. Consistent kayong communication.
0: Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang pwedeng gawin niya para lumalim ang feelings mo sa kanya? Or better yet, simply put, no, ano nga ba ang mga hinahanap mo sa isang babae? O lalaki? Ewan ko, kung ano ka. Oo.
2: So, ang hinahanap ko, yung ano, yung magaling or marunong umunawa. Uh-uh. No? Kasi, iba't iba ang tao eh. Yes. Iba't iba ng hilig, iba-iba ang gustong i-pursue sa buhay. Mm. So, kapag naiintindihan niya yung goal na gusto kong ma-reach, and likewise, dapat ganun din ako, no?
0: Yes.
2: Kailangan, ano, supportahan ko din siya sa kung anong gusto niya marating. I think, yun yung ano eh, yun yung magiging key para kayo ay magtagal. And eventually, magkakatuluyan.
0: Tama?
2: Yes po.
0: Ayun. Mm-mm. So, yun talaga yung key for you na tumagal ang isang relasyon. Dapat may pag-unawa sa isa't isa. Na dapat, no, di ba, kailangan mag-compromise mm-hmm. sa isa't isa. Na hindi lang palagi close-minded, di ba? Oo.
2: Yes po.
0: Is this based on experience, Lian?
2: Opo. Based on experience talaga siya.
0: If you don't mind me asking, dahil nga ba to sa, dahil hindi kayo nag-unawaan sa isa't isa, hindi nyo maintindihan ang isa't isa, kulang sa understanding, sa tingin mo?
2: I think meron siyang mga goals na ako ay hindi pa ready, so hindi magkasundo okay. Yung ano, yung timeline ganyan.
0: Tama. Okay. I completely understand, Lian. Pero kung ano man yan, syempre, kung ano man ang prioritize mo sa buhay, kayang-kaya mo yan, fighting sa'yo, Lian, na. Oo. Ang galing-galing mo, very talented.
2: Thank you po.
0: Yes, thank you so much, Lian. Enjoy the rest of your night.
2: Thank you po.
0: Thank you. Ayan, ang galing, di ba? Ang ganda ng boses. Nakakaloka. Sana all. Well, thank you so much, Lian, for calling at nakipag-duet ka with me. Maraming salamat sa iyo. At syempre, ito na nga mga ka-vibes. Pagbalik natin dito sa ating programa, ang susunod na segment ay ang I Dedicate segment natin. So, pwede mo kayo tumawag at tumawag kayo, kakanta kayo live on air, a cappella. Ayun. At i-dedicate nyo ang kantang iyon sa kung sino man ang gusto niyo sa buhay niyo, sa special someone mo, sa nanay mo, 'di ba? Sa mga kabarkada mo, pwedeng-pwede po 'yan, kumanta kayo dito live on air. So again, tawag lang po kayo sa 0954-406-1967. Kung gusto niyo po i-showcase ang iyong talent, kung kumakanta po kayo, go ahead, tawag na po ngayon 0954-406-1967 para masama na kayo sa ating lineup, okay? Ayun na nga, maraming salamat mga ka-vibes. At syempre, balik tugtugan mo na dito lang sa 92.3 FMR Manila. Ang oras, 7:56 ng gabi.

0: MR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ay, Diva Nights with DJ Ivy.
1: Ang lupet.
2: Ka vibes.
3: FMR ka vibes mo sa soundtrip ang lubhan. Ang oras 8:17 in the evening, kasama niyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalugat amang kabugirang DJ na bansamantalang humahalili para kay DJ ID para sa programang Diva Nights. Diba? Ang kakapunong sa utin. At ito na ang panahon para sa I-Dedicate, kung saan iniimbitahan po natin ang ating mga listeners na tumawag sa aming himpilan para kumanta at i-dedicate ang kantang iyon para sa kanilang special someone o kung kanina man na ang tao sa buhay nila, diba? Kaya tumawag na sa 0954-406-1967. Once again, 0954-406-1967. Ayan, i-type nyo na yan mga ka-vibes at tatawagin na ang aming himpilan ngayon din. Ngayon na! Let's go! Anong kakantayin nyo at kanino nyo i-dedicate, diba? At live na live kami ngayon sa aming Facebook and TikTok at 923 FMR Manila. At ayan nga, bwede kayong magpa-shout out dyan, mag-comment at ayan, yung mga sagot niyo sa ating mga tanong kanina, pwede nyo yan na i-type at i-comment dyan. Asa na ba yung aking cellphone para magbasa tayo ng mga comments? Nawawala. Paalam ko na ikinig ang ating mga FMR squad. Ayan, sila Sari Lerma, William Mortel, si Lawrence Manibor, si John Vincent Sagrado. Lahat kayo, maraming salamat. Si Gerard Misiano. Ayan, meron na. Meron na! May caller na. Tignan natin na. Let's go! Hello?
4: Hello po.
3: Hello! Ang anong pangalan? Taga saan?
4: Aileen po, taga Iloilo po.
3: Wow! Aileen, taga Iloilo!
4: Yes po.
3: All the way from Iloilo. Well, hello Aileen at maraming salamat na tumawag ka at hindi mo ako iniwan dito na mag-isa. Oo. At dahil tumawag ka sa aming segment, I dedicate, syempre kakanta ka, Aileen. Alam mo na yon. Hello? Hello?
4: Yes po.
3: Aileen, ayan. Oh, Aileen, anong kanta ang kakantahin mo at kanino mo i-dedicate?
4: Gusto ko po kumanta ng Hulog ng Langit po.
3: Hulog ng Langit, okay. Oh, bago ang lahat, Aileen, meron ka bang radyo na naka-on ngayon sa tabi mo?
4: Hulog ng Langit po at saka dinidikit po ito sa nanay ko po.
3: Okay, sige. Pwedeng caring-caring yan, Aileen. Pero may radyo ka bang na naka-on ngayon sa tabi mo? Kasi nage-echo.
4: Yes po.
3: Oo, patayin mo muna, Aileen. I-turn off mo muna.

0: Jo?
1: Yes po.
0: Ayan. Okay, sige. On my cue ah. Bibigyan kita ng cue tapos pwede ka na kumanta. Ready? Wait lang ah. Ready?
2: 2, 3, 9, 8.
0: Take it away, Eileen. Go!
1: Lahat ay gagawin para sa'yo. Ganyan ang alay ng pag-ibig ko.

0: Ay, grabe yun, Eileen. Alam mo, may unting echo ba? Pero ano, sasabihan dapat kita nung una, pero ano eh, ayoko na sana i-disturb, no? Nasa, ano ka na, in the zone ka na eh, kumakanta ka na. Ang galing mo naman, Eileen! Ilan taon ka na?
1: 32 na po.
0: 32, wow! Super ganda. Hobby mo talaga, ano, kumanta?
1: Yes po.
0: May mga original line songs ka?
1: Ha? Line po ako.
0: Line? Ano?
1: Blind po ako.
0: Ah, blind! Oo! Well, saludo sa lahat ng ating mga ano, no, sa ating mga PWD na mga ka-vibes. Marami tayo dyan. Maraming salamat sa suporta mo, Lina. Thank you so much.
1: Opo.
0: Oo, salamat at nakikinig ka sa aking programa at sa aming impilan. Oo.
1: Yes po.
0: Ayan. God bless you, Eileen.
1: Palagi po ako nakikinig sa inyo lahat ng mga programa niyo po.
0: Wow! Thank you so much, Eileen! Oo, patuloy. Ano ah, tuloyin mo ang suporta mo para sa amin na dahil mag-second anniversary na kami this November. Oo.
1: Yes.
0: Oo, sana bisitahin ka namin dyan sa Iloilo. Ikaw magiging tour guide namin. Okay lang yun sa'yo?
1: Okay lang po.
0: Oo, lahat kami.
1: Naman po maka-salamuha
0: sa'yo.
1: Siguro
0: mabait yung pogo. Ay! Alam mo na. Oo. Hindi, lahat kami makikitira dyan. Malaki ba bahay mo? 20 kami. Oo, kailangan lang, ano, babaon kami ng kutsyon. Dyan kami tutulog, ha? Oh, maraming salamat, Eileen. God bless you. Enjoy the rest of your night, okay?
1: Yes po. Thank you po.
0: Thank you so much. Magpahinga ka. Goodbye.
1: Ayan. Thank you po.
0: Ayun. Well, that was Eileen, di ba? Isa sa ating mga PWD ka vibes. Maraming salamat, Eileen, sa support mo. At grabe, lahat ng programa daw nakikinig siya. Feeling ko silent supporter rin si Eileen, no? Parang first time ko pa siya na-meet, no? Si Eileen. Ayan, maraming salamat, Eileen, na tumawag ka sa aming himpilan. And of course, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakinig at nanood ng ating live stream, maraming salamat. Pero huwag kayong aalis, kahit huling oras na po ng Ideva Nights, meron pa rin tayong malupit na tugtugan. Dito lang sa 92.3 FMR Manila. Ang oras, 8:26 ng gabi.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Gusot na naman ang mukha. Ang lupet.

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo.
0: 92.3 FMR. Ka vibes.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o biritera Lahat panalo sa saya
3: Wala munang matutulog
2: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na With DJ ID Awit na sa I-Diva Nights
4: You are a great singer
2: I-Diva Nights I-Diva Nights With DJ ID
1: Ang lupet!
5: Vibes 92.3 FMR Ka Vibes mo sa soundtrip Ang lupet Mga Ka Vibes Ito na ang huling segment no, ng Diva Nights para sa gabing ito Kasama niyo pa rin si DJ Jaja Ang inyong kalog at ama kabagirang DJ Sa ngalan ni DJ ID At kanina no Marami tayong mga Ka Vibes na Nakaduet On air dito sa 92.3 FMR Manila At kung nakikinig pa rin kayo Ito na ang last opportunity para sa inyo Para tumawag sa ating himbilan Sa 0954-406-1967 Kung gusto nyo babo kumanta, ito na, let's go! Kung naghihintay kayo Kanina kasi marami ata tayong callers no Nagsabay-sabay sila Pero ito na nga kung nakikinig pa kayo Kung gusto nyo ba rin kumanta Ito na, let's go! What are you waiting for? 0954-406-1967 Mag-ring-ring na kayo dyan At abang naghihintay Meron tayong mga ka-vibes no Na nag-comment sa ating live stream At sinagot ang ating questions no For tonight Oo, hanapin natin mga ka-vibes oh

0: kanina ni... Ayan. O, ayan, marami nagpapa-shoutout. Ito na mga ka-vibes. Isa-shoutout ko na si Dodoy Bringdala, nakikinig po from Ilores, Bugazong, Antique sa pamamagitan ng Signal Digital Box. Talaga? Wow! Tera! Parang first time ko yun mapakinggan na signal. Oo, grabe yun. Si Claudel Mira Rosamiran Orasyon. Hello po, DJ Jaja. Listening from Taguig City every morning, every night. Simulang umaga hanggang midnight. Happy good vibes po. Wow, maraming salamat, Claudel, sa suporta mo. Maraming salamat, ha. Thank you for listening to our station. Si Gerard Mishano, nagpapaalala na 84 days before Christmas.
1: Wow!
0: Oo nga, diba? Bare months na. Pero syempre, Halloween muna bago Pasko. Diba? Sari Lerman, ano may sagot si Sari sa ating tanong kanina? Kasi tinanong natin kung naniniwala ba kayo sa 3-month rule. Ang sabi niya, di ako naniniwala sa 3-month rule. Kasi paano kung siya ang unang naka-move on o nakahanap ng panibago, ay wala akong magagawa doon kung gusto niya. Ganon din sa akin. Wala siyang magagawa kung gusto na jumowa. Ha ha ha ha. Hindi naman ibig sabihin na wala ng value yung past. Di lang natin mapigilan ng puso na tumibok sa taong nagugustuhan natin. Alam mo, sorry, tamang-tama ko dyan. Agree ako.
1: Wow!
0: Alam mo, ano rin, kasi minsan diba, kung break na kayo, bakit pa naramang 3-month break rule, di ba? Bakit pa kaya may ganun? Eh, nag-break up na nga kayo, di ba? Di ba? Saka tama nga ang sinabi ni Sari na hindi porket meron na kayong nilandi na iba agad-agad, ibig sabihin na binibaliwala nyo yung past ninyo. Hindi. Ibig sabihin nun yun talaga yung tawag ng puso mo, di ba? Kung may kapag tumitibok talaga siya at saka break na talaga kayo, wala na nga kayo, break na nga eh, di ba? Bakit ba kayo mag-hold on dun sa relasyon na yun na parang umaasa pa kayo na magbabalik kayo? Di ba?
1: Wow!
0: Hindi ba? Danis Lorelia Julian, good evening. DJ ID listening from San Fernando City. Wow! Ayan, maraming sa ating mga ka-vibes, ah. At syempre, ito na nga yung huling oras natin. Maraming salamat muli. Next week ulit, dahil Friday na nga. Happy Friday! Thank God it's Friday, TGIF na pala. Happy weekend, ah, mga ka-vibes. Magpahinga kayo. At speaking of weekend, ang programa ni DJ Jaja tomorrow na, no, bukas, 6 a.m. to 9 a.m. Ako ang gigising ulit sa'yo. O, diba? Diretso, back-to-back tayo. So, makinig kayo bukas, Sabado, 6 a.m. to 9 a.m. para sa programang Y2K Rewind. Kasama nyo ako, yours truly, si DJ Jaja. At sama-sama po tayong makinig sa tugtugan mula sa mga early 2000s to late 2000s. Yan po ang aking programa. Kaya ayan na nga, ako ang gigising sa inyo bukas, ha mga ka-vibes? So, mag-tune in kayo dyan. Oo. At ang IDiva Nights, babalik yan next Monday to Friday, ang IDiva Nights. Siyempre, kasama si DJ ID. Babalik na si DJ ID! Woo! Yeah! Oo, si DJ ID, abangan ninyo sa Monday. Magaling yan kumanta. At malupit yan si DJ ID. Oo. At ayan na nga, ang susunod na programa ay Heart Speaks with the one and only your pretty girl, DJ Alex. Again, ang oras, 8:15 ng gabi. Maraming salamat muli mga ka-vibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
5: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ikaw ba ay single? Taken. May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa soundtrip ng Freestyle with Before I Let You Go. Ka-vibes, tayo ngayon nagpapatuloy here on the Friday edition of Heart Speaks at akong iyong mga kasama. I'm Alex Baltazar. Ka-vibes, I can't believe ang bilis na lumipas ng linggong ito. Eh, paano ba naman? Ang sagot sa akin ng mga ka-vibes, paano ba naman DJ Alex, hindi ka kaya nagpapasok? Ay! Sorry na! Sorry na, baby! Huwag ka na magtampo kasi naman, tayo nga po ay kinailangan na dumalo, syempre, no? Doon sa awards night ng KBP Golden Dove Awards. Hindi ko sinisisi Golden Dove, but ako umabsent nung Wednesday, ah. Pero, syempre, we would like to congratulate si Laika Barista dahil siya po ang nanalo sa ating kategorya na Best Music Jockey of the Year for the KBP Golden Dove Awards. At sa lahat po ng mga bumubuo, syempre, ng award-giving body na ito, it's on its 29th year. So, imagine, diba, ang tagal na. Alam mo, sabi ko nga, marami sa mga ka-industriya ko ang natatakot na mawala na ng trabaho dahil ang radyo ay kinatatakutan na baka, alam mo yun, nasa huli na tayong stretch or nasa huli na tayong era at baka daw ito'y papatay na. Some of my friends are even asking, huh? May nakikinig pa ba sa radyo ngayon? Of course! Baka wala ka ng radyo, charge mo yan, uy! Pero meron at buhay na buhay at ang sabi ko nga, hanggat may KBP, diba? Hanggat may Golden Dove, mananatiling golden era ng radio. Oy! Baka naman KBP next year, ha? Oy, pero ka-vibes, syempre hindi po ito magiging posible kung hindi dahil sa inyong suporta. Kaya thank you so much. And as a treat, syempre ngayong Friday ng gabi, magkikwentuhan lang naman tayo. Ito yung tatlong oras na hindi mo kailangang, lagi ko nga sinasabi, hindi mo kailangan lumiku sa dilim. Ito yung tatlong oras na rerespetuhin ka. Ay, hindi ka ba? Bastos. Ito yung tatlong oras na kwentuhan tayo heart to heart, hence the title of the show, It's Heart Speaks. Kaya mamaya, no, we're gonna read through the comments na inyo ipapadala over at our Facebook page, 92.3 FMR Manila. Kaya hintayin ko yan, and for yours truly, it's Alex Baltazar across all platforms. Kumusta bang araw mo ngayon? Pansin mo ba sa kahabaan ng EDSA? Grabe, no? Sobrang siksikan. Ang sikip! Parang ano lang, may natandaan ka ba? Yung sa halip na mainis ka sa pagiging masikip ng EDSA, parang napapangiti ka. Ay! Ikaw talaga, hindi, nakakaano talaga, nakaka-stress talaga ang traffic kahit saan. Imagine mo, no, dati, pag sinabing rush hour, alas 6 ng gabi, 5 ng hapon, ngayon wala nang pinipiling oras. Hindi na magtatampo yung iba. Hindi na magtatampo ang alas 11, di ba? Kasi rush hour pa din yan, basta ikaw ay nasa kahabaan ng EDSA. Pero okay lang yan kasi, alam mo, one thing that I love about being stuck in traffic, syempre hassle siya, no? Pero may magagawa ka pa ba? Ang maganda lang dyan, napagtatanto mo lahat ng mga reflection mo sa buhay. Kasi, na-encourage ka eh. Malamang, pepreno ka. So, physically, emotionally, mentally, you also take a break dun sa mga bagay na iniisip mo. Tapos, focus ka lang sa kalsada, focus ka sa ginagawa mo, focus ka sa billboard kung ikaw ay nagko-commute. At napapaisip ka lang sa buhay mo, ano ba yung mga next step na dapat kong gawin to improve my situation, to better this version of myself. Kaya sa mga patuloy dyan na nangangarap, wag na wag kang mamamaalam kailanman sa mga pangarap mo dahil palaging may merong pag-asa. Kaya naman, here is Pops Fernandez with her love song na medyo heartbreaking, no? It's Don't Say Goodbye. Pero pwede rin namang ang take natin dito is pagdating sa pagmamahal, wag mong pamamaalanan ang iyong mga pangarap. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka Vibes.

0: Ka-vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip ni Pops Fernandez sa kanyang awitin na Don't Say Goodbye. Alam mo, pag naririnig ko to sa radyo, no, pakiramdam ko parang ako rin ang umawit ng song na to. Kasi di ba sabi nga, today I heard my favorite song on the radio. At yun yung power ng ano eh, no, ng radyo. You don't know what's coming next. So kapag may narinig kang awitin and somehow it resonates with you, parang, ay, is this heaven sent? Meron bang nais ipahiwatig sa akin ang langit o ang daigdig na ito ang dapat kong gawin? At huwag muna akong mamaalam. Kaya ayan, natotolerate tuloy ang pagiging marupok. Diba? At dahil narinig mo si Pops Fernandez ng Don't Say Goodbye, sige na nga, hindi muna ako mamamaalam sa kanya kasi love na love ko ang mga red flags niya. Okay lang yan, alam mo, here on our program, we don't judge, no? Pero pag nakikita natin na nasasaktan ka na at naiiyak ka na, and you're always in pain and tears, nakabukas ang pintuan ng ating programa para pakinggan ang inyong mga hinaing sa buhay. Kaya naman, ipadala mo na ang iyong mga mensahe sa ating Facebook page over at 92.3 FMR Manila. At ako pa rin ang iyong mga kasama sa ating pagpapatuloy, Alex Baltazar, for the Friday edition of Heart Speaks. At sa ating pagpapatuloy, ka-vibes ang ating oras. It's 9:43.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes
4: ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupit!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa sound trip ng Sponge Cola with Kay Tagal Kitang Hinintay. Ikaw ba ka-vibes pagdating sa pag-ibig, pagdating sa karera, pagdating sa iyong buhay, gaano ka ka-patient para maghintay? Kasi sabi nga nila, minsan you have to wait such a long time para lang makamit mo yung mga malalaki mong pangarap. Pero why wait, diba? Para matupad yung mga malalaki mong pangarap when you can celebrate the small victories, the small wins na meron ka ngayon sa buhay mo. Kaya learn to appreciate kung ano yung nasa harapan kaysa yung, ay wala eh, hindi pa ako yung mayaman eh, di ba? Yung masyado mong tinitingnan yung kabuang litrato ng buhay, eh pwede namang mag-focus ka rin dun sa mga maliliit na meron, yung dating hinihintay mong dumating din sa'yo, pero now you don't realize na i-enjoy mo na, di ba? Sa bawat araw ng iyong buhay. Kaya naman, speaking of enjoy, yan ang ating gagawin, ka-vibe, sa ating pagpapatuloy sa oras na 10:12 dito pa rin sa Friday edition ng Heart Speaks. And I'm Alex Baltazar. If this is your first time tuning into the show, welcome! At sana palagi ka na naming makasama. At sa puntungang ito, ka-vibes, ating babasahin yung ating mga comments sa Facebook natin na 92.3 FMR Manila Facebook page. At ang sabi dito, hello DJ Alex, tawagin nyo na lang po akong Bea. Sinabi sa akin ng kaibigan ko, kung mahal mo, ibigay mo raw ang lahat. Kahit na toxic na, kahit parang nasa dulo na kayo. Para kapag naubos ka, wala ka ng pagsisisihan dahil sinubukan mo ang lahat. Pero DJ Alex, hanggang saan ba dapat lumaban para masabing ginawa mo ang lahat? Kailangan mong o kailan mo malalaman na hindi na para pa ipaglaban ang pagmamahal, kundi ito ay pagkaubos na lang ng iyong sarili. Salamat po. Alam mo, no, dito rin mismo sa katanungan mo, nagdoon na yung sagot eh. Dun sa sinabi mong huling phrase na kung ito na lamang ay pagkaubos ng iyong sarili. That would be my answer. If sa tingin mo nauubos ka na, nadedrain ka niya, nasasuck out niya na yung positive energy ng buhay mo, that's a sign na baka hindi tama itong taong ito para sa buhay mo. Alam mo, ang pag-ibig kasi, when you love a person, siguro ang palagi nating dapat tandaan, hindi natin obligasyon na i-fix yung isang tao. Wala namang perpekto eh. Wala namang, alam mo yun, walang factory defect. Kung yun man yung term na pwedeng gamitin para mas soft yung dating, di ba? Pero wala naman sa atin yung masasabi na I'm perfect. Lahat tayo, meron tayong mga kahinaan, sa ugali man yan, sa trabaho man yan, yung iba nga financially, di ba? Pero meron at meron talagang masasabi. Pero tandaan mo na kapag hindi mo na kaya, yung kapasidad mo eh, nauubos na yung enerhiya mo, up to the point na pati ang sarili mong buhay, sarili mong trabaho, sarili mong mood, naaapektuhan na rin. Teka lang, di ba? Mag-pause ka muna so you can reflect. Ano ba yung dapat kong gawing pagbabago? Ano ba yung dapat kong maging treatment at maging response sa ganito niyang ugali? Kasi hindi kita masisisi eh. Pag kasi mahal mo ang isang tao, ang isang kaibigan, ang isang kapamilya, meron kang willingness to help that person, to support that person, be it financially, emotionally, mentally. You try to be there, di ba? As visible as possible, dahil nga, gusto mo siyang matulungan, pero kung ikaw na mismo yung naapektuhan, teka lang ha, mag-break ka muna kasi tandaan mo, hindi yan marireimburse, di ba? Ang energy mo hindi marireimburse yan. Kung pera lang sana, madali yan eh. Babayaran ko ang utang ko, ibibigay ko sa'yo, may terms and conditions tayo. Pero kung yung buhay mo na at marami ka nang nami-miss out na opportunities dahil hindi ka makapag-focus sa sarili mo dahil ano, dahil masyado kang apektado dito sa taong ito, ikaw rin ang mahihirapan. Hindi ko sinasabing hiwalayan mo siya, no? Kasi marami naman sa atin yung ganyan, yung nagkaroon ka ng isang karelasyon na sabihin mo nang medyo toxic. Dahil iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng naging molde, iba-iba tayo ng nakaraan. At napakalaki hong factor, no, ng ating past sa kung ano yung magiging component mo ngayon. Sino ka ba sa tao? Diba? Ikaw ba ay binubuo ng anong klaseng mga molecules? Parang sa atom lang, diba? Iba-iba yan, yung molecules ng buhay mo. Yung iba-iba yung aspeto ng iyong buhay from your past, ang siyang bumubuo ng pagkatao mo ngayon. Kaya, minsan hindi mo rin masisisi ang isang tao, ba't ba yan lumaking toxic?
And because you love the person, you always come from a place of understanding na, ay kasi alam ko yung background niyan eh. Hindi yan minahal nung bata siya. Hindi yan inaruga. Kulang yan sa aruga. Kulang yan sa pansin. Pangit man pakinggan, pero may mga ganun talagang pagkakataon. Ganung bata, problematic ang childhood. Kaya ano, pagdating ng araw, makikita mo, ay grabe, ano ba yan? Who hurt you? May mga ganung eksena, diba? Pero marirealize mo lang na, ay kaya pala siya ganyan. Kasi grabe din yung kanyang pinagdaanan. Okay yan. Dahil nga mahal mo yung tao na iintindihan mo eh. Pero tandaan mo na it's never gonna be your responsibility, your obligation na akuin at i-fix ang isang tao. Kaya alam mo ako, fan ako ng Coldplay, pero yung linya sa kanta nilang Fix You, no? Doon na lang mismo sa statement na Fix You, nagdi-disagree ako dyan. Dahil hindi naman tayo nagmamahal para ayusin yung tao. Because when you love someone, you don't consider na sira sila o may kasiraan sila. May kahinaan, yes, but to call them na sira, 'di ba? That needs fixing. Medyo parang ano 'yon. Medyo para judgmental ang dating sa akin noon. Hindi mo kailangan i-fix ang isang tao dahil tandaan mo minahal mo 'yan ng ganyan. Binili mo 'yan sa market ng ganyan, 'di ba? Sabihin na natin, oo, may mga palya, may mga problema. At hindi ka para ayusin 'yan. Dahil para sa akin, no, yung tao, kapag mahal ka rin niya pabalik, magkakaroon din niya ng initiative sa puso niya eh, na ay aayusin ko ang sarili ko, magiging self-aware ako na ito ang aking nakaraan, and I do not want to be this kind of person na magiging salinlahi pa sa akin ng toxicity. Kaya dito pa lang, I'm gonna make it stop, I'm gonna make it end. Because ayoko na magtuloy-tuloy pa siya sa susunod kong relationship. Diba ganun lang yun? Give and take. If you want to help the person, siya rin dapat, meron din siyang inisyatibo to help him or herself. Because if ikaw lang ang sasagwan sa banana boat nyo, teka lang, sumasagwan ba sa banana boat? Hindi pala, hindi hila lang pala yung banana boat, pero nagiget mo ako, diba? Kung ikaw lang ang magsasagwan, nakakapagod yan. Sa dragon boat team man, kailangan lahat ng team sumasagwan. Sa trabaho man, diba? Kailangan lahat ng departamento sumasagwan. Hindi pwedeng iisang department lang ang magbubuhat. So, ganun din in your relationship. It should be a teamwork, kaya tulungan kayo. Hindi ko sinasabi maghiwalay na kayo ha, pero balitaan mo ko kasi dito sa iyong construction ng komento, andito na yung sagot. If you think na uubos ka na, siguro hindi dahil para iwanan mo siya. Kasi ang puso, hindi mo yan mapipigilan eh. Kapag mahal mo ang isang tao, you will hesitate to step back. Kasi hindi mo rin siya matitiis. Hindi mo matitiis na nakikita mong nalulungkot yung isang tao tapos wala kang nagagawa. Gayong alam mo na meron kang pwedeng gawin, diba? Yung mere presence mo lang eh, pwedeng makapagpabago yan ng mood or ng response ng isang tao. Kasi kapag alam mo na meron ka rin kakampi sa buhay, sa totoo lang, para lumalakas din ang loob mo. Pansin mo yon, 'di ba? Parang feeling mo hindi ka mag-isa sa mundo. Pero syempre, siya naman din, she has to do her part. Ay, lalaki pala, no, yung jowa mo. He has to do his part, Bea. Kailangan gawin din niya yung parte niya. Naayusin din niya na, uy, tinutulungan ako ni Bea. Ayoko naman iwan ako ni Bea, no. Baka mamaya breakan ako nito si Bea. Bea. Bea ng Bea! Oo, Bea, anuhan mo kami. I-update mo kami. Dahil ang FMR squad dito, naku, ang dami nilang say. At ang mga ka-vibes natin na mamaya babasahin ko yung inyong mga komento, yung inyong mga nais i-share as a piece of advice for our commenter, Bea. Bea, maraming salamat sa tiwala sa ating programa dahil ibinahagi mo sa amin ang kwento ng iyong buhay kahit sa maikling kataga lamang, sa maikling salita, pero naitawid mo yung nais mong sabihin. I hope na nasagot natin, no, kahit papaano yung iyong tanong. Hindi natin sinasabi na tapusin mo yan ngayon, pero sana makapag-reflect ka ngayong gabi as you go to bed, may pag-isipan mo ng mabuti if itong mga relasyong ito ay papunta na sa pamaalam. Pero kung kailangan man itong magtapos, make sure na wala kang sama ng loob at pinatawad mo na siya. Here's Patawad Paalam, only here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip ang Lubet.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes, sa soundtrip ni Jonna with Maghihintay Ako. Talaga ba? Hanggang kailan? Paano kung, alam mo yun, ang dami mo nang ma-miss out sa sarili mong buhay dahil patuloy kang nakafocus kung kailan ba magbabalik yung tao na nawala sa buhay mo. And we're not just talking about romantic relationships, but it can also be about work, di ba, your professional life. Minsan kasi masyado tayong stuck sa past, doon sa nakaraan. Dahil patuloy tayong throwback ng throwback na, oy, dati ganito ako, ang dami kong opportunity, ang saya-saya ko noon, ang yaman-yaman ko, ang bongga-bongga ng career ko, hanggang sa ano, na-stuck ka na lang dun sa thought na yon, sa pag-iisip ng negativity. Alam mo, there's nothing wrong with acknowledging yung naging masamang parte ng buhay mo dahil dyan tayo natututo, dyan natin nalalaman sino yung mga taong pagkakatiwalaan natin. Pero kung patuloy ka mag-hold on doon sa pangit, baka kasi, alam mo yon, mawala ka na sa momentum, mawala yung diskarte mo, masira lang yung mood mo that eventually maapektuhan ito eh, no? Kung paano ka magre-respond doon sa mga nagiging trahedya or trouble sa buhay mo. Kaya ka-vibe, sana maski nagawan ka man ng masama, sana maski nawalan ka man at pakiramdam mo hindi ito just, hindi ito karapat-dapat, hindi ito fair, pero huwag ka mawawala ng pag-asa dahil ang universe naman palaging nakatingin niya. Para yung CCTV. Yung CCTV na ano na yung mga uso ngayon, yung nakakonnect na sa wifi, tapos kahit nasa bahay ka pa, pwede mo i-check, di ba? Wala na makakataka sa CCTV na yan. Kaya alam ng universe, nakikita niya, sino ba yung gumawa ng masama? Sino ba yung mga tao na talagang nagsasakripisyo lang? Kaya naniniwala ako na lahat ng itinatanim mo, babalik yan sa'yo. Kaya kung maayos ang itinanim mo, maganda rin ang dapat i-expect mo sa buhay mo. Lots of blessing, di ba? Ang darating at kakatok sa'yo soon. Let's manifest! Sa pagpapatuloy nga ng ating programa sa oras na 10:46, ako pa rin ang iyong kasama. I'm Alex Baltazar. Para sa lahat ng mga pauwi dyan, stuck pa rin sa ala, ano, snake and ladders na pila sa mga terminal. Alam mo no, kapag nagko-commute, kailangan ready-ready ka talaga kasi dyan sasakit ang likuran mo, lower back mo, ang haba ng pila. Tapos hihintayin mo talaga. Ang dami nyo nang mapapagkwentuhan, ang daming episode mo nang mapapanood. At syempre, ang dami mo na rin mapapakinggan dito sa ating programa. Kaya naman, if you choose to stay with us ngayong gabi, you're in for a surprise dahil marami tayo mga kaganapan ngayong gabi. Kaya ipagpatuloy na natin yung pagbubuklat natin ng comment section. Pero gusto ko muna bigyan ng shoutout ang ating mga FMR squad members, si Lawela. Nandiyan si William Mortel, Adrian Sabroso, hello sa inyo, at kay Sari Lair. Sa mga gusto pa magpabati dyan, you know what to do, just hit me up sa ating Facebook page over at 92.3 FMR Manila. And here it goes. Ang sabi dito sa comment section natin, tawagin nyo na lang po akong Maya. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Mayroon po akong tao na minahal na hindi ko nakasama ngayon. Tinanggap ko na sanang tapos na talaga kami, pero may mga taong nagsasabi, baka kayo naman talaga sa dulo. Baka naman pinagpapahinga lang kayo ng tadhana. DJ Alex, ang tanong ko sa iyo ngayong gabi, paano kung malalaman kung talagang kailangan lang naming magkalayo muna o kung ginagawa ko lang na dahilan ang tadhana para hindi ko tuluyang bitawan ang taong mahal ko? Alam mo, medyo confusing nga to, no? Kasi minsan, ang tao magbigay lang ng mixed signal sa'yo, pakiramdam mo, ay, destiny na kaming dalawa, ito na talaga to, Lord, siya na talaga yung pinagdarasal ko. Then all of a sudden, teka lang, bakit iba na naman ang agos ng buhay? Ay, akala ko dito mo ako pinupunta, tapos biglang madederail ako? Anyari, di ba? Nagbago ba? May ginawa ba ako para magbago yung plano ng buhay para sa akin? Pero malalaman mo yan eh, may mga telltale signs yan to know whether a person is really meant for you. At sa ngayon, eh, pinaghihiwalay lang kayo so you can prepare sa individual lives ninyo, mapalagunin nyo yung inyong buhay individually. Then, alam mo yon, eventually magkakasama rin kayo sa huli. Or, baka talagang hindi na kayo para sa isa't isa at
kung ano man yung pinagtagpo ng landas nyo noon ay hanggang doon na lamang. So how do we know? Manguhula ba tayo? Bakit ba kasi hindi na lang sabihin sa atin kung siya ba talaga, di ba? Yung tipong pag nakita mo, dapat magte-text na lang sa'yo, may notification. He's the one, she's the one. Sana may ganun, no? Para hindi na tayo paikot-ikot pa. Kung may makaimbento ng application na ganun, ang ganda, di ba? Yayaman talaga. Baka mas mayaman pa kay Mark Zuckerberg. Pero, yun ang thrill ng buhay. We really never can tell unless mangyari na sa buhay natin at nandito na tayo sa panahong ito that will determine whether this person is really meant for you or hindi. But what are the telltale signs that we're talking about? If sa tingin mo pinaglalayo lang kayong dalawa, malalaman mo yan. Kung ang mga dahilan ay para palaguin muna ang sarili ninyo, halimbawa, kinailangan muna niya mag-aral, may mga tao kasi na masyadong focus talaga sa career nila, doesn't mean na nineglect nila yung kanilang needs romantically or yung kanilang heart's desires, di ba? Pero mas priority lang nila muna at the moment yung ibang mga bagay na sa tingin nila makakatulong sa kanilang self-growth para paunlarin yung kanilang sarili. And then, sa kanila pagbibigyan yung sarili nila pagdating sa pag-ibig, kapag natupad na nila yon. So kapag mga ganyan yung dahilan, matatanggap mo pa eh, 'di ba? Matatanggap mo pa, pero yung halimbawa ang chika sa iyo, ay sorry kasi in love ako sa iba, 'di ba? Or di kaya nalaman mo may ka-text. Ay ate, hindi na yan destiny na nagsasabi sa yung break muna, cool off muna. Choice na yan eh, 'di ba? Choice na yan na siya ay umel sa iba. Choice na yan na lukohin ka niya at saktan ka niya. Kaya wag mong i-romanticize na kaya lang nagtapos o kinailangan magtapos ng relasyon nyo ngayon eh para ihanda siya. Ihanda siya na ano? Na magbago? Ihanda siya na ano? Maging ibang tao? Kung ina-expect mo na siya eh parang magiging isang Pokemon na mag-e-evolve, ay hindi. Hindi. Kasi ang Pokemon, mag-evolve man yan. Si Charmander, meron pa rin niyang apoy sa puwetan. Diba? Meron pa rin niyang apoy. Kaya maski mag-evolve yan, magbubuga pa rin niya ng apoy. Ano ibig ko sabihin? Mas nagiging intense pa nga eh, diba? Kung dati level 1 lang, ngayon ibang klase, level 50, level 100. So i-expect mo na kung mild version pa lang itong namimit mo ng pagiging, let's say, babaero, mahilig mag-text sa ibang tao, eh malamang sa malamang, kung maghihintay ka pa ng ilang oras at ipagpapa sa destiny mo yan, level 100 na ng pagiging manluloko ang mamimit mo in the future. Hindi sa nilalahat natin, no? Kasi one thing here that we're trying to avoid is sweeping generalization. Ayaw naman natin na lahatin kasi baka ma-offend naman yung ibang tao na, uy, asawa ko nga, nagbago eh, manluloko yan dati, pero tingnan mo, naging isang mabuting ama, naging isang mabuting ina. Good for you, congratulations! Pero ang sa akin lang, iwasan mo rin na baka kasi maghihintay ka, na baka kasi iro-romanticize mo na, ay siguro kaya kami nag-break ngayon, aayusin muna siya ni Lord. Pwedeng mangyari yun, pero huwag kang masyadong umasa, huwag kang masyadong mag-hold on, kasi baka nga sa sobrang paghihintay mo sa taong ito, tandaan mo, yung mga oportunidad sa buhay mo na nawawala at pinapalagpas mo dahil ano, nalulungkot ka sa isang lalaki, sa isang babae, hindi niya babalik eh. Baka siya nga may posibilidad pang bumalik, pero yung mga pinapalagpas mong pagkakataon dahil masyado kang malungkot ng dahil sa pag-ibig, yan ang pwedeng hindi na bumalik at kumatok muli sa buhay mo. Hindi ko sinasabing talikuran mo yung pangarap mo na pwedeng eventually kayo talaga para sa isa't isa. Nandyan yan. Darating yan kung talagang para sa'yo. Pero, focus ka rin sa nangyayari sa karera mo, sa buhay mo. Diba? Focus ka din doon sa mga oportunidad. Kaya alam mo ngayon na tumatanda tayo. Pansin nyo, dati nakakainis pag napapagsabihan kapag dating sa relationship, feeling mo ang nanay mo, ang tatay mo, parang mga nega sila pagdating sa mga crush. Pero tingnan mo, pagtanda, ikaw na pinipilit ngayon at ikaw na ang may ayaw, ikaw na ang mas takot kasi na-realize mo yung implication na totoo nga yung payo nila. Mahirap eh. Kaya ako siguro kung magkakaanak ako, I don't know if everybody's gonna agree with me on this. Pero parang ayoko rin muna na mag-jowa siya habang nasa school o nag-aaral pa. Totoo na pwede silang maging inspirasyon ang pagkakaroon ng nobyo at nobya habang ikay nag-aaral. Pero kasi kung merong maganda, may risk din na masaktan yung anak mo. At
nasaktan, okay lang, iyakapin mo, maging magulang ka, magko-confide sa iyong anak mo, okay yan, tutulungan mo siya. Pero alam mo yung hindi okay, doon sa process kasi ng pain, baka mamaya yung bata maderil, mawala ang focus, mag-iba ang priority sa buhay. At aminin naman natin na sa bawat phase ng buhay natin, may mga oportunidad na dumarating, na maaring hindi na dumating, na maaring kumatok lang sa'yo dahil estudyante ka ngayon, bata ka pa ngayon, kaya wag sana nating sayangin. Kung aral muna, aral muna. Kung dyan muna, dyan muna. Wala namang masama magmahal. Kung sa pagiging inspiring lang, eh talagang mai-inspire ka. Lahat kaya na bagay gumaganda pag in love ka. Lahat ng kanta gusto mo hit song, di ba? Lahat ng kanta all of a sudden na-enjoy mo, kinikilig ka. Pero may kaakibat din kasi na pain yan na hindi maiiwasan at yun yung gusto nating i-avoid. Kaya siguro sa inyong dalawa, no, siguro naman hindi na kayo estudyante. Siguro naman nandun na kayo sa punto na medyo mature na talaga kayong dalawa. Pero ako, I'd like you to focus first on yourselves. Tingnan mo ito as parang, sige, hihintayin mo siya. Baka sakaling magkabalikan kayong dalawa. Baka sakaling destined talaga kayo for each other. Pero huwag mo rin aksayahin yung pagkakataong ito na naghihintay ka lang. Gawin mong dual purpose. Naghihintay ka but on the side, nagfo-focus ka pa rin sa sarili mo para ma-improve yung pagkatao mo, para ma-develop ka pa, at para syempre yung trabaho mo mas lumago. And overall, mas magiging okay ka as a person. At pag dumating siya, kapag bumalik siya at sabihin natin para talaga kayo sa isa't isa, malalaman nyo yan eh. Bakit? Kasi the second time you meet each other, better version na kayo ng mga sarili ninyo. At malalaman nyo yun sa puso nyo, ay ready na ako. Gusto ko siya noon, pero mas gusto ko pala siya ngayon ng ganito. Tanggap ko na siya noon, nakitaan ko na siya ng potential noon. Pero mas masaya pala ngayon na natupad niya na lahat ng pangarap niya. Mas masarap palang magmahal kapag better versions na ng isa't isa yung minamahal nyo. So that's how you find out kung talagang para kayo sa isa't isa. Kapag ipinagkaloob kayo muli ng tadhana para sa isa't isa, and this time, ay grabe, evolve na ang Pokemon nyo parehas, ba? Diba? Talagang Pikachu na kayong dalawa dyan. Oo, chuchu na, mwamachup-chup na ang ganap dyan. At hindi ka na makaka-back out kasi mararamdaman mo na yun, ba? Diba? Kasala na ang tuloy. Ay grabe naman, kasal agad. Oo, tagal ba naman ang hinintay, ba? Diba? Sulit naman sana ang ending. Ano ngayong kasabihan na yun? Sa hinabahaba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Pwede bang sa huwes? Gusto daw civil wedding? Pwede naman. Bakit hindi, diba? Kaya ako, vibes, kung meron ka rin piece of advice para kay, ano nga pangalan niya? Si Maya. Yeah, para palang Sir Chief. Kung meron ka rin piece of advice for Maya, ipadala mo yan sa ating comment section sa live stream natin sa 92.3 FMR Manila. For now, we'll have to head back to even more of the music. Malay mo naman, no? Para sa'yo itong song na ipa-play natin next from Ben and Ben. Kung hindi man ngayon, eh meron namang sa susunod na habang buhay. Kung hindi man kayo mabigyan ng pagkakataon ngayon, malay mo, bukas, merong ulit another lifetime. Only here on Heart Speaks with Alex Baltazar. Right here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip. Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip ng NSYNC with this, I Promise You. Ikaw ba ka-vibes na pangakuan ka na rin ba at naniwala ka na rin sa pangakong napakot hindi naman natupad? Hindi ka nag-iisa, pero isipin mo na lang, you dodged a bullet. Ibig sabihin lang yan, ka-vibes, ay iniligtas ka ng tadhana sa labis pang pagsakit ng puso. Ibig sabihin lang yan, alam niyang mas masasaktan ka kung naipagpatuloy yung relasyon na yan. Kaya okay na rin na hindi niya tinupad yung pangako niya dahil alam mo yon, kung hindi ginawa ng taong ito para sa'yo yung mga ine-expect mo, tandaan mo na may iba, palaging merong iba na pwedeng gumawa sa'yo niyan. And I'm not just talking about other people, pero yung ibang yon can be you. Di ba parang sa kanta ni Ariana Grande, akala mo sino yung tinutukol niyang thank you next? Kasi ang kwento niya doon sa second verse ng kanta niya, may nakilala akong bago at this time, grabe kaming magkaintindihan. Hindi yung ikukumpara mo sa mga nakaraang relasyon na nag-fail. At yun pala, ni-reveal niya sa song niya na

Kaya ko. Enjoy lang. Isipin mo na lang, puyat ka man. At least, di ba, may kahihinatnan. Hindi huling hantungan, nawag muna, mahaba pa. Alam mo, natatawa ko kasi kahapon nakita ko ang aking pinsan. Iahatid daw niya kami sa aming bahay. Eh, yung bahay namin, yung gated community, may kahanay na sementeryo. Iniliko kami sa sementeryo. Hoy, be! Sabi ko muna kami ihatid sa huling hantungan. Napanak on wood talaga ako. Eh, kaso na-realize ko wala palang wood sa loob ng sasakyan niya. O, diba? Talagang inihatid ka na sa huling hantungan. Sakit ko rin minsan yan eh. Yung hindi ako careful sa mga actions at words ko. Yung halimbawa na lang, kausap mo yung mga kaibigan mo, tapos tatanong mo sa kanila, hanggang kailan kayo dyan? Huling gabi mo na? Yung mga ganang level. Diba? Yung mapapasabi ka na lang, tapos hindi mo na-realize, double meaning pala. Kaya naku ka-vibes, speaking of words, we really have to be careful of the things we let out of our mouth. Dahil alam nyo, may mga bagay na hindi na pwedeng bawiin. Lalo na kapag ikaw ay nangako. A lot of people would say magpasalamat ka na lang dahil ikaw ay napangakuan pa. Maging masaya mapagpasalamat, pero yung asahan mo pa raw, natuto pa rin nila yan. Eh masyado ka namang ambisyosa. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Nakapag nangako, expect mo nang hindi magkakatotoo. Grabe naman. Uy, pero hindi tayo nagiging nega dito sa relationship. Ako, I still believe na may mga tao pa rin na may palabra de honor. May mga tao pa rin na kaya nilang panindigan yung mga sinasabi nila, ba? Diba? And speaking of pagsabi, nako, patugtugin natin tong song na ito from Yeng Constantino. And this is her version of Top Suzara, Sabihin Mo Na, right here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa Soundtrip, ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip ni Regine Velasquez with Shine. Shine bright like a diamond. O diba, gabi na pero shine-shine pa rin tayo. Eh kasi para meron kang shine, kailangan ipahinga mo rin yan para bukas ay ma-enjoy mo naman talaga ang pagsikat muli ng araw. Hindi yung nagpupuyat ka, lalo na't wala ka naman pinagkakaabalahan, hindi mo naman trabaho na magpuyat. Wala ka naman ngayong eksena o ganap, pero nagpupuyat ka. Alam mo siguro minsan kailangan mo ring hukayin. Ano ba yung nagiging dahilan bakit ka puyat ng puyat? Is it because naghihintay ka sa maling tao na replyan ka? Is it because namumblema ka sa love life mo, sa trabaho mo, o di kaya namumblema ka sa pera? Kasi para magkaroon ng solusyon ng isang problema, you have to first identify the problem. Di ba parang scientific method lang yan eh. Kailangan alamin mo muna ano ba ang kalaban mo, sino ba ang problema ko, para unti-unti ay mabigyan mo ng resolution yung issue. Hindi yung agad emosyon ang pagaganahin mo. Okay lang naman maging emotional because as human beings, innate sa atin yan. Pero dapat gagamitan mo rin talaga ng tamang proseso. At kailangan maging rational tayo at huwag nating hayaan na yung emosyon natin will get in the way para maistorbo yung process natin kung paano tayo dapat magdesisyon ng tama. And speaking of decisions, thank you dahil pinagpasyahan mo na samahan kami ngayong Biyernes ng gabi, lalong-lalo na sa mga poging idols ng TNVS Group, si Kuya Nilsen Garcia, Boss Estong, Marjun, Don Robert, Don Akong, Charlie, Chris, John Ative, Eric Ergiza, Master Jeff, si Aldren din ha, naka-tune in, tsaka si Edmond, at tsaka Uncle Badong, and si Salvio Nilayan. Kuya, salamat ha! Alam mo ba yung pinavulcanize ko na gulong nung isang araw? Ay, nung isang araw, nung isang taon. Nabutas ulit. Oo, pag talaga may butas na, hindi mo na pwedeng takpan. Pwede lang yan, umpisa, diba, temporary, pero talagang masisira at masisira. May wear and tear talaga eh. Kaya bumalik ako. Kaso sa pagbalik ko sa vulcanizing, wala ka na. Ay! Namiss kita, kuya! Sana magkita-kita tayo soon kasama na ang idols sa TNVS Group. Mag-iingat kayo palagi sa mga biyahin nyo, ha? Kasi itong mga natin, kapopoging mga driver, syempre, they really make sure na safe ang kanilang mga pasahero. At no choice na makinig dito sa 92.3 FMR Manila. Kasi dito palagi nakapihit sa istasyong ito ang mga van, UVFX nila. Maraming salamat. At saka iba mga private car pala. Oo. Maraming salamat po sa pagsama ngayong gabi. Syempre ka-vibes, next week uli. Dahil ngayon ay weekend na, kapahingahan na natin sa wakas. Pero hindi pa ito ang huli. Magbabalik pa tayo next week. Kaya sana samahan niyo ako ulit from 9 PM till 12 in the morning. Dito pa rin sa Heart Speaks. Once again, this has been Alex Baltazar and I'm gonna be leaving you with this song from Kim Chu. Diba pa bebe lang ang atake natin ngayon with Mr. Right. Ano nga yung sabi sa lyrics nito? Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ay, grabe naman yun. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavai.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Uutang ka na naman! Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Maki-vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.